0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: aclarar, Exana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlin, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggo akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to do Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Dabao de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: XFM.
1: Taklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siyang imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama si cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man pod kini sa mood.
9: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Kabalo ba kamo nga ang Santown Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: XFM 89.1. XFM time, it's 10 o'clock.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Unsaon man ang uyab nga buutan kung daghan sad batasang tinaguan.
8: Aw.
9: Kaklarek sana.
10: Exciting.
3: Exciting summer man nakatrupa.
9: Ang saya summer.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
9: Katropa. Summer na, katropa. Kaklarek sana.
3: Exciting.
9: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!
3: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: Bakla Rex, anak.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, permigid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?
11: Mag

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santan Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santan Gold Coffee Mix.
2: Santan Gold Coffee Mix.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, Ses Generics, Amesco, HealthMed Pharmacy, Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, Userl Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Exciting summer managkatrupa.
8: Summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
8: Katropa!
10: Summer na! Katropa!
11: Ka-Clarence, Anna!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana!
2: Exciting!
3: Sa ating pong talakayan, palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health, programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
4: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay, dito lamang sa inyong paboritong istasyon, The Secret of Health.

0: Matupag pala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algy Bakla. Doc Algy, welcome sa ating pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga listeners sa Kamaynila, ano, sa Metro and Mega Manila, na nakatutok po sa ating mga himpilan na ngayon po ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po, at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
0: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, mga katropa. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan ang inyong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po gawin kamaselan ang inyong mga katanungan, eh lagay nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, ha? At sa mga nagnais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan, ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa, ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ng mga produkto ay hindi po peke, ha, at hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee, ha. Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount, ano. And syempre kung meron kayong mga problema pangkalusugan na nangangailangan ho ng wellness program, eh pwede po kayong kumonsulta sa ating pong mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, bio zapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy, ano, na pwede pong gawin kung may problema na tayo sa mga kasukasuan natin, sa mga kalamnan na nagpapahirap sa atin at lagi nang sumasakit. Lalo na pag tumatanda na, eh, nagpaparamdam na talaga yung mga ganyan. So, meron po tayong ganong services sa Yes to Health. And of course, meron din tayong ginagawa mga seminar. Actually, mm-hmm, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch. Mm-hmm. So, hanggang mamaya pa pong alas 5 yan, pwede nyo pasyalan. Actually, isa ka sa lukuyan, eh, nag-start na yung kanilang seminar. Mm-hmm. Pero hanggang mamaya namang alas 5 yung ating mga services. Pwede kayo magpa-natutrad therapy o magpahilot tugpungan hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
0: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok, ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Sampon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sampon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko, yung Sampon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sampon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong isang topic patungkol sa atin pong kalusugan. Karaniwan nating napapag-usapan ang mga sakit, ano, na lagi nakikita sa mga Pilipino, yung tinatawag po ng mga common diseases ng mga Pinoy, no? Kabilang na dyan, Doc, yung high blood, diabetes, at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingid sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Ah, Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito, at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern.
0: Mm-hmm.
1: O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths, mm-hmm, na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths, mm-hmm, annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito. Mm-hmm. No? At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm.
0: Mm-hmm.
1: mga bulate. Kasi tabi sa mga kumakain. Ano? Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung kanilang paglaki stunted, kumbaga, hindi masyadong lumalaki, nagkakaroon ng mga anemia, and in some instances pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, pero yun pala posibleng may parasitic infection yung mga intestinal worms. So yun po yun. Ano? At sa mga tropical countries, isa ito sa problema, ano? Because of contaminated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa
0: Oo.
1: Tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema at hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw. Di ba yung mga ano, mga kinilaw-kilaw. May mga ganun. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yan yung mga problema ano, na nakikita nila. And of course, yung parasite, pag pumasok na sa sistema natin, pwedeng maapektuhan niya hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya madamage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Ano, yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga parasite na pwedeng tumira sa loob ng katawan natin for years na hindi na didetect.
0: Grabe.
1: Oo, nandyan lang sa loob. Kaya nga tinawag na parasite yan kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila yung nabubuhay sa atin. Oo, kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection, at kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan.
0: Kung isipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movies, ano? Mga alien movies.
1: Totoo yan.
0: Na nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Ano? Pero Doc, ano ba ang nature nitong mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
1: Kasi pag tinawag na parasite, ito, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na host. So pwedeng hayop, pwedeng tao. Any living being, pwedeng ang yung sa mga halaman, 'di ba? Makikita mo yung balite, parasite 'yan. Balite, ano. So, ang mga parasite nabe-benefit sila doon sa kanilang mga host. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila 'yon, kundi parang ano, symbiotic relationship. Nandiyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila. Tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is pag medyo marami na sila uncontrol sa katawan natin na. Hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa. Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niya yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, yung Plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So itong mga protozoa na to pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganun din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto o katulad ng lamok na infected nitong malaria, ano, Plasmodium. So, yan yung isa sa common, especially here in our country na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
0: Malaria, oo.
1: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas ng Palawan. May matinding malaria dyan
0: na pag tinamaan ka nun, halos hindi ka makatayo talaga.
1: Oo, talagang minig-minig ka.
0: Oo.
1: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate. Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig nyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito pero pag tinignan mo sa microscope parang alien.
0: Oo nga.
1: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag, ano. Na commonly, mga fluke, dun yan sa atay natin, nag-i-embed, parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually, ano. So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract, ano. So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi ba natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan, ano. May mga tinatawag din ng mga ectoparasite. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasite. Na nabubuhay sa katawan natin sa mga hayop naman, yung mga, tawag dito, yung garapata.
0: Mga pulgas.
1: pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So, ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So, dito muna tayo sa tatlo nito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
0: So, ano, Doc, yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
1: Karamihan ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan. Ano? So, pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba, parang laging may kabag. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate. O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan nung large intestine, punong-puno na ng mga parasites. Ng mga parasite, ng bulate, ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo lagi ka nagda-diarrhea. Yung mga tao na especially ang parasite ay tina-target na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, ano? Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat nang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. May mga ganun eh. Tapos yung iba, iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
0: nakikihati
1: yan sa katawan natin ng mga
0: kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
1: Yes. Oo.
0: Sa halip na mapunta din sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
1: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo. O sa tinatamaan sila ng lagna tapos matinding sakit ng tiyan. Yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito, epidemic, ano? Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon ang tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, kinabi ko na kanina na ito, nakakamatay ito kapag hindi natin ito naagapan. Actually may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, ano. So eto mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman pwedeng ma-prevent natin.
0: Paano, Doc, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi yung iba, karamihan ng alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, doon ka madalas makakuha ng mga parasites. Ano ba, Doc, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
1: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang-una, yung contaminated na pagkain at inumin. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi na dinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na exposed. Mm-hmm. Kasi pag na-contaminate yung ano, yung ating pagkain o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-ospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration, oh, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable, ano. Yung kumakain mahilig ng ano, ng salad, oh, especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasan mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, ay posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa ano, sa tubig na mayroong asin.
0: Mm-hmm.
1: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada, mm-hmm, di ba? So para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh most parasites naman pag nainita namamatay sila.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne.
0: Mm-hmm.
1: O, yung ako hindi ako, kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh.
0: Oo.
1: Eh pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda, kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapit kakapit ng parasite diyan, mm-hmm, habang buhay pa sila, no. So tingnan niyo mabuti 'yon kung kakain kayo ng mga ano, mga ang tawag doon, sashimi ba 'yon, mm-hmm, o sa Japan kasi ano, number one 'yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no. Pero kung titingnan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga mostly sa Japan parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila, mm-hmm, eh, kung di ako nagkakamali, ano. So, yun po yun. So, ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga hilaw, ano, mga kinilaw. At lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, mm-hmm, yung paghuhugas ng kamay. Kasi alam mo kung bakit,
0: malinis.
1: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay. Mm-hmm. Kasi yung kamay natin, kung anong hinanghawakan yan.
0: Yun
1: eh.
0: Nga, oo.
1: Tapos unaware, minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, mm-hmm, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So, yun. Yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ng katawan, at hindi naguhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, pwede rin yun. Usually, yung mga nakukuha doon, yung mga hookworm.
0: Yeah, no.
1: Kung ang lugar na nilalakaran mo is contaminated. For example, nasa isang lugar ka na matao, tapos ang mga nandun sa lugar na yun, kung saan nagtatapo ng basura. Kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid.
0: No,
1: yun, kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil.
0: Mm-hmm.
1: At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may
0: hindi
1: infestation.
0: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Doc.
1: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat, yeah, o doon ka sa may gubat, doon sa mga lugar na hindi talaga polluted pa ng human population.
0: Tama.
1: Oh, yun yung kasi baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa.
0: Mm-hmm.
1: Depende po sa kung saang lupa 'yon, mga katropa, ano.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin.
0: Mm-hmm.
1: Kung meron tayong alagang mga pets,
0: yeah,
1: pusa, aso, actually meron talaga silang parasite.
0: Mm-hmm.
1: Based on study ha, baka magalit kayo sa akin. Ako may alaga din ako, malalaki pa yung alaga, mm-hmm, kong aso, ano. Eh saka ang family namin talagang mahilig kami sa pets.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kung kayo eh in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, mm-hmm, nagpapadila pa. Actually meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya, mm-hmm, ang gagawin natin, be always careful. Pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo, at sila din, linisan natin mabuti.
0: Oh, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
1: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung glass ng slide,
0: mm-hmm,
1: tapos sinilip, ang dami nilang parasite.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-pet, pero be careful sa how you handle your, mm-hmm, pets. Especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga mga ano, mga insekto, mm-hmm, o especially yung mga lamok, o kinakailangan talaga proteksyon na natin ating katawan, kasi hindi lang kasi malaria ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue. Mm-hmm. O, yun ay isang problema po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit commonly natatamaan tayo ng parasitic infection, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alimba, sa Pilipinas ka lang, mm-hmm, sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo, eh posibleng tamaan ka. Kaya di ba may mga traveler's diarrhea, mayroong mga pagpumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan ang common na mga nagiging problema. Lalo na mga foreigner na sanay sila sa may ano, four seasons. Mm-hmm. Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila, yung mga parasitic infection. Oh. So, halos karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay kumbaga madali silang ano, yan, madaling i-prevent, mm-hmm, at kung tinamaan ka, meron ding solusyon.
0: Oh.
1: Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to ay nabubuhay kasama natin. And opportunistic, naghahanap ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila, mm, kung hindi po tayo maingat.
0: Ayan. So mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang, uh-oh, kung magiging pabaya po tayo.
1: Pero nakakatakot yung itsuras nila, microscopic, para mga alien. Ano?
0: Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano, eh, mga good good bacterias na pang control, yes, dito sa mga dyan, parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
1: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
0: Mm-hmm, yan.
1: Hindi naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga, siyempre, siguro kung nagtitinda ka ng street foods, mm-hmm, hindi na ubos kahapon, mm-hmm, alam nga namang magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon, mm-hmm, ganun. Eh, ilang bisis nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So kung tayo ay mahilig din sa mga ganun, careful lang talaga, mm-hmm, tayo.
0: Oh.
1: O, para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na ano, ha, estudyante, tapos hilig siyang kumain ng sweet foods, mm-hmm, nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Mm-hmm. O, kumbaga, buti na isalba pa siya. Oh, dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa.
0: Ayun, okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections, ha? Dahil hindi rin ito basta-basta nakaramdaman once natamaan po tayo na ito, ha? Sa mga nagnais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Or kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasalan inyong pong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
1: The Secret of Health.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ako si Luther
7: ng Laguna. Mahirap pag acidic, sinisigmura ako kahit hating gawi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested, nakatulong sa akin.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: The Secret of Health.
0: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Paano dok malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya?
1: Especially mga bulate, ano? Actually may mga ano, may mga signs, ano, symptoms na pwede nating makita. Yung iba, nagkakaroon sila ng hindi maipaliwanag na pagkapagod.
0: Mm-hmm.
1: O kahit naman nagpapahinga sila, pero parang ganun pa rin.
0: Pagod,
1: taong kanila ng chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw. Yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba, salit-salitan, pwedeng constipated ngayon, tapos mamaya, may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba, parang hindi maipaliwanag yung pagpayat. Iba, para pumayat ka, kailangan mo mag-effort. Ano? Pero iba, nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagpayat and pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan, pero meron mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba, nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave
0: parang
1: mo yun.
0: Parang uudyokan ka ngayon.
1: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, nako, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
0: Yung mga, baka yung mga alaga nyo pala yung nagkikrabe.
1: Literal na talagang alaga yun. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din yung anemia, yung mga lagi na lang, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. Ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag... iisip sila na isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba, nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo. Parang nagraragot ang tawag sa amin doon sa Bicol eh. Na paggabi, may...
0: Alam mo, may ngumunguya ng cornic.
1: May nakatabi akong ganyan sa isang, ano, sa isang conference. Eh, siyempre, mga lalaki, sama-sama sila sa isang barracks, ano. Meron doon na nakasama namin na talagang magdamag. Ang ngipin talagang, sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglagi nangangati ang inyong anus, yung puwet.
0: Bumbong.
1: Oo, buti kong kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. Kung yung anus ang nangangati, malamang mga pinworms, yung mga worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi minsan nagkakapare-pareho yung mga symptoms
0: If concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medications or mga natural remedies na pwedeng gamitin ng mga kababayan natin?
1: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayo mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet, ipinapalit natin yung mga pagkain that are actually anti-parasitic. O ano mga pagkain yun? Unang-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang takot na takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yun. At yung amoy ng bawang is actually hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No? Yung ginagawa natin doon sa, liba, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ika-crush mo yung garlic, parang gagawin mong paste, tapos gagawin mong soup. at yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami na sasabi na, na napakagandang ginhawa sa katawan. Ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Eh, merong anti-parasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1 to 2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong anti-parasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan. Ano? At ganoon din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves. Ano? Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infections sa ating pong katawan. Especially, kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Oh, yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research nyo yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Ano ba yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is anti-parasitic din yun, yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay. O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila noon, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection. Kaya napakaganda ng value kasi nung ano, ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa extra buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na chan, yung premium D3 soft gel capsule kasi meron siyang ano eh, may moringa seed oil siya. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa chan. So maraming pwede kasing gawin, ano, activated charcoal, pwede kang mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba diyan. Pag hindi mo siya completely na eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
0: Kailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
1: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkap ng Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention of parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
0: Yun. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
1: Yes.
0: And since yung premium D3, merong moringa
1: seed oil
0: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte ng katawan.
1: Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time, and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Oh, kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh, mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga ano eh, marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka eh, nakakapag-detox, nakakapagtanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman, yun pala, marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin. Saka, speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance eh, kasi siyempre, nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
0: Ayan, ha? Nako, mga katropa, mga kaibigan, ha? Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain. At higit sa lahat, eh, linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin, ha? At hindi sila magdulot ng mga malalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information, ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit itong mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio. Yan po itutulong sa atin, ha, para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa.
6: The secret of health.
0: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa atin pong topic na atin pong pinag-uusapan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Mabalik po tayo dito sa atin pong programang
1: The Secret of Health. Health.
9: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo, mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
10: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Good morning po. Ano pong pala?

0: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
2: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Premium D3 Softgel Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang

0: actually mga produkto na merong content na moringa seed oil.
1: Yes.
0: Karamihan na eh, puro lang siya ng moringa seed oil. Mm. Ano? Pero itong premium dietary natin, ay meron na po yan siyang moringa seed oil na mayaman din niya siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki, ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kaubayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kaubayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano, sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. The secret of
2: health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, mayroong nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. Mm-hmm. May mga eye floaters.
1: Oh, mga floaters nga. So,
0: ito pa naman, Doc, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan, yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya, katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule. So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya, mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga, saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyuhan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba, nung unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa mga kabayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi pa nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo o yung alam mo sa sarili mo na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring maka dulot ng problema sa inyo pong mga mata, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng Visionex Plus Softgel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha, at Santone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng Visionex Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Doc, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Doc, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo nang uminom ng maraming tubig. Kasi yung pag may mga tao na pag nagigising sa gabi, talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos, ang pinaka-the best talaga, make your room na madilim.
0: Mm-hmm.
1: As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos, yung deep breathing.

0: exercise.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Hihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang, anong ritual yan? Pero mm-hmm. actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo, at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan, maya-maya lang na ano na kayo.
1: Antukin na kayo.
0: Antukin na kayo. So, yun po yung mga pepe. Kasi yung mga, ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh, na pepede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes.
1: Mm-hmm.
0: Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali sila makatulog.
1: Nakaka-bother nga naman yan. Ano? Pagka nakatulog ka na nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
0: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. Mm-hmm. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, mm-hmm. yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial uh-huh. muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi mm-hmm. minsan ganun eh, pag gumising ka.
1: Natutok sa mag-cellphone.
0: Dire-diretso na, wag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Mm-hmm. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang, wag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Parang kumbaga, ano, konti na lang yung tutulog ko.
0: Oo.
1: Diretsuhin na yung gising.
0: Oo.
1: Okay. Eto, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
0: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever tapos may mga
1: blisters na tumutubo.
0: Blisters?
1: Unusual
0: yun. Infection talaga yun. Oh. Infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan ba kayo ng antibiotic.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nag-start sa lagnat eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So, hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. Mm-hmm. So, ang masasabi ko, pwede kung meron kayong, ano, meron kayong chance na magpa-check up, much better.
1: Mm-hmm.
0: Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative. Ano? And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi mm-hmm. minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, mm-hmm. kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No?
1: Mm-hmm.
0: So, all we need to do is, kinakailangan ma-sustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig,
1: mm-hmm.
0: yung pagkain niya. Dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
1: Oo.
0: Tsaka bakit ko sinabing kailangan ipa-check? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications.
1: Mm-hmm.
0: Minsan naman yung mga infection na ganyan, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm. Kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
1: Mm-hmm.
0: Kung may Santon Plus Gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano? Para makatulong ho sa inyong recovery.
1: Mm-hmm. Dok, may nagpahapal pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Dok.
0: CKD?
1: Oo.
0: Pwede naman kasi itong herbal herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inanom mo lang yung herbal doon sa coffee mixture ano. Pero tingnan niyo pa rin kasi alam mo pag may CKD ka, kahit na isang bagay ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general na pwede sa kanya. Kaya dapat i-try muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
1: Kahit tubig.
0: Limitado na. Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney na kahit pa anong kainin mo minsan, eh, nag-complicate. Pero kung gusto nyo i-try, i-try po ninyo. Ano? Hinay-hinay lang muna sa pag-inom ng any kind of liquid kasi minsan yung may CKD na nagiging alanganin sa kanila eh, kahit nga tubig eh. Oo. Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan pero minsan limitado din lang. Kaya, kumbaga, itry nyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins, kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin siyang itake para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami. O kasi nga pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoksin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang medyo hindi maganda ang nagiging resulta. Pwede yung isang bagay na okay, sa inyo hindi okay. O, kaya yun po yung ibig kong sabihin na itry. Kasi wala naman ako nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa coffee natin. Healthy nga yan. No? Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong katawan.
1: How your body adapt.
0: Kasi CKD ang condition po nyo.
1: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. No? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo po mga kidneys. Ha? Mahalagaan, ingatan ng husto.
0: Kasi di ba mahalaga ang tubig? Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water. Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig. Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. So, that's the problem. Kaya, yun po yung ano ko ha. Maraming mga pasyente rin na may problema sa kidney, umiinom niyan, okay lang naman sa kanila. Pero itry po ninyo.
1: Subukan nyo.
0: Kung magiging maayos po sa inyo yung ating coffee.
1: Maraming salamat po mga katropa sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
0: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po yung nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po ha at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam, maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana! Oras mga katropa, alas 12:08.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Thank God it's Sunday, mga katropa. Thank you, Lord. Another higayon na pod, no, sa itong panaguban-uban sa programang Central Weekend. Today is Sunday, June 7, 2026, mga katropa. And welcome back, no, sa itong programa kay last Sunday. Absent mini katropang Marvs kay nag-relax, nag-unwind, nag-bonding ang atuang team XFM 89.1 Davao. And this week, mga katropa, it's so nice to be back. Magdungog-dungog na punta din hi sa kahanginan. Magkita-kita ay ta online, mga katropa. And ipabati sa mua din hi, no, ang inyong mga presensya, ang inyong mga greetings, reaksyon, nagkomento sa atong mga hisgutanan. Ipangadangat lang na sa itong text line 0969-333-0537. Bagha sa ato ang Facebook Live, mga katropa, kay ato ng Timbawason Unyang Taod-Taod. Ako si katropang Andy Causon, ang inyong ubos alagad sa kahanginan, mga katropa, ang magtimon sa itong programa Kutob Ta, alauna karong hapon. And of course, dilipod absent. Now, welcome back, mas welcome back, ane akong partner, kidaghan ang gimingaw, kay taut-taut po siya nawala. Walay lain ang small but terrible sa XFM Davao, katropang Marvin Ebano.
1: Eto na, eto na, eto na.
2: Hey.
0: Yes, you're finally back.
2: Yan, thank you so much, katropang Andy. Doon kayo ba rin ako nawala?
0: Yes. Parang na-feel namin ang yung absence.
2: Hala ka, no? Clarex na ikayo?
0: Yes, merte ka, Clarex, no? Agoy. Kaya na, katropang Marvs, bawal kang mag-absent.
2: Ay. Pero ayaw ka wala ka, katropang Andy, kay parting alive na kay takaroon.
0: Ayan
2: na na po. Bago na po na itong kininga konsumo atong Zantun Gold Coffee Mix. Naka-standby na din na, mga katropa. So every now and then, mga pinapod ko.
0: Any moment from now. Sunday is family day, Sunday
2: yes.
0: is church day, and Sunday is, you know, paghimo og, di ba, sugda na to atong semana, katropang Marvs, no, ka-positibo.
2: Yes.
0: Paghimo ta og maayo sa itong isig katao. So, pasabot, ana, mang-share ka sa mua ni Kuya Romel
2: kana
0: and the rest of the team sa ato ang Pazanthone Gold Coffee Mix.
2: Uy! Kumurag, hihugasan pa man siguro to ato ang heater. Hihugasan pa to?
0: Kay lihok na sa kong amigo.
2: Halak!
3: Agang salamat!
2: Ay! Katropang Joffrey! Yeah.
0: Ano pa siya? Sa pa gusto ninyo? Gusto niyo pandesal?
2: Uy! Naanta ito nisingit ganina, malunggay pandesal. Tagsing ko rabagi hapon sa inyo, nag-aagid dito sa imo,
0: wala
2: katropa
0: ng Andy. Wala kabalo kayo sa amuang manggod katropang Marvs na ng kamote balanghoy lang yun amuang.
2: Kaya ka, no?
0: Pag mga rich kid, malunggay pandesal.
2: Pareha dito kamote balanghoy.
0: Kana lang makutkot na mo ba sa amuang
2: sa kilikil, sa silingan.
0: Dili. Makasakit ng tiyan. Mga katropa, ang ato ang programa karon ha, punuuna mo sa kaning kalingawan, impormasyon ug balita, mga katropa. Mga init nga hisgotana din sa atong dakbayan sa Davao, sa atong nasod Pilipinas, mga katropa. And sugdan na to atong utok katropang Marvs,
2: yes,
0: na init atong kutukuto pinagi sa pag-inom sa atong Zanthone Gold Coffee Mix. The good guy, kompletos recados, mga katropa, sa natural ingredients,
2: yes,
0: mga healthy ingredients nga makatabang una sa ato ang pangutok, aron mas mapalanti pa ang atong pangunahuna, makatabang para sa kaning atuang pamanit.
2: Correct.
0: O, kung gusto mo nga mo anyag, mahimong glass skin sama ni katropang Joffrey ay.
2: Hala. Labi na bagong gupit, katropang Andy. Na perti maklaro gyud ang beauty, mga katropa.
0: Beauty?
2: Kaya mo na gitawag ama, Beauty and the Beast.
0: Okay, ay! Sa Beast lang siya.
2: Actually, tinuon, no? Ato makita kang Joffrey,
0: yes,
2: isa gyud siya, mga katropa, sa buhing testimonya.
0: Buhi pa man gyud na siya karon, mga katropa.
2: Lahi na mo po nang patay nga testimonya, katropa. Buhi. Kay kini, mga katropa, ang Zantun Gold Coffee Mix na adri ang glutathione o collagen. Kabahin lamang kini, mga katropa, sa ingredients nga naadinhi sa Zantun Gold Coffee Mix. Nga, I'm sure, tanan, buot nga mo-glow ang skin, mga katropa. And of course, samot na kung gamitan pag yun ninyo og kining clear skin herbal soap.
0: Wow.
2: Oh.
0: And ang atong Zantun Gold Coffee Mix, mga katropa, napod siya'y chia seeds.
2: Kana.
0: Para sa kuang kaning constipated, mga katropa. Makatabang siya aron nga mas munindot ang atong digestion.
2: Yes.
0: And mahimong regular ang ato ang bowel movement.
2: Kana.
0: No? So, nindot ka ayo. Ang, sa mga gusto nga mo palit, dumo sa ato ang mga Yes to Health Clinics. Ingod man sa atong estasyon, no? Sa Broadcast yes. Avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City, and sa mga nagkadaiyang butika nationwide. And din sa Davao City, mga katropa, halos tanang butika na, no? Na anay mga correct. Display, baligya nga mga Xanthone products.
2: Ayan, and of course, one click away lamang kini mga katropa. Kung gusto ninyo, di na mo maglakaw-lakaw, gusto lang mo mag-deliveran ramo sa inyong mga balay, i-click lang or pangitaa sa Shopee o Lazada. Available kini nga mga produkto, mga katropa.
0: Ayan, kumusta inyong Domingo, mga katropa?
2: Mm-hmm.
0: Pasig wala pa'y nakapangumusta sa inyo karong adlaw.
2: Oh, kami
0: ni katropang Marvs, ha, ang nakauna og pangumusta ninyo.
2: Oy!
0: Oy,
2: kumusta?
0: Ha? Mm. Yung mga katapa din, ha, pikpika. Kumusta ba ka din, ha, gaginhawa pa?
2: Kaya labi na, grabing kainit, ha?
0: Yes, katropang Marvs.
2: Init na pod.
0: Sa karon, no, dinhi sa Metro Davao, naapata sa 13, kumakapata.
2: Oh.
0: Tungod kay naanad mangguta katropang Marvs nga maabot og mga 32 above. No?
2: Hmm.
0: Ang ato ang kumbaga temperature din sa Metro
2: yes.
0: Davao.
2: Hmm.
0: Karon 30 degrees Celsius, mga katropa, pero ingon pa sa pag-asa, posibleng maabot nga to sa 32 degrees Celsius ang expected nga temperature karong adlawa. Og posible gihapon, ha, ang mga katagatang nga pag-ulan inubanan kini sa kining kilat og dalugdog, mga katropa, tungod kana sa localized thunderstorms. Busa sa mga naasa gawas karong
2: yes.
0: katropang March mm-hmm. kay tomorrow is the first day
2: ala.
0: Of class.
2: Class! Ala! Klase na po di ay.
0: Oh,
2: ilabi
0: oh.
2: na sa kabataan, ha?
0: Yes.
2: Kinahanglan liguno na ang resistensya, mga katropa. Yan, dira na, mga katropa, pinaka-importante mag-inumdaan og Xanthone Vitamin C.
0: Yes, and sa mga nanay din, ha, karon daghan for sure katropang Marvs ang mga nagpunsiso karon sa mga nagkadaiyang malls,
2: kana,
0: mga shopping centers sa kana, Davao City kay
2: mamalit.
0: Nag last minute pamalit o gamit sa ilahang mga anak sa eskwelahan. No, aside sa mga gamit sa eskwelahan, mga katropa, ato pong pangandama, no, ang health, ang panlawas
2: yes.
0: sa atong mga kabatanunan sama sa ingon ni katropang Marvs, inom sa atong Xanthone Vitamin C.
2: Yan, labi na karong adlaw, mga katropa, sumala sa baguhay lang gipagula nga update sa CDRMO Davao na ang Davao City Heat Index, mga katropa, as of 12 PM mm-hmm. karong utuha nitungtong na og 37.9 degrees Celsius na nakini sa extreme caution, mga katropa.
0: So ingat-ingat sa mga nasa gawas karon, inom mo og tubig, mga katropa.
2: Yan.
0: Pangita mo og mapasilungan,
2: pasilungan.
0: No? Mga shady areas,
2: yes.
0: baka magdala mo og payong og galo para maprotektahan ang inyohang lawas gikan sa init. And of course, mugamit mo og sunscreen para pareha kay katropang Mars.
2: Ala ka diha?
0: Oo.
2: Maklaro jud ay katropa nga
0: indi. Good morning, Koreano.
2: Huy, ako oy mahiya naman tayo nito. Ayan, mga amping-amping sabihin niyo, mga katropa, ha? Kaya taliwala sa kainit sa panunay, uban katugon.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Katugon amping-amping yun, mga katropa, kay labi na simba ko lang, no, nga at least malikay kita sa nagkaya mga disgrasya sa kadalanan, mga katropa.
0: O nang dapat healthy o aware kaning
2: yes.
0: aptik pirminti katropang Marvs, no, lantip atong mata.
2: Yan.
0: Inom na sa tong Visionex Plus, ingon man aptik pud pirmi atong pangutok, no.
2: Correct.
0: Para last minute decision making din, ha, sa dalan, mga katropa, samtang gabiyahe ta, importante na para malikay ta sa disgrasya, inom sa atong Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Yan, sa mga buot magpadangat sa inyong mga komento, mga katropa, reaction, i-type lang, mga katropa, ha, diri sa ato ang live coverage karon sa atong Facebook, ang XFM 97.9 pata karon, mga katropa. Pero sa atong makigsuon nga naka-tune in na XFM 89.1, mga katropa, magdungog-dungog na ta hangtod dinhi, mga orasa.
0: Oras na to 12:18 na, mga katropa, dinhitan sa atong sentro sa balita.
3: Sentro sa balita.
0: Nagunanghan ay sa itong sentro sa balita. Uy!
2: Naayudain niya, ha?
0: Tunay usaka. Uy!
2: Ano man eh! Grabe, risky kayo niyang gibuhat, katropa na hindi, no?
0: Bakit top news pag yun ang katropang Marvs, ha? Ito, mga katropa, dunay usaka misis na nahadlok masakpan sa bana nga gigasto ang 6 mil pesos. Do you know what she does?
2: Oh.
0: What she did? What
2: unsa
0: she
2: man?
0: Do? What she done?
2: What she done? What she do? Oh, unsa pa yun?
0: Abala mo, mga katropa?
2: Mm.
0: Nagpakaroon ingnon lang naman si madam nga gitulis.
2: Hala ka diha.
0: Ginoo ko. Oh my gosh. Bitaw, mga katropa, ha, nasakpan sa kapulisan ang usa ka misis nga nagpakaroon ingnon. Nga mo tayo giingon nga tulis me.
2: Oy!
0: Lahi po tong kidnap me.
2: Kidnap me.
0: Tulis me.
2: Tulis me.
0: No? Nagpakaroon ingnon siyang gitulis, mga katropa, sa kahadlok nga masakpan sa iyang bana nga gigasto ang 6 mil pesos nga kwarta. And base sa report sa Davao City Police Office, nagpakitabang matod pa ang naisgutan nga ginang sa Central 911. Kaya ingingong gitulis daw siya. Unya ang report. Siyempre, respondihan dahil
2: yes,
0: sa kapulisan, no?
2: Kayo, itong kapulisan.
0: Nagpahigayon sila og hot pursuit operation sa kaning pamasin, no? Or sa paningkamot nga madakpan ang kaning suspect and imbestigahan po ang nahitabo nga insidente.
2: Mm-hmm. Nga gani mga katropa, atul sa interview dito na. Mm-hmm. No, kay part yun na mga katropa sa standard operating procedure sa atong kapulisan. Once madawat ang report, gilayon magpaygayog hot pursuit operation and ang CCTV footage kini. Monay kada kung tabang mga katropa. Uh-huh. No, kay gawas nga makatabang kini sa investigasyon, masakpan pagyod kung tinuod bagyod ni ang mga aligasyon sa maong nagpabiktima. Biktima! Kay nasakpan mga katropa, kay gi-explain mga guniining maong misis.
0: Yes.
2: Nga, diri, sir, diri nga area, paulin ako sa kumbalay.
0: Ay, dili man ana ang tingog sa babae, Mrs. Katapang Marvs.
2: Sure, Jun! Hinahagit mo talaga ako, katropa nga, hindi ba?
0: Sige, yun sa pag, yun sa pag-saysay, no, ni, ni alias Vanessa si Katapang
2: Vanessa.
0: Marvs.
2: Si Vanessa, ano yung tingog, Vanessa? Ano, tingog ni Vanessa, katropa na, pamina, ha?
3: Sir! Pauli na magkukusa ko pala yato, sir. Isunda kong laki, sir.
2: Ulo, ay, ito, nakadungog na dyan ko sang tingo.
0: Finally,
2: Ay, nakadungog na dyan ko katropang Andy, ha? Nadung ka na ni mo katropang Andy?
0: Yes, naklaro na ko ang tanan katropang Mars.
2: Naklarix na ikaayo.
0: Naklarix na kaya dahil dyan mo rag mabuto kong
2: nakuratan ka, no? Pero mo na to siya ang flow sa story, no? Kining si alias Vanessa, mga katropa, gibutyag niya nga, sir, dere, gigup, pa, dere, yun nga iskinita, pauli na ko, diyang kalita ko gitutukag kutsilyo sa matudpatulisan. Uy. And then ni Shibat, bit-bit ako ang kapin 70 mil pesos, sir.
0: Tausan na
2: ito. Gidungagan niya.
0: Ana interest? Oh,
2: naa pa yung interest niya. Nay, nagkatang dito, sir, nga nakamotor. Nanibat sila, sir. Bit-bit na.
0: Ang pangutan, ang sanga motor?
2: Motor, single motor.
0: Single motor. Dili mang kahakuan.
2: O, saman.
0: Kato nakapark dito nga na nakabita helmet.
2: O, dito ma. Dito ma. Okay, naaday nagpaabot nga nagkuan. Nag-motor, motorista, rider. Oy, ana daw.
0: Riding in
2: tandem. Riding in tandem.
0: Uy.
2: Uy.
0: Uy.
2: Og dihang, gisuba yung CCTV. Ma'am, wala man yung tao yung nahitaboy nga ng tulis-tulis. Ma'am. Uy, wala na. Gikaon sa yung konsensya katropang Andy kay sakpa naman kayo. Ay, tugan. Sir, ati, krabi tao to, sir. Awa na.
4: Pinaan.
2: Katropang Andy. Oh, kay di ay. Oh, nabalaka siya basin nung sebaton si ang bana kay yang gigasto ang size 1000 pesos.
0: Aron, ang pangutana asa ka gigasto ni Mama 6000.
2: Ang pangutana.
0: Kay kung gigasto niya katropang Marvs og palit sa palit. Gamit sa mga anak karong school year, murag masabtan ra gyud ni Mr.
2: Oh.
0: Pero kung gituplok-tuplok sa ska.
2: Ring ring. Congrats, congrats. Ay, ano katropang Andy? Ano ka baluan ng adula ba no?
0: So, pero yung anak katropang Marv, for sure, medyo problemado tadraante. Pero kana ha, mga katropa, mo na ang pirmi nga panawagan, di ba? Kaya ito katropang Marv, kana Central 911, kana hotline number nila, libre.
2: Correct.
0: Ang pagtawag, ana, which is maayo-kaayo. Kaya in case of emergency, really ba sa tanang panahon na atay load nga pang tawag o landline, no?
2: Yes.
0: Sa una, libre na katropang Marv. Pero, ang nahitabo, no, based sa experience sa Central 911, mas taghan pa ang prank calls kaysa sa mga legitimate nga mga aning reports.
2: Yes.
0: O nakaroon nga na anano ibayad no, kay mga to live verdant.
2: Damay ng mga inosente hinoon.
0: Oo, bitaw. Actually, nasabdan na to si ma'am pero dili siya maayo, no? Tungod kay imbes nga what if naay dako nga mibuto nga insidente dito sa area of responsibility sa usa ka police station, no? Ang mga police dito gi-deploy sa imuha. Though daghan man na sila, pero kung imagine nimo ba na maximize unta ang time, ang kaning resources sa government dito sa legitimate nga mga concerns o mga crimes nga nahitabo sa tong palibot, dili lang katong mga tulismi, no? Nga mga insidente. Atong iyang po si ma'am og si sir na di sila mag-away.
2: Hindi lang mga katropa kay nabaniog na ang binuhatan ni ma'am. And hopefully ha, nga dilipon in town kinibuhaton sa uban. No, kaya na yung mga instances na tala ni sa Davao City.
0: Pero
2: instances.
0: Okay.
2: As lang ra kayo katropa ng Andy.
0: Instances.
2: Oh. Yes. Lahi po itong intonses ha. Instances ni siya. So kaya na mga katropa kay sama sa yung katropang Andy, unsaon na lang pag na-emergency nga kailangan yung response sa ato ang kapulisan na langay na hinoon tungod sa binuhatan ni ining usar in town ka. Nagpakaaron ing nun.
0: Ha? Ayan mga katropa, samtang katropang Marvs, ang inutas sa lain panghanay sa to ang Sentro sa Balita.
5: Sentro sa Balita.
0: Oy, Malacañang hagipaigmat ang publiko gikan sa mga buot maghatod og kagubot sa nasod.
2: Oy!
0: Sino ba sila ang nagahasik ng kaguluhan? Pahimangno karon ang Malacañang ato sa publiko na magigmat gikan sa giingong kampon ng
2: kadiliman. Salida.
0: Oo, marapangutan na kinsa day na siya. Kinsa day na sila. Kung
2: kinsa
0: kung
2: siya.
0: Sila, no?
2: Kinsa sila.
0: Sila, no?
2: Kinsa
0: mga sakop daw ni sa kangit-ngit. Ah, okay. Oh. Basta wala pa na usong filter.
2: Ah, English na lang yung kulang.
0: Ah, oh. Oh. Nga buot daw matod pa maghatod o kagubot sa nasod. Mm. Kini ang gilawatan ni Palace Press Officer Secretary Claire, Undersecretary Claire Castro, dungan sa pagpaklaro nga wala kini makumpirmang impormasyon labot sa giingong plano nga destabilization batok sa gobyerno.
2: Uy.
0: Atol sa kaning June 12, no? Atol daw sa kaning araw ng kalayaan.
2: Uy, mao din yung mga hungihong di ay, mga aligasyon nga aduna matulpay planong mag-destabilize sa ato ang gobyerno. Meaning to say, mag-gubot.
0: Maghimo og mag-create og kaning kagubot katra pang Mars. Magsabwag og
2: hamok. Oh, kana mga katropa, pag ganin na naabot ang araw ng kalayaan, gubot ng ganing Senado. Nanay pagkabahin-bahin mga katropa.
0: Yes.
2: Pero hinoon kini ha at least mga igala concerning baya ni kay talking about kini sa seguridad pud baya in town sa ato ang nasod.
0: Mm-hmm.
2: Once baya katropa ang andi nga ang kini atong gobyerno is magkatibulaag, wa na na mao mga katropa ang pamalakad basin posible nga mga katropa nga pahimuslan kana ni ini mismong mga naagi plano nga guboton ang ato ang nasod.
0: Yes. So kini ha, vulnerable katropang Marvs kay mismong naadra sa pangatong danan na supposedly maoy magprotekta sa konstitusyon, magprotekta sa interes sa kaning mga Pilipino, magprotekta sa kaning safety sa atong nasod. Mao naman mismo ang nagbangayan, mao na mismo ang nagpinaakay din na
2: pinaakay gud katropang
0: ani binanghagay
2: sa Europa. Tuara.
0: No? So tama ka, vulnerable sa tungod kay naan ang kagubot, pwede siyang sakyan sa mga daotang elemento. Kaya po itong mga itom nga mga elemento, mura naman dyan taga ng horror na mga, o saan naman ikan ng kuan na makalag-galag, diba?
2: Kampo na kadiliman, layo pa mang November. Ah, di ana mga katropa. Pero hinoon, dili matod pa kinibago ang susama ng mga hulga mga katropa sumala pa ni Attorney Claire Castro. Ilabi na nga, duol na ang eleksyon.
0: Mm-hmm.
2: Oh, nga gani, dugang ni Castro mga katropa nga naana sa hingtungdan ng mga ahensya ang pagpahigayon og investigasyon mga katropa sa pagsubay kung kinsa bagyod ang tinubdan ni ining mga impormasyon mga higala. At least mahatagan kini tukmang aksyon bato ka ni ining naisgutan na nga mga individual nga plano matud pa. Allegedly mga katropa nga maghatod og kagubot sa ato ang nasod.
4: Sentro sa balita.
0: Samtang sa pikas bahin mga katropa, no, nabulabog ang tibuok nasod last kini week, no, tungod atong una katong na itinulakay nga itabo dito sa Senado, no, sa
2: viral.
0: Ay, very
2: viral. Pinoy pa imo katropang Andy.
0: Grabe. Oh. After ato na dali mga memes,
2: mga
0: edited na mga through AI, no. Atol sa insidente mga katropa, katuto siyang incident diin pasulod na sa Senado or sa plenary session ang grupo, no, ni Senator Robin Padilla,
2: yes.
0: Senator Pia Cayetano kauban tong 18 ka mga ex-Marines,
2: mm-hmm,
0: para mohatag og kaning mo testify atol sa naisgutan nga kaning committee hearing.
2: Kinsa iniharang
0: sa kaning flood control projects. Na iniharang katropa. Ay, pero disclaimer. Hindi po ako umarang.
2: What daw siya nihara?
0: Yes, oo.
2: Unsa ini hitabo gani? Siya daw ang
0: giprotektahan nako ang akong sarili.
2: Hala!
0: Mga mga dirty minded rapod gayo mo.
2: Ayaw gayo pag-speculate niha.
0: Yes, don't jump into conclusions.
2: Yes.
0: Because
2: everything is under control.
0: Ito, oy, mo to mga katropa, katong higayo na, diba? After ato katropang Marvs, nakalusot mang yun sila, diba? Dito na, daghan kay mga pasabog, ang katong 18 ka mga
2: grabe
0: ex-Marines, no? Daghan og mga pangalan nga naduhig nga nakadawat, og malemaletan!
2: Naku!
0: Mangga og wig daw.
2: Grabe, tato ba? Trending na po na. Ay, insige, abihan yun, iadyog ipakita. Oh. Kinsa man na katropang Andy, napakitag mangga.
0: Oo, si Congressman Terry Ridon, katropang Marvs, na naimuot po lang tanan ato, kagipakitaan niya nga, hindi sa lahat ng panahon, ay pera
2: ang laman ng maleta.
0: Minsan, ay wig. Minsan, mangga.
2: Para na din ha.
0: Ang kamutan, asa katugikan nga mangga. Pero bakit,
2: asa pong kwarta, kang kisang, asa kwarta gikan, gipalit.
0: I-convert ang sunod dito nga cash, congressman niya, gipalit ato ugan ng wig. Mangga.
2: Mahal ko biya ito, ha? Pinagkino rin sa mangga.
0: Ano po sila na, ha? Asa ang logic? Kisa mo ay tralala lang ang mabutang mangga sa mali.
2: Ako siya ipoy.
0: Pero, bitaw mga katropa, kato si Congressman Terry Ridon, mo to iyahang kumbaga pa, sarcasm na lang daw nga response sa allegations nga appeal siya sa nakadawat, no, sa malamaletang accordingly kickback, no, gikan sa anomalosong flood control projects. And aside sa iadaghan pag yung naduhig ang mga pangalan.
2: Correct.
0: O nakaroon nga nagkadaiya pod ang mga komento sa kaning mga experts, legal experts, mga grupo, mga militanteng grupo, katropang Marvs, and mga bisan kaning mga naasa kaning law, no? Kaning mga abogado, no? Kay ang uban mo, ingon nga, naay basihan, no? Kaning suportado nila ang mga katong allegations sa 18 ka ex-Marines. Ang uban po, maingon po sila katropang Marvs nga, baseless ng accusation. Kaya pila ana din ha, di pagay na makonsider nga ex-Marines na sila, kaya uban ana, tanggal sa trabaho.
2: Na.
0: No? So karon mga katropa, apil sa nag-question ni Ana, ang usa ka human rights lawyer nga si Attorney Dino De Leon. I-question niya ang kredibilidad sa 18 nga nagpailang kanhi Marines nga may testigo sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee ni atong Webes, mga katropa, labot sa anomalosong flood control projects. And gani, kagahapong adlaw, no, giusa-usa sa nasgutan nga abogado ang rason kung anong kaduha-duha daw, no, ang pahayag sa mga kanhi sundalo.
2: Kini mga katropa, kay upat matud pa sa mga testigo, mga katropa, ang wala matud pagyoy record sa Armed Forces sa Pilipinas. Okay, kaya nag-angkon magunding 18 nga ex-Marines sila, mga katropa. So, samtang ang uban usab ni ini, mga katropa, kay gipangtanggal sa serbisyo tungod kining gitawag nga dishonorably discharged, mga katropa. So, kini ang giklaro, mga katropa, sa abogado nga ang wala na matulpay klaro at daw himo na lang, no, ang kining testimonya sa nisgutan ng mga ex-Marines alang lang, mga katropa, sa pagsuporta ni ining investigasyon na labi na, no, batok ni ining naisgutan ng mga pangalan nga allegedly may kalambigitan nining pagdawat og minilyon, bilyones pagyudaguban, mga katropa, nga kickbacks ni ining flood control scandal.
0: Ayon. So karon mga katropa, nagkalain-lain, no, ang mga statements, and kana atong atangan
2: pa na to
0: sa sunod ng mga adlaw, katropang Marvs, kay mismong di sa Senado daghan pagka-question kung legitimate ba, ma-consider ba nga official tong naisgutan nga kaning investigation nga gilusad, no, sa Senate Blue Ribbon Committee, kay kung dito ta sa bahay nila Senator Win Gatchalian ilang gina-question kay nganong kato, ano nagpadayon daw, naapoy grupo nga gusto mag-file og kaso against sa kaning mga naglangkob sa Blue Ribbon Committee, kay ngon sila illegal daw ang gihimo nga kaning hearing last week. Kay di ba work from home ang Senado,
2: work
0: daw
2: ato mato yagi issue,
0: di ba? So daghan mga katropa, and bisan pamilya atong isa sa mga 18 ex-Marines, katropang Marvs, ang nagpakita po dito na og pamasangil na allegedly gibayran daw sila or kanang gihanyagan og 5 million pesos each para lang mo testify against mga specific individuals nga ilang iduhig aning kickback sa flood control project. So daghan og mga versions sa truth, no, kay kanya-kanya man sila truth, katropa. Ang atong atangan din na asa bagyo mo patigbabaw nga kamatuuran ang naay enough nga evidence nga ma-prove din ha karon sa umaabot nga mga adlaw.
4: Sentro sa balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa atong Sentro sa balita.
2: Kini!
0: Uy, congratulations sa atong Pilipinas, asa man kani ba, tama ba ni?
2: Oh, dada.
0: Oh.
2: Hey! And in the red corner, wearing gloves.
0: Ay, wala ko, Andre. Wala ka nang ganun. Sumbag-sumbag.
2: Na.
0: Palakpak naman na ako nakita.
2: Oh, dara. Na, sumbag-sumbag niya, katropang Andy. Pakita, katropang Andy. Basin dahil piti. Masumbra ka piti.
0: Na, mga katropa, ha? Congratulations tungod kay Usaka Filipino Pride na po, no? Ang ni Wagayway.
2: Yes.
0: Sa ato ang Philippine flag dito sa international kuan sports arena, mga katropa, pinaagi ni John Real Casimero.
2: Hala ka diha.
0: No, maniya gipaluka pa ang kanhi world title challenger nga si Luis Neri sa ilang super bantamweight showdown sa Aichi Sky Expo sa Nagoya, Japan, Sabado, Junyo 6 ning tuiga.
2: Ana mga katropa, nga gani subala sa report, fourth round lang taman kini mga katropa si Neri. Diyan na igo kini sa left hook ni Casimero. Grabe yun yung mga walhon katropang Andy. Actually, naigo ni si Neri Dri sa iyang upper part sa iyang ulo. Hastang lipunga, perting pagkahayang.
0: Oo, luka pa.
2: Hulang mga katropa.
0: Lupig pa'y nakalaklak o gisa ka kaning butilya sa unsa gito ginom sa...
2: Ay, katulis! Alkohol man dato katropang Andy. Pero lipong magyapon gamay.
0: At least kato nga ilang giinom katropang Mark. No? Kay kuan lang to, nalay nakapaduck dance. Nay naka blindfold nga nagsaya og budot
2: 3 minutes.
0: Pero kani katropang Mark, wala pa nakainom.
2: Wala pa na.
0: Pero luka pa, 4 rounds pa. Mga katropa.
2: Lipong. Pero aminado si Casimero mga katropa ha nga, kuan jud, kusog jud ni kinisineri mga katropa. Og kung kinipong pagkadaog ni Casimero, nagpamatuon na kini nga, usa siya kahulga nga dukang inuwe. Mm-hmm. Kanda mga katropa atong atangan kung labot ni ining gika hungihong Casimero versus Inoue mga katropa, aduna bagyud kini mga higala nga kining pag inatbangay binay luag kumo mga katropa kung unsa kakusog ning kumo sa mga Pinoy.
0: Ayon. So Pinoy Pride mga katropa, and of course no, speaking of balitang sports katropang Marbs, karong alas 3 pod sa hapon ang alas Pilipinas women no padayon ang ilahang kaning dula para sa AVC 2026 Cup no dito sa may Ilocos banda mga katropa. Niin ilahang makalaban sunod no ang Nasud Australia.
2: Wow.
0: So nindot ang performance sa kaning alas Pilipinas women kagahapong adlaw mga katropa na sweep nila ang Nasud Uzbekistan. And hopefully magmadaugon sila no gihapon against Australia kay mas ligon ni sila ang kalaban, mas tangkad. And hinaot po ang atong team karon nga kaning malabuan or matupngan ang performance last year no sa previous nga nagrepresent sa Philippines, which is nag first runner up ta.
2: Ayan, good luck mga Pilipino, mao na dad-a ang bandera sa Pilipinas mga katropa hangtod international mga higala.
0: Ayan, maayong paglantaw katropang Marbs. Oy, atong mga katropa din before ta mag kaning commercial break, maayong paglantaw sa atong Facebook Live.
2: Yes.
0: Katropang Arnold Del Tivo straight from Corona del City.
2: Ayan mga katropa, si Ma'am Jing Pegarido usab mayo utom mga katropa. God is good all the time.
0: Ma'am Mary Ann Martelino, mayang utok katropa watching from Talomo Purok 2 sa Lakot.
4: Ayan, salamat.
2: All right, si Sir Henaro Solas, mayong utom ma'am. Uy ma'am Andy ni ha.
0: Oo, and kay katropang Marvin pod no. Sir Henaro Solas, kauban pod nato si katropang Mars.
2: Ayan
0: mga katropa, uban pa ninyo mga komento, reaction and greetings ha. Padayon lang sa pagpadangat ana sa tong Facebook Live kay amo nang timbawason sa tong pag balik human lamang sa pipila ka pahinumdum. Oras na to 12:37.
5: Central Time Check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
7: Exciting.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Mlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Nak, merienda time na!
15: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok o humok.
4: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa D&B Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa D&B Bake Shop gyud nato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa D&B Bake Shop.
8: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. D&B Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
16: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
19: Sister Payne! Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Payne, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Payne.
20: Sister Payne, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
21: Send money abroad, quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
23: Long have we waited.
24: Panduway First Five.
23: Zach Tabudlo.
24: Flo-G.
23: December Avenue.
24: Parokya ni Edgar.
23: And Kamikaze.
24: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
23: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
17: Kaklarex! Sana
18: exciting!

0: dyan, kaya't cool ka lang, mga katropa. Kabalo, may init na ang ulo sa uban din, ha? Kumusta na ba ang atuang mga kuan din, ha?
1: Talking about cool ka lang, katropang Andy. Yes, Kesa grabe kainit ron, nag-inelectric panay na kaperti ng kusugang aircon. Yung kumpiyansa mga katropa, ha? Kaya kagabi, inapoy sunog in taon.
0: Yes,
1: Dahitabo, ha?
0: Dini sa may downtown area.
1: Sa may Anda Street.
0: Anda to Rizal.
1: Anda.
0: Din mga katropa, establishment to ang nasunog katropang Marbs and sa miaging, I think, sa Friday afternoon or night, no? Napoy nasunog din sa may Buhangin area.
1: Yes, no? Napoy sa Rizal Street. Napoy sa Rizal Street, mga katropa.
0: So, amping-amping mga katropa, ha, sa anyong mga linya sa kuryente din, ha? Di mag danaw, no? Kay basig 24/7 na naka-on ang electric fan ninyo din, ha? No? Basig mag-overheat, mga katropa.
1: Maunang cool ka lang, mga katropa. Kaya ang pag imuhang mind magun, makontrol ni mo mga igala, medyo malimitahan ang imong kahat din, ha, katropang Andy.
0: Na?
1: Yes, di ba?
0: Ay, pa ni si Ma'am Thea Alcarazo, kay naniudto katropang Mark.
1: Uy, Maba!
0: Uy, Ma'am Thea, hello po.
1: Hello po. Okay, rada, ma'am.
0: Tumatanggap pa po kami ng mga salin-salina dupot
1: dyan. Yes! Meron pa kami si Lopender.
0: So, ay, lamig kaayo ang kuchinta ni Ma'am Thea katropang Marbs. Nakatilaw ka?
1: Yes, kas aradyo ko nakatilaw kay...
0: Alam mo, magusto lagi kaduga.
1: Yes! Ma'am Thea! Hindi din rin, Ma'am Thea. O, diba? O, kayo mo palit man ni.
0: Dagan salamat, Ma'am Thea, ha, sa pagbisita dari before and sa pagpatilaw sa imong lamian kaayo nga kuchinta.
1: Yes.
0: Bitaw, mga katropa, sa mga nagabiyahe din, ha, sa mga gipang sapot din, ha. Oy, cool ka lang, katropa. Umigop lang sa itong Xanthone Gold Coffee Mix. Uy! Para maalibyuhan ang kainit sa imong ulo, pwede din mo siya imong iced coffee.
1: Wow!
0: Kung init siya kay imong ulo.
1: Pag init na yun?
0: Init siya kay
1: imong ulo. Init na yun kayo?
0: Imong Ilocanja din sa kainit. Niya mainom pa siya kag-init.
1: Init tayo?
0: Labi na og kape nga katong caffeinated coffee. Ay!
1: Ay!
0: Mag-falfitations dyan ka.
1: Correct! Mag-nervious pagyug ka.
0: Oo. So, mo na ang inom sa itong Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa, kay purong natural.
1: Kana.
0: And dili makapalpitate, mga katropa.
1: Yan. And by the way, maayong adlaw, ha. Happy Sunday po sa itong makaisunan diri sa General Santos City.
0: Oy! Sa magandang Jansan, mga katropa, nato din, ha, ha. Happy Sunday kaninyo and have a blessed day kaninyo, mga katropa.
1: Ayan.
0: Ayan, katropang Marbs, dinhita sa itong hisgotanan karong hapuna, mga katropa, tungod kay... Oy, nose ba yung mga katropa mo nang gipakul sa muna mo kay medyo init at ang hisgotanan karong hapuna. Tungod kay mga katropa, ingon pa sa World Bank nga murag ngit-ngit pa daw sa Alkitran.
1: Hagoy!
0: Nga makabot, no, ang goal nga makabot ang 8.8 nga to sa 9% ka poverty rate sa tong nasod. Una pa man matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
1: Laka. Labo makabot katropang Andy.
0: Muna ginaingon nga ngit-ngit pa sa Alkitran katropang Marcos.
1: Ano man, so may mga factors ana.
0: Oh, pinapiyong-piyong.
1: Grabe yun.
0: Medyo malalim ang pinaghuhugutan mo, no?
1: Hugot yung kaayo.
0: Bita mga katropa, ha, ang nagsulti ani, dili kami ni katropang Marvin.
1: Yes!
0: Pero ang World Bank, mga katropa, nag-ingon ang World Bank based sa ilahang monitoring, sa ilahang kaning panaghap, sa ilahang
1: assessment.
0: Assessment, katropa, nga ang target na ito, 8.8% nga ito sa 9% ka poverty rate, medyo alanganin pa kaayo tao, dako og chance nga dili makab ot hangtod nga mahuman ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Tungod kay usa ni ana mga katropa, though makita nato nga naay mga efforts ang government alang sa kaning poverty reduction, mga assistance, mga kaning mga cash for work, no,
1: ayuda.
0: Pero ingon pa sa kaning pinakalatest nga poverty and equity assessment sa Washington based lender nga ang projected daw nga decline gikan sa 12.3% nitong karong 2028 nitong 2023, mga katropa, ana sa 15.5% ang poverty rate sa tong nasod. So gilauman nga moabot daw sa 12.3% na lang mukunhod siya pag-abot sa 2028. Pero kung muna siya based sa projection sa kaning World Bank, pero kung ato po siyang itandi nga to sa target na 9%, medyo layo-layo pa siya. Kay 12, katropang Mars, 9, 10, 11, 12, kulangan siya mga 3, more or less 3%. No? Nga diligid siya ma-realize tong target nga 8.8% kaya ito sa 9%.
1: Kana.
0: Nga no, mga katropa, tungod kay nagkadaghan gihapon ang mga kabos. No? And aside niya na mga katropa, mahal gihapon ang palaliton sa atong nasod.
1: Yes, nisamot na nga mahal ang presyo sa mga

0: lungsod og tama, no? Tungod aning krisis nga hatod sa pagtaas sa presyo sa lana. And kanipod, isa pod aning katropang Marvs is ang kawad-on sa kaniganing job, though na yung mga job opportunities, pero ang uban, katong
1: underemployed. Na natoy trabaho pero dili pa regular.
0: Or dili haom sa kung unsa ilahang nahuman nga kurso. Kumbaga na narabaho na lang sila just for the sake nga naa sila income. No, pero dili well compensated mga katropa based sa skills og nahuman sa usa ka empleyado.
1: Okay na mo usahay katropang Andy pod mga apply na graduate as a teacher. And then nag-apply sa usahay sa mall niya. You're overqualified.
0: Overqualified kaysa underqualified.
1: Wala na dawat.
0: Napong kaila, professor.
1: Naapod.
0: Sa pangalan. Nag-apply siya. Saan siya? Prof, you are, kung naapay over sa over, you are very over, super qualified.
1: Super duper qualified.
0: Therefore, we have to decline your application. Ang gidawat, walay experience siya.
1: Gidawat, able to read and write.
0: Beto, ay joke lang.
1: Pero isa ba yan, sorry, kaning praktikalan nga situation sa itong lesson? So, yun na makatropa.
0: Wala ang realidad, katropang Marbs, no? Ingon pa ni Ma'am Leia Manalaysay din, hi? Unsa man ni, updating daw si Ma'am Leia Manalaysay sa mga kawatan, no? Usa po na sila, Ma'am Leia, sa kaning nagpasamot sa kalisod, no? Kanaghisgot man tag poverty rate sa itong nasod, no? Nga labo makabot by the end of 2028, katropang Marbs. Usa sa rason na Ma'am Leia, kanang ginaingon ni mga mga kuan, mga buaya.
1: Buaya.
0: No? Tungod kay instead nga mapadulong ta sa kaning programa sa mga katawhang Pilipino, ang kaning budget sa gobyerno, dito padulong sa maleta.
1: Padung sa ilang bulsa.
0: Pero ang sulod sa maleta kay mangga daw.
1: Pinoy! Mangga. Mangga o wig.
0: So, mag-wig man yan, baby na.
1: Correct. Mas nila ito, no? Kung naaprobahan itong gido sa mga katropa nga kuwao na ang papel nga 1,000.
0: Kay para makuha na.
1: Sinsilyo na.
0: Magtotog nalsa. Dili na maleta. Unsa naman na.
1: Unsa, sako.
0: Trailer truck.
1: Trailer truck. Binukag na.
0: Kung ikaw ang katong mga Marines, may nga nakabuktot-buktot sa nung alsa si kuan.
1: Ilhan yun. Nga nangurakot. Ano tama katropa. Pero ini ha.
0: So gawas na mga katropa, hinon giklaro sa World Bank ha nga naaman doy pag nindot no nga kaning nakita when it comes to business and kaning income no sa mga patigayon or negosyo dinhi sa tong nasod, but still dili siya enough kung i-compare nato pud sa negative nga mga kaning challenges agiatubang sa tong nasod. One is corruption. Second mga katropa is ang economic crisis hatod sa kaning pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ikatulo mga katropa, ang kaning kawad-on sa kaning available nga trabaho para sa mga Pilipino.
1: And of course, mga katropa, kini matud pang kalambuan sa itong nasod kay sa karon makita na ito underdeveloped paghihapon, no? Ato ang nasod Pilipinas, mga katropa. Apan kining goal nga mahimong developed country magyong mga katropa, achievable matud pa kini. Sumala sa World Bank kung mga katropa, may kanta ng
0: kung lang ako.
1: But mga katropa, ma-achieve matod pa ka ng mga katropa. Kung ano ni, tiwasan na katropa ka. Akong concentrate. Pag na matod pa, himuong pag-reform sa agenda. Kini mga igala ha, para sa mas paspas nga paglambo sa tong nasod, ilabi na nga mas mupaspas po ang job opportunities sa mga katropa, job creation, alang sa mga Pilipino. Kay isa man gud ni siya naka nahimo nga contributory factor, mga katropa, nga makonsider gihapon nga kining pobre ang atong nasod Pilipinas, kung daghan gihapon sa mga Pilipino ang walay mga trabaho, walay formal nga mga trabaho, o daghan gihapon ang nag-anto sa kapit o sa kinabuhi.
0: And usag yun sa dapat nga kanang giingon niya nga reforma, katropang Marvs,
1: kung
0: inhagyud no sa kaning atong panggamhanan, mga katropa, kana kay medyo sistema na kasi siya isod sa utrohon, but siguro kung kitatanan pinagi sa atong small efforts, kitatanan mo tampo ta sa pagiging honest sa atong pagka-Pilipino, sa atong pagdumala, sa atong pagserbisyo din ha sa atong opisina sa gobyerno, siguro kung kana siya nga collective effort, at least makahimo man lang siya, o kung dili man total change, at least man ang naay gamay nga irogamay itong mga negatibo,
1: yes,
0: no? And mapropagate, mapadaghan itong mga good seeds na gagipang plant din ha along no sa kaning government. Mandukad ba sa kaning ahensya sa gobyerno? Ay nahinay o wala ng mga
1: kabalo na mo. Mao nang sumala ni Ma'am Leia Manalaysay, problema wala yun ni Abre siya malita.
0: Oy, naa ma'am.
1: Baka kita.
0: Abre, pero mangga.

0: wig.
1: Mga katrapoy, wig. Mm. Bakit pa mag-wig?
0: Ano naman?
1: Nakatawa ko kaya kung pagbasa magod sa Tagalog kay piluka. Ha? Piluka. Ano sila? Nag-false
0: eyelashes? Mascara. Ano? Piluka? Lahat po ng mascara.
1: Mascara is katong pampabaw sa pilok. False eyelashes katong ginadikit gud siya din. Hingamura siya taas kay nga makapanilihig siya sa tibuok balay.
0: Okay, katong lanot di ay nga pilok di.
1: Bitaway katropang Marv samtang sa Pikes Bayan mga katropa. Sentro sa samtang din ito sa laing balita mga katropa tungod kay din sa tong nasud. I mean sa tong dakbayan sa Davao, no? Medyo init pod nga isugutanan, no?
0: Sa nakainit.
1: Tapos sa miaging semana katropang Marv sa pagsulod karong semana. Issue sa
0: let's start with letter B.
1: It starts with letter B and ends with letter A.
0: Ala ka no? Ang sama ni issue sa
1: Bazura. Ikaw ay kumusta din ha sa inyuhang nahimutangan mga katropa?
0: Correct.
1: Nakuha na ba? Nakulata na ba? Ang basura? Kay bisan pag moingon ka katropang Marvs no, nga kaning suspended ang kaning pag-operate din na sa atong sanitary landfill. Pero natin makita ba ang mga garbage trucks nga nagpang-collect gihapon ng mga basura. Kana lang, dili lang nila maato katropang Marvs tungod kay siguro sa volume and sa limited lang matambakan nila or mabutangan nila sa nasangpit nga mga basura.
0: Yes. Gani natin makita mga katropa nga ang pamaagi nilang in town sa mga barangay officials, giawhag na lang nga tabunan una ang mga nagtapok nga basura. Itabunag trapal, kung sabay gitabon din ha para dili visible nga medyo iyo.
1: Yes, and makahatag kasi siya og kaning risgo sa panlawas.
0: Ang kabaho.
1: And ang City Health Office, mga katropa, na itong Biyernes katropang March, ilang gipang disinfect, no, gisprayhan nila og medisina ang mga basura. Kay katulad gina na ay mga magbiyahe sa mga national highway, sa mga main roads sa atoong syudad sa Davao. Nga, gila ta, diba? Isip-isa sa mga cleanest and greenest city in the world. Tapos maagian nga ka ng, huy, daghan na sa basura. Uy, so mo na nga para sa City Health Board ang ilang mahimo para po dili siya mahimong risgo makahatag og risk sa panlawas sa kaning katawhan, ilang gi-disinfect ang mga nagtambak nga basura. And karon katropang Marvs, atong adlawng Webes, no, nagpagawas og statement si Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte. Pasabot niya kay daghan ang mga post sa Facebook labot sa basura.
0: Tatag na kayo.
1: Oo, sige, pasabot sa atong mayor nga nahitabo ni tungod kay suspended palagi, no, wa pagitugutan sa DENR nga magpadayon ang operation sa atong existing sanitary landfill diha sa New Carmen. No, so mo na siya and aside ato yang gi daghan pa siya gihisgutan labot sa katong problema. And usa sa mga na-mention niya dito sa statement is nagbuntar sila og kaning mga temporary or additional nga mga sinatawag ani katropang Marv collection points. And usa sa identified na collection points gawas din ha mismo sa opisina sa DNR.
0: So,
1: sa may lanang,
0: no?
1: Sa may lanang?
0: If I'm possible. Possible. Kaya nakabulimod ko kung nakabisita ba yun ay, ha?
1: The possible dream. Possibility. Lang na katropang Marv. So, moto mga katropa, di pagkaadlang Biyernes, nagulantang ang buong sambayan ng Davaoenyo.
0: Okay. Daghan ma. Daghan. Dili lang kumpul-kumpul lang diha.
1: Dili lang.
0: Possible?
1: So, it's very, very, very many good sa mga katropa. So, bisan ganyan itong mga nanubay dito ng mga sakop sa media, iladyong gidescribe as very foul ang odor dito. Ang gwardiya nagmask na ginintaon tungod sa kabaho sa basura. So, moto, nagpagawas pa ng statement ang DENR.
0: Tumagpod sila.
1: Yeah, nihatag sila og tubag labot sa kaning panghitabo. And ang DENR EMB mga katropa, nagpagawas po sila statement ka ang katong paglabay mismo ang act sa paglabay og basura gawas sa ilang opisina itawag nila nga unlawful o pasabot ana illegal. And ang katong mga violators gipahimong mga nuan nila sa posibleng silot. Gani ingon pa sa kaning post no sa DENR Davao Region mga katropa nga identified nila kinsa tong mga individuals and mga sakinan nga naghulog ditog basura.
0: Tagi-tagi.
1: Kung sa may basihan sa DNR sa ilang giingon katropang Marvs nga bawal ang paglabay basura dito gawa sa ilang opisina.
0: Sige, kini.
1: No, ang gi-cite karon sa DNR EMB mga katropa is ang Republic Act 9003 or gitawag nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000 which prohibits littering and illegal dumping.
0: So,
1: saan
0: yung
1: littering? Patakaglabay. Hindi nang littering nga mag-
0: Littering, lahat po na, nang vandalism, mag-litter-litter.
1: Oo, kato ganyan yung mag-
0: Hag kayo,
1: sana sa mga notebook.
0: Notebook. Woy! Hag kayo ha, talented kayo.
1: Kinilahi. Littering. L-I-T-T-E-R-I-N-G. Pasabot mga katropa, pataka ug labay basura ug illegal nga pagtapok sa mga basura. So mo na sa mga katropa, nakalatid matod pa sa RA 9003. So karon ingon pa sa DNREMB nga gusto nila i-remind, no? Ug ilahang gina ingon pa sila din he. Nga ilahan nang ginatun-an, no, ang paghimo og tukma nga aksyon pagpanubagon gadtong mga nakalapas sa balaod mga katropa.
0: Kana.
1: So unsa DI based sa kaning Republic Act 9003, unsa DI ang penalty, no, sa katong mga makalapas ani. So based din himo mga katropa na ay fine ang kaning section 48(1) or kaning pataka o paglabay basura, throwing or dumping of waste in public places, na siya'y penalty or kaning multa katropa pang Marv sa mga katropa nga ₱300 nga to sa ₱1,000 or community service nga gikan sa isa nga to sa 15 kaadlaw or both.
0: Uy, so ready-ready ha, kinsa mga identified ha? Kay naamang yun ay CCTV din ha, mga katropa.
1: Yes, aside, ana na po yung section 48.2 and 48.3. Unauthorized waste activities and open burning of solid waste. Kato, matugisunog.
0: Wala man.
1: Pero possible siya nga makonsider at itong unauthorized waste activities. Naas siya ay penalty or kaning multa nga ₱300 nga to sa ₱1,000 or imprisonment. Gikan sa usa nga to sa 15 kaadlaw or pwede both. Makabayad na kag penalty, mapriso pa ka o hangtod sa 15 kaadlaw. And section 48.4 nga to sa 7, non-segregated collection, squatting in dump sites, open dumping in flood-prone areas, unauthorized removal of recyclables na ay multa nga ₱1,000 nga to sa ₱3,000 or pagkapriso sulod sa 15 kaadlaw nga to sa 6 kabulan or both. Hala.
0: Kini daghan jud mga katropa mo nang get ready ha, katong mga naglabay og basura mga katropa, kana pod mga igala kay ato ang sayong kini pikas bahin kini
1: let's get ready to rumble.
0: Yes, get ready to rumble mga katropa, kay sanglit unsabay rason, no, sa ato mga kaigsoon nga nangutana nganong wa pa man gikolekta ang mga basura in town sa among mga lugar. Pila na kaadlaw mga katropa, kay nabaya toy gipatuman ang Senro Davao nga 5 to 10 days mga katropa nga dira pa magkolekta mga higala. Pero natapos sa bato katropang Andy ang pangutana karon, kumusta ba ang atong Davao Sanitary Landfill o kung sa bayrason nga nung wala or limited lang or scheduled lang ang pagkolekta sa mga basura o dili adlaw-adlaw mga katropa. So kininaigi pagula ang DNR or EMBDNR mga katropa, kay sanglit kung ato mahinumduman atong Mayo 20 dihang adunay nahitabo nga pagdahili, no, sa porsyon ni ining sanitary landfill, kung asa duha mga katropa ang kumpirmado ng nakabsan sa kinabuhi, samtang naapay isa ang padayon nga gipailom sa search and retrieval operation.
1: Ayon.
0: So buot pasabot, ha? Kay nalangay mga katropa ang subli nga pag-operate diri, fully operate operational sa maong sanitary landfill, kay nagpadayon pang search and retrieval operation. And kung katropang Andy mamubalik sa regular operation, simba ko. O nyan nga molihok na pod, no, ang tapon og mga basura sa maong dump site.
1: So makakos siya og kumbaga dugang, no, nga kaning risgo nato sa mga nagaconduct og retrieval operation na mga katropa. And aside diana, bahin pod sa DNR kasi padayon pa man pod gud ang ilahang kumbaga investigation labot sa naisgutan nga insidente. And nasali option, no, based ni sa statement sa DNR, nasali option nga gihatag sa LGU katropang Marvs while dili patugtan nga mag-operate balik ang sanitary landfill din na sa New Carmen. Una is temporary disposal coordination sa mga kasikbit nga lungsod og LGU sama sa Santa Cruz og Panabo, which is wala na hitabo, no, kay siguro dili feasible, kay imagine ba naman 750 tons of basura
0: every day na
1: dahunin mo dito sa Panabo.
0: Correct.
1: Sa kaning Santa Cruz ang kaya bapod kaha sa ilang sanitary landfill.
0: Yes.
1: So ikaduha mga katropa sa gisugyot sa DNR, maoning co-processing daw arrangements with Holcim Geocycle for residual waste. Ang pangutana, makaya ba, no, kay kumbaga na-segregate ba ang mga basura katong mga residual waste ug non-residual waste. And ikatulo is fast tracking sa paggamit sa bagong nga kaning sanitary landfill.
0: Ayan.
1: Which is dugay-dugay pa po,
0: taon-taon pa,
1: no, ang kaning development ani katropang Marvs. And ang last suggestion sa DNR EMB is ang pag-establish og temporary nga disposal area within din na sa existing nato nga sanitary landfill, pero subject siya sa slope stabilization. Pasabot dili lang kay tungod kay temporary, diha lang itambak ang basura,
0: tambak,
1: no. Nagapuhimoon nga mga mekanismo din ha para malikayan nga mahitabo ang susamang insidente. So modo to nga naghatag pud og motion for reconsideration ng LGU. Ang ilang gi-propose daw nga temporary disposal area mauning sulod mismo sa sanitary landfill, pero subject pa siya sa kaning engineering interventions nga gi-identify sa DENR. Ang city ning kuan sila ni commit no nga June 9.
0: Parong okay si manahan.
1: Oh, mahuman na maplastar na ditong ditong ilang gi-suggest nga temporary disposal no,
0: yes,
1: nga, sa mga basura.
0: Mm.
1: Pero kana siya subject paghapon na siya sa verification, stabilizations o drainage controls sa kaning DNR. Ila pang i-check kung okay na before na siya magamit.
0: Yan.
1: So, muna siya karon mga katropa ang sitwasyon, no? Gani, ingon pa si kaning DNR nga once maplastar na sa kaning city LGU, kay ongoing man daw o ganing constant man daw ang ilahang communication everyday daw sa mga kaning personahe sa DNR, kauban ang city engineering office, ang kaning CSWDO para dito sa mga affected families,
0: mm-hmm,
1: and ang Senro, no, ang nag-manage atong basura din eh, sa atong mga environmental concerns sa atong dakbayan. Everyday daw constant ang ilahang communication and meetings mga katropa labot sa update ni ini. So anytime daw nga mahumana siya kay ang target man daw or ang commitment man daw sa city is June 9, which is
0: Tuesday.
1: Mga katropa. So kana atong atangan kung mahuman ba na, ma-verify ba na, ma-okay ba si DNR nga gamiton katong temporary nga kuan disposal area duhol mismo or diha mismo tapad lang sa kaning na hugno, no, nga kaning portion sa atong sanitary landfill.
0: Yes, kay talking about situation sa sanitary landfill, pila na baya katuig mga katropa nga kinigi-maximize na intawon ang,
1: yes,
0: paggamit ni ini.
1: Mm-hmm.
0: So dinha pa lang mga katropa, actually nahinabi po natong pipila ka mga barangay officials katropang Andy og sumala pa mismo sila na balaka na, no, kay ang epekto ni ini sa panglawas sa mga residente mga katropa ilabi na sa mga kabataan and kinipod kay naay mga nag-atang nakatutok sa Davao City pag naay sami lang gamay din na,
1: mm-hmm,
0: nako padak una nagmaayo mga katropa, guba na po ang image sa Davao City. So hopefully ha, mahatagan yun in town kini og igo nga pagtagad mga katropa, at least maprotektahan ang welfare sa tibuok Davaoenos.
1: Yes, labi na gid katropang Marvs nga according sa pag-asa is pasulod na ta sa rainy season.
0: Kana gikabalaka gyud.
1: Bisan gani katong mga panahon, no, nga wala pa nagkatag na itong mga basura, okay pa nga to ang collection sa itong basura, walay delays mga katropa. Nakasinati ang pipila kabahin sa itong syudad o kaning street flooding.
0: Correct.
1: So sa mga rason ni Ana, ang mga clogged nga mga
0: clogging
1: drainage systems, unsay nakaklog pa ang mga basura. So how much more karon nga naa siya din ha, no, sa kaning mga highways, gani sa mga subdivision katropang Marvs, moagi ka, makabisa nag-helmet ka, makaingon siya,
0: nangingibabaw,
1: ha? Ang uban, wala man nilagi, di ba, bawal man igawa sa mga balay.
0: Yes.
1: So, gipang bitay lang sa kanilang mga gate sa
0: nila,
1: mga subdivisions ang mga basura.
0: Kaya so, dili man pwede mabutang sa kalsada.
1: Mm-hmm.
0: O, kana mga katropa. Mm.
1: And the mention ni mga kaganina katropang Marvs, no, nga full ang capacity sa ito ang New Carmen dump site.
0: Yes.
1: So, kad pa to ni atong 2023 mga katropa.
0: See?
1: Based sa report. So, imagine from 2023 hangtod 2026 tanga nagalabay drag basura, bisan over na a full na yung capacity tungod kay ongoing papod, no, ang pagtrabaho sa atong bag-o nga sanitary landfill.
0: Yan.
1: So kana gamay utong na lang sa mga katropa atong atangan, and hopefully kay mo puto sa DNR nga possible this week, no, itugot na ang kaning pag-operate balik din ha, but I'm not sure kung dito sa mismong karaan nga landfill or katong bag-o nga,
0: yes,
1: dito rin nga area, pero bag-o nga temporary nga labayanan na itong basura nga gitagana or gi giplastar sa itong city karon mga katropa. Kay Tuesday man to ang gipromise sa city government of Davao, no, nga makuman to dito, so ma-inspection sa DNR. Hopefully this week, no, ma-collecta na mga basura mga katropa. Kay lagi atong gilikayan ang kaning possible or kaning dako nga factor niya na sa posible nga mga pagbaha simbako palayo nga makasinati mga pag-ulan ang ato ang dakbayan sa Davao and ang risgo jud sa panlawas.
0: Yan ato lang ilakbit mga katropa kay napoy tambag no aton hinabi si Barangay 5-A Kapitan Gilbert Mata Senior nga isa sa iyang panawagan ngadto sa mga residente nga kung mahimo kung naamoy bakante dira sa inyuhang mga luna ilubong sa ninyo dinha ang inyong mga basura.
1: Yes, labi na gyud sa katong mga mabubulok no kana. Kay pwede na siyang mahimong
0: fertilizer
1: sa inyong mga tanong mga katropa. But kung diri ka sa mga apartments, mga boarding houses katropa Marvs, mga transient, medyo labo gyud na siya mahitabo nga naay mga vacant spaces. Labi na kung mayingupta sa may boulevard area which is sa mga Agdao area which is dito daghan ang nagtapunog nga basura. Asa man na nila ilubong intawon kung dito pugka sa balas pag-abot sa kanang kuana na pagtaob
0: kot
1: okay kayo mulutaw dito ang mga
0: okay na basi na pa na niod to
1: betaw mga katropa oy ingon pa si Ma'am Jing Pagarido na alagi trabaho pero ang mga benepisyo sama sa SSS Pag-ibig o PhilHealth wala man pud gina-remit sa ubang kumpanya unta makonsensya sila
0: kini hakon sir ko kayo intawon ni actually da ubay-ubay na mga report na dawat sa Dole labot ni ini mga katropa.
1: Oy, pwede mo ana ha sa ato mga katropa Ma'am Jing. Una kay kaila pwede silang mo report sa atong Department of Labor and Employment 11. Dito mo report sila nga wala sila na kaning hulugan no sa ilahang mga sa tawag ani
0: ilang mga benepisyo.
1: Mga benepisyo nga supposedly dapat sa ilahan no, as empleyado din ha sa inyong kumpanya.
0: Actually bisan sa mga private schools na pud mga magtutudlo nga nagreklamo sa katropang hindi kay bisan sila na itulo ka bulan ng pagsugod silang pagtudlo then onwards ana wala na igihulog-hulog
1: delayed na
0: actually pwede kayo kamumureklamo mga katropa kay para baya gyud intaw na sa inyong future nga mga emergency need nga mga katropa
1: ang lisod ana katropang Marv si Bako nga na kay panginhanglan mo nga kani medical example emergency sa panlawas nga may balani mo nga dili kaning tarong ang kaning remittance ito sa PhilHealth. Ang PhilHealth kasi paatras na iya hay at least ata na kay 3 ka consecutive na remittances nga nahatag before ka maka-avail. So kung dito ka nasakit ka, dito pa ni mo may balaan nga.
0: Wala di ay.
1: Vangag pala ng dalawa.
0: Kanawali sa mga vangag mga katropa.
1: So unsaon ni mo pag-avail ka ron.
0: Kada.
1: So muna, i-report ninyo mga katropa ha sa atong Dole 11. Muna panawagan sa atong Dole Regional Director nga makipaglambigit lang sa ilaha alayon sa ila ugaling manamoy ingon ana nga mga kaila or kamo mismo ang naka-experience ni ana.
0: Ayaw mo pagpadala sa mga reason out nila mga katropa nga actually nahimo na pud baya in town namo ni nga nakatapal na mi ani sa mga owners uban man. Yan ang pabagi katropa Gandhi. So yan na mga katropa ha complain jud mo at least matagag pagtagad ang kini mga benepisyo nga dapat angay lang jud sa inyo mga katropa.
1: Ayan oras na katropang Mars.
0: Yung dali ra gyud kayo.
1: What time is it?
0: It's already 1:12 in the afternoon.
1: Oh, mga katropa, atas ang dalikitan. Pina-uptick lang atong trending balita.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Sa atong trending balita, mga katropa, good vibes ta din hitungod kay usa ka delivery rider ang naghatod o grabeng kalingaw. Social media, katropa.
0: Good
1: kay! Imbis mag-deliver lang siya katropang Marv sa parcel dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Wala, may tag-iya.
0: Why? Tag-iya? Pero ting mingawa.
1: Siya katahuran. Tao po, parcel.
0: Dara ba? Anay, udyo na. Ato daw ang paminawan.
1: Sige daw, iya. Paliwag daw ko, iya.
0: Ang udyo daw, engineer. Dara.
1: Sugod, yes. Sugod, iya.
0: Oh, dara. Nga, nung na may background music?
1: Na ang video ako. Tayo, paminawan.
3: Deliver po.
1: Nakay siya katahuran. Wala nito bag. Sige, gamit ang microphone. Deliver po, parcel. Wala gyapon. Yan na lang gikanta.
0: Pinawa! Yan na bitaw ang gidol. Actually, ang sitwasyon katropang Andy, niabot ang delivery, parcel delivery boy.
1: And then, nabilin nga video okay.
0: Nag-on ang video okay. Nag-plaster ang mic sa bangko, doon rasportahan.
1: Pero walay tao.
0: Walay tao.
1: Sige siya, ganyan na. Tao po, parcel.
0: Pinawa!
1: Aboy. Abalo ka on sa itubag ato sa katong mga comment. Ayaw siya na, nitago na to, naggimike pag yun mo nga na siya yung parcel.
0: Nitago
1: to kay Watoy pambayad.
0: Tanawa!
1: De mo to ang parcel boy siya basig di ko niya madunggan kinabe music nga loud baya katapang
0: yes!
1: Mas, no? So yung gigamit ang microphone ana siya tao po parcel po
0: unya ang pangutanan nito nga ba
1: wa man gid gihapon katapang
0: mo to nga
1: mo to yan lang gikanta ang
0: on and on
4: pinawa
0: mo ba to
1: mo to ni kanta na lang katropa
0: Titanic
1: ana siya sige mag video okay na lang magkaraoke na lang ko din hi bisita niyo ko ang inyong parcel ha sige April na lang na ko na inyo pa video okay
0: actually nahimo kini good vibes katropa Andy no kay talag sounding nga pang hitabo ha
1: 9.2 million views kaayo siya mga katropa sa TikTok ni ani siya 970,000 reactions 10.1 thousand comments ug kapin 491,000 shares
0: halaka diha
1: sa TikTok pa lang ni mga katropa ha wapay labot sa Facebook kaya po nang gi-upload sa iyang Facebook page.
0: Ganda. I don't know if nakakita ba ni si Sir Floaty Jack o si Sir Randy Santisas?
1: Tanawan na ninyo mga katropa kung gusto ninyo mag-good vibes.
0: Yes.
1: Kaya sa din ha sa kaning mga stress sa kinabuhi. Mahal nga palaliton, mahal nga kaning presyo sa petrolyo, problema sa basura, at iba pa.
0: Yan. So kung talking about relax katropang Andy, ay pwede kayo mo makabisita mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort.
1: Dito sa katropang Marvs, no? Fresh from New Year's Peak Mountain Resort.
0: Di ba sa basa ha?
1: Kung gusto mo og kaning relaxing na lugar, very mingaw, very nindot ang view.
0: Wow.
1: Nindot kayo dito sa mga katropa. And kwan siya, friendly siya sa mga pets.
0: Yes.
1: No, just like
0: sassy. Lingaw kay sassy, oy.
1: Ay, very.
0: Grabe.
1: Pero nai mas taligaw.
0: Taligaw. Kinay remembrance paguli. Di basta-basta mga katropa.
1: So yan, ano? Atangan, kung mo arf-arf na nila siya.
0: Awa na.
1: Social siya nga ero.
0: Pero
1: kung mo
0: awa na.
1: Wala na, kuha na to siya. Nasa Niban.
0: Nasa Niban, ha? Manang kampo ng kadiliman.
1: Ito mga katropa, kung gusto mo nga mag-kuhan, ha? Mag-relax, no? Labi na karong umaabot na weekend o karong June 12 katropang March, no? Since it's karong Biyernes.
0: Holiday.
1: Long weekend, mga katropa. Hala, gusto mo magpabugnaw, kauban inyo hang minahal sa kinabuhi. Inyong pamilya, abisita na mo sa New Year's Peak Mountain Resort.
0: Ayan, mga katropa. And so far, sa dugang mga informations and detalye, bisita ha ilang Facebook page, New Year's Peak Mountain Resort.
1: And of course, mga katropa, dagang salamat din sa itong mga katropa nga nakigduyog, no? Sa atuang pagbisita, katropang March.
0: Uy!
1: Sa pagdadumalag, matina applya Davao City last week.
0: Congratulations!
1: No? Kauban na nga itong mga katropa, dari sa XFM 89.1. Congratulations sa mga nagka-avail sa libreng gupit,
0: kana,
1: libreng facial,
0: yes,
1: and
0: school supplies.
1: School supplies,
0: yes,
1: na ginalit sa XFM 89.1 Davao.
0: Yan, ang dagang salamat sa mga sponsors nga nitabang mga katropa. At least daghan na itong mga estudyante nga ready na para sa abri klase.
1: Ayon, thank you so much for your generosity. And we hope, no, nga makadawat mo og triple pang blessings tungod sa inyuhang malumong nga kasing-kasing sa pagtabang sa mga katropa natong nanginahangin.
0: Yan, Sir Floaty Jack, anta daw katropang Mars, maayo man day ka mukha. At ang isunod na itong programa. Sunod na po si Mana sa katropang Floaty Jack.
1: Kana ato katangan, no, kung unsang klase nga tingog ang magawas kang katropang Marvin Kuya Romel sunod si Mana kung
0: atangi.
1: Kana pa ba nga tingog o katong nanay Pitaw mga katropa, oy, katropang Marvs.
0: Yes,
1: sobra na kita sa oras. Hagang salamat mga katropa sa pakiguban sa amo sa programang Central Weekend. Of course, atong programa gipaluyuhan kana sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama na lamang sa
0: Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea. Ato ang Vision X Plus mga katropa, and of course atong bag-o nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix.
1: Once again mga katropa, dagang salamat sa pagiguban sa programang Central Weekend. Sa ngalan na lamang sa Kreatibuk ang Pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Marvin Ebano.
1: Ug ako sab si katropang Andy Causon. Hangtod sunod, Domingo pohon mga katropa, same time, same dial, same anchors, same program, Central Weekend. Ug kami magaingon,
0: kamatuoran ang sandigan.
5: Centro.
6: Klarik sana.
7: Exciting!
8: Exciting summer man nakatrupa.
9: Ang saya-saya.
10: Summer!
4: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
5: hindi
4: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
8: Summer na. Katropa.
9: Kaklare. Sana.
4: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: Sir, atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Santun Plus Gold Day. Tumangod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santun Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santun Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santun Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santun Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santun Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santun Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santun Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santun Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tentay 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan na ngutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Santun Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santun Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santun Plus Herbal Soap. Gamit na! Santun Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santun Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santun Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
13: XFM 89.1 Davao City.
2: XFM time. It's 2 o'clock.
14: It's 2 o'clock.
15: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Ayoy, baylo ang daling kalipay. Sa tibok kinabuhing pagmahay.
17: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
19: Exciting summer man nagkatrupa.
17: Ang saya
19: sa tibok XFM Network Philippines.
14: sa Davao. Dili ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
17: Katropa.
20: Summer na. Katropa.
17: Ka-Clarence, Ana.
14: Exciting.
20: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
6: Graphics Davao.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: XFM.
9: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
8: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
8: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay yun nga pag-inom o Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
13: Santon Plus Gold.
14: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki good ko. Pero, usahay.
15: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
16: Santon Plus Gold!
17: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
18: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
19: Vision Next, daghan ang natabangan.
20: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
19: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
10: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Kaklarik sana.
2: Exciting.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting!
2: Santo Plus Gold.
3: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lami nga kung kung sa anang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung patukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
4: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3.

0: Mapalit sa mga butika.
1: Turbo.
2: Pang pakusog.
1: Turbo.
2: Pang padugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble ang kalipay.
3: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
4: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
3: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
4: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
15: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUN.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, din nilang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
2: Ka-Clarex, sana?
3: Exciting!

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Extra Drive.
4: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, paray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!

0: paalala.
1: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold bay.
1: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pag sure da bay? Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold bay?
0: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Long have we waited. Tanduay First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Tanduay First Five. Brought to you by Tanduay. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets. Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02-43 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Knock me. Merienda time na.
5: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
6: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop yun nato na ginakuha.
5: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila ay piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
9: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Santo Blas Gold.
14: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
13: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
15: Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
16: Zanta Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
17: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
16: Santon Plus Coffee. Gusto Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan ang natabangan.
18: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
11: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
20: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
19: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
21: Turbo Dietary Supplement for Men.
22: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
23: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Cellphone Plus Gold Coffee Mix. Per diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
25: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Mag opo man magschildo, wala namang kuy kwartani, oy.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: fun. Tak plárek sa na...
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang

0: User Pharmacy, HB1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
2: XFM 89.1. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
3: Extra Drive.

0: una, siksipa, chakaron, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold.
4: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ang daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung sa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayok kay ba, kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang mo kutokotok. Salamat ganing ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Pirmi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko pirmi. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 User.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagul ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble ang kalipay.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
17: Bili na!
15: 7 Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistepain.
18: Sistepain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistepain.
5: Symptoms persist, call the doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: XFM 89.1.
7: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Are you looking for graphics? Do you want
9: want to take your designs to the next level, get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
20: M2C Graphics Davao.
21: Long have we waited.
22: Tanduay First Five.
21: Zach Tabudlo.
22: Floji.
21: December Avenue.
22: Parokya ni Edgar.
21: And Kamikaze.
22: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
21: Tanduay First Five.
22: Brought to you by Tanduay,
21: the world's number one rum.
22: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
21: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
22: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
21: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
22: Drink responsibly for 18 years old and above.
23: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
24: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
25: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
26: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
27: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
26: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
28: Ka-Clarex sana!
29: Exciting! Extra Drive.
30: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Extra Drive.
1: Maayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
2: Paklarek sana.
3: Exciting!
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudyod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o tinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Ay, kinusin ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng Premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Xanthan Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: XFM 89.1.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: X FM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
7: Alan Abais, Andy Causon.
6: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
8: Express
6: Balita.
8: Express Balita. Express Balita.
9: Exciting summer man na katrupa.
10: Ang saya na summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na. Katropa.
10: Kaklarets, Ana.
9: Exciting.
10: Exciting. Exciting.

0: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
1: Taklarek sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron maless ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM 89.1 Davao City.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Clarex!
5: Exciting!
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalan, Davao del Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kung kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobber tenis, sir. Tagamatanaw.
11: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
14: Para sa dynamis?
13: Para sa turnyo ni Mrs.
14: Tour?
13: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
14: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
15: Exciting ba?
13: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
14: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
11: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
19: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
20: Exciting summer, man nakatrupa.
3: Ang saya ng summer.
0: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
4: Summer na, katropa.
5: Kaklare, sana.
0: Exciting.
4: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Life Talk with Angel Hill, skin therapist, beauty, health and wellness. Ugaron, aniya ang inyong angel.
4: Angel Hill.
1: Ayan! Time check is 6:07 in the evening. This is your host at Life Talk with Angel Hill. Parang kalalabas ko lang ata mga katropa sa ano. Kung saan ba ako lalabas? Kumusta yung parang so light naman yung parang nanghubak ba na itong mata? Oo, grabe tinulganay, no? Oo. Ako dito ako mag-control sa bid. Okay, sige pa. Ayan. Sige mga katropa, kaya nga to ang pag-usapan karon, no? So natin ipagawas, no? Hyper-tastic morning sa lahat ng taga-Iver Nation. Opo, this is your Angel Hill. Life Talk with Angel Hill. Pag-uusapan natin ang mga katropa, ang mga betrayal. Sino pang nagbe-betray dyan? Sinong nagbibetray dyan mga katropa? May mga betrayal ba dyan? Makarelate ba tayo yung mga nakaka-betray? Parang ano ba? Nang hubag atong mata, I was betrayed ba? Naka-experience ka na ba mga katropa na you are cheated behind your back? Katabi mo yung isang tao pero may ginawa siya pa lang behind your back. Ayan. So kinsang makarelate nila ah. But anyway, opo, may papakita po tayo how I Fern changed my life. Ayan. Isang oras po tayo magsama-sama mga katropa, Life Talk with Angel Hill. Opo. Yes, paano ba tayo natulungan ng ating I Fern product? Oo. Anyway, mga katropa, ako lang i-relate sa inyo ha. Oh, happy Sunday. I-greet na to ang mga nagapaminaw karong mga orasa sa ilahang mga monitor diha sa FB Live o sa ilahang mga panimalay. Nakasimba ba ta ganina mga katropa? Or nagatulog lang ta? Napuno tag hagok. Ayan. So kumusta? Pasalamatan nato tong atong mga naga-participate no noong atong balik eskwela katong Friday. Mga katropa tong Friday nga nag-join sa atong balik eskwela dira sa Dumalag 3 in behalf sa Santo Niño chapter. Ang inyohang President, this is your host is the President of Santo Niño Chapter. Sa akong mga kasama, dinadagan kayong salamat sa pag-participate. Katong nagapa-facial og nakikijoin sa atong haplasan ng bayan. Dagan kayong salamat sa atong solo mint, ang haplas na walang katulad. Ayan. Okay po. Pakishare po ng ating live mga katropa. Mag-hi po kayo para maunsa mo, mag-greet mo diring dapita. Mangutana ta, kung kinsay nag-birthday karon, isigwe lang nato mga katropa, kung kinsay nag-birthday karon.
2: Kinsay nag-birthday?

0: Ayan. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon mga katropa, no? So, may your birthday. Maraming malasing. Ayan po. Sige po. Habang piniprepare po natin, why I trust? Why doctors trust iFern? Oo. Meron na ba yan mga katropang brother? Okay na ba tayo? Wala pa. Sige po. Okay po. Isisigwi ko lang. How iFern help me mga katropa. No? Paano ko natulungan ng iFern? Opo. Ikwento ko lang kung ano nangyari sa akin. That was 2021. I got a severe accident in Buda. Marilog District, Davao City. Sige po. Pakinggan po natin why doctors trust iFern, mga katropa. Check it away.
1: Why did I join iFern? Well, aside from the business opportunity, ang unang nagpa-attract sa akin to iFern was their products.
2: Doctors trust and use iFern products for so many reasons.
3: Sometime in 2017, when iFern business was first presented to me, I joined right away because I saw a very promising vitamins and supplements from this company.
4: Simula po 2019, ako po ay naging member distributor ng iFern.
5: So my journey in iFern started when during the pandemic, I was looking for a vitamin D supplement that is 1,000 units. Kasi yun po yung recommendation ng aming society for the management of COVID in children.
3: I was very lucky then because never did I know that I am the very first doctor who joined iFern that time. So I had the opportunity to try all the products and discover the beneficial effects of to our body.
6: Cebu doctors are so blessed to have iFern here because we can now prescribe world-class vitamins from our very own, a Filipino pride, iFern Corporation.
7: At saktong-sakto sa practice ko. Bakit? Lahat kasi sila ginagamit ko. Lahat sila nire-reset ako. Vitamin D, vitamin B complex, and the calcium.
4: At simula din po noon, ay unti-unti ko na pong ginamit, inireseta ang mga produkto sa aking mga pasyente.
3: I took the supplements. My family took them too, and also I gave them to my friends, patients, and relatives.
8: And the main reason why we doctors from different fields of specialization and subspecializations are recommending prescribing these products is because of the seals of approval that we have in these products, assuring us of its highest quality, safety, and efficacy.
2: It has licenses and permits for the Department of Health, FDA, and Certificate of Registration from the SEC, BIR, and it is halal approved. Meaning to say, we can give this to our Muslim brothers and sisters.
1: Dapat yung raw materials ay galing lamang sa isang kilala or very credible na kumpanya.
2: All products are organic and the ingredients are from Switzerland and United States.
9: Aside from its safety, as approved by the Food and Drug Authority, it is easy to take and affordable.
7: Nagustuhan ko talaga yung mga products dito, unang-una sa lahat because of the quality. Branded, pero affordable.
1: No, dapat pangmasa ang kanyang presyo at kayang-kayang abutin or bilhin ng bawat Juan de la Cruz.
7: So sa market, napakamura niya. And talagang laking tulong para sa mga pasyente, especially sa mga pasyente ko.
10: So we are actually giving them the best quality products available in the country.
6: Why I joined iFern? I want the best for my patients.
11: As a clinician and a pharmacist, my top priorities are my patients' health and safety.
1: Siyempre, bilang isang doktor, importante sa akin na yung nire-reseta kong produkto ay de kalidad.
4: Bilang isang doktor, kailangan po munang suriin ang kalidad ng produkto bago po tumayareseta o ma-reseta sa aking mga pasyente.
3: And through my own clinical trials, I became very confident to prescribe our products to all those who needed them.
9: Therefore, I strongly recommend and I am very proud of our very own Ferndi,
2: which has approved therapeutic claims and proven to treat many kinds of illnesses or diseases.
3: This is now our flagship and internationally awarded product, our vitamin D3 or Fern D.
2: The world running award in United Kingdom as the best vitamin D3 in the world for 3 consecutive years, 2019, 2020, and 2021.
9: Our company, iFern, is the only local company offering a concentrated vitamin D with 1,000 international units of cholecalciferol in a capsule form.
3: During that time, hindi pa nila or konti pa lang ang may kilala sa vitamin D. Wala pong may alam kung para saan ito, ano ang benefits of these supplements, and lalong walang available na clinical trials amongst us Filipinos.
10: As a pediatric rheumatologist who handles autoimmune disorders in children, vitamin D and calcium are very important in the supportive treatment of our patients. For those patients with lupus and those with inflammatory arthritis, they need vitamin D since most of these patients have low levels of vitamin D in the body. And since they will be on chronic steroid use, which also has an effect on the bones, they are recommended to have calcium supplement as well.
9: As an OB-GYN, I have learned from several studies that women with vitamin D deficiency have problem in ovulating. Hence, they suffer from infertility or inability to have a baby. Vitamin D deficiency is also seen in women with polycystic ovarian syndrome or PCOS or PCOS, which is a syndrome that is known to be a culprit of infertility. Therefore, vitamin D supplementation represents the single, most cost-effective, and safe approach toward optimizing fertility treatment-related successes.
5: So, nakita ko din that my patients really benefited from our Fern D because yung recovery nila mabilis with the use of our Fern D.
12: Ang kaunahong pong pasyente na ako ay talaga napabilib sa visa ang galing po ng iFern products ay sa isang babaeng may psoriasis. Binigyan ko po siya ng Fern D, pinagamit ko ng Aurora Soap, Aurora Lotion. At pagkalipas po ng 3 buwan, unti-unti na pong gumaling at bumalik na po sa normal na kondisyon ng kanyang balat. Kahit wala na po siyang iniinom na gamot galing sa kanyang specialista o sa kanyang dermatologist.
5: And then also personally, when I also had COVID, I really felt kung gaano ka ganda ang quality ng ating mga products, our Fern D and our Power Trio.
3: Sobra akong natuwa dahil nakita ko ang hinahanap kong pure vitamin D that is readily available locally and at a very affordable price.
5: So very challenging for me to looking for a multivitamin supplement to boost my immune system kasi yun nga, I'm frequently exposed to infectious diseases being my specialty. And also being a patient with lactose intolerance and in the menopausal age, yun nga, Milka is the perfect supplement for me because I get the needed calcium and without inducing my lactose intolerance.
12: Ang mga iba pong pasyente na gumaling pa at tanungan ng iFern products ay may goiter, may cyst o bukol, skin diseases at mga problema po sa bago.
5: So I really like Fern Active kasi yun nga, it addresses my hyperacidity na problem with the other supplements. So Fern Active is really perfect for me.
12: So mula po noon, lalo akong napabilib. At uti-uti ko po, lalo kong ginamit sa aking mga pasyenteng iFern products.
7: At grabe, naghahanap talaga ako ng capsulated form ng calcium. Dito ko lang pala matatagpuan.
3: In my 4 years here in iFern, our products never failed me. They gave me a full satisfaction in terms of delivering and improving health.
7: Very cost-effective, ang daming large-scale studies na ng effectiveness ng vitamin D. So wala nang question mark kung effective ba siya or hindi.
5: I'm really one of the product of the products and actually business will just come along.
7: Sobrang sulit, sobrang laking tulong para sa mga pasyente ko.
11: By recommending the Power Trio, I'm not only sharing the quality in the world-class products of iFern, but also offering to every patient and every customer a benefit of a big lifetime discount through membership.
3: and at the same time providing opportunities to all of us to earn big and become rich.
6: Aside from happy-happy po yung mga patients namin, may additional income na po kami as part of our sideline business.
11: This is the very unique marketing plan of iFern as compared to any other drug companies in the market.
6: With iFern, for sure, we have healthy people, wealthy future, a very prosperous dreams and aspirations ahead of us.
5: So I'm very proud to be part of iFern Corporation.
7: Masasabi ko na hindi ako nagkamali dahil nagtiwala ako sa kumpanyang ito.
5: So if iFern is our choice, we as doctors, it should also be your choice.
12: Kaya po para sa aking kasamahan, sa aking colleagues sa medical profession, sana po ay huwag na kayong magduda at bumili sa galing po ng iFern products. Salamat po.
2: So, doctors really trust iFern. Si iFern lang ang malakas.
13: iFern products.
0: Ayan! Ganon kagaling ang iFern, iFern Nation. Ayan po, sabi ng mga doctors, ang iFern po talaga ang magaling na product po. Sa akin po talaga, I have my personal testimony, mga katropa, why I trust iFern Power Treo. So, nang dahil sa I got the accident, opo, aksidente po tayo mga katropa, that was 2021. Hi po, ayan po, I was 4 days po tayong hindi po, wala pong ano. Ayan kay Ate Imelda Papin po, ayan po. Shoutout po yan kay Dr. La Arnie Munday, dara po sa ang aming hub, dara sa Fronting Cup Auditorium. Ayan, our very own Ate Imelda Papin po gumagamit po ng iFern yan. Ayan. Ang dami natin pinagdadaanan mga katropa, no? Why iFern? Why I trust iFern? Almost 4 days po akong walang malay mga katropa, pero yung iFern Power Treo lang po talaga yung nakatulong sa akin. Until now yun ang aking maintenance. So, mapakita natin dyan yung aking mga maintenance mga katropa, more than 800 pieces per month talaga yung nauubos ko. Yun ang aking mga maintenance. So, it costs more than 20,000 per month. No? So, nang dahil sa iFern, nakasurvive po tayo at saka andito ako ngayon sa nagbobose sa inyong harapan. Ayan po, maraming salamat po sa ating iFern product. Opo, kung wala pong Power Treo, sana kaya tayo ngayon. Ayan po. Dami pa tayo mga testimony, mga katropa, no? Time check is 6:24 in the evening. Ayan, may pakita tayong testimony, isang cancer survivor. Oo, 3 stage 3 cancer na po siya. Ayan po, pakinggan po natin ang kanyang testimony. Why iFern? Opo, ayan, nakakilabot yung kanyang testimony mga katropa.
14: Morning, ayan po, may interview po ako. iFernTastic Morning Upline. Pakilala po kayo.
15: Ako po si Marcelita Villapastibium from Coronadal City. I was diagnosed with breast cancer last November 2020.
14: Anong stage cancer po?
15: My 3 oncologists po declared me as stage 3.
14: Wow, stage 3 cancer.
15: Yes.
14: How are you na po?
15: I acquired iFern Power Treo by February 2021 and started taking it for 4 months.
14: Wow, 4 months?
15: Yes.
14: Stage 3 cancer for 4 months. Yes. Nagtatryo po.
15: Opo. And so the second biopsy and the third biopsy that I had, I got a negative result.
14: Wow! Yes. Praise God. Sige po.
15: That's all. And my thyroid problem.
14: Yes,
15: I have 5 nodules here.
14: Nodule is yung mga bukol-bukol.
15: Yes.
14: Yes po. Ano nangyari po?
15: When I took iFern Power Treo, the nodules on my throat were also cured.
14: Wow! So, anong masasabi nyo? Yung may mga cancer, may mga, that the cancer is a deadly, the deadly disease. No, kumusta po yung ano? Ano pong masasabi niyo po sa mga hindi pa naka-IFR na meron po cancer po?
15: Take lang sila. Mega dose lang.
14: Mega dose?
15: Yes. Because there is no overdose with our power to you. Religiously take lang po ang IFR power to you.
14: Ayan po. Ano pong pangalan natin apply?
15: Ay ang Marcy Villapastijong.
14: Villapastijong. Yeah. Stage 3 cancer and power tayo ngayon kasi talaga ang power, makikita mo talaga ang bloomingness and then ang miracle na nangyari sa buhay niya na dahil ginamit po si iFert, Fern D Vitamin B3, Fern Active and Milka. God bless po upline. Thank you po sa lahat kung hindi pa po nakagamit. I-try niyo po kasi wala akong imposible. Thank you upline.
0: Ayan. Ayan mga katropa, no? Ang kanyang testimony. Ayan. Time check is 6:27 in the evening. Ayan po. So, kayang kanyang mga testimony. Alam niyo po mga katropa, itong iFern na ito, iFern product, nasa memes po ito. Ibig sabihin, nasa libro po ito ng mga doctors. Opo. Ang Fern D Vitamin D3 natin mga katropa, ginareseta na po yan siya, PRX na po yan siya. Ayan po. So the product itself, if they approve po and doctors trust it very much. Ayan po. So pag-uusapan po natin ngayon mga katropa, shout out natin si Lezel, sino to? Si Laika Aquana. Hi Ma'am Laika. Opo, how are you po? Pag-usapan natin ngayon mga katropa ang narcissist. Unsa mang gidang narcissist? Opo. Narcissist with cheating habit. Oo. Layo natin. Kasi ano, narcissist. Oo. Parang ano siya ba? Narcissist. Ano man yung narcissist? Opo. Ask Lay. Okay po. Nawala ata dito yung mga ano. Ano ba talagang ibig sabihin yan? Oo. Sige na lang. Gusto talaga yung ano, pag-uusapan natin yung how we recover, yung cheating. Oh, cheating. Okay po? Aha. Yung cheating talaga mga katropa, no? Yun ang pinaka hard ano, hard to recover. Opo. Hard to recover ba yung ano? Yung ano, yung tawag natin, yung cheating, yung cheating behind your back. Oo. Okay mo siya, ano, okay siya makasama, pero nung ano, nung behind your back, okay siya, nag-usap kayo, nagsama kayo, all night long, all day long, tapos nasigwihan ka sa likod. Ano yung pwedeng impact doon sa iyo mga katropa? Pagbibigyan, bigyan ng pagkakataon kasi nagkamali lang na hinubad niya yung brief niya, nagkamali lang siya na hinubad yung panty niya. Opo. Parang, I forgot, I have pala someone that I love. How could you say that you love that person and then hinubad mo yung brief or panty mo sa ibang babae or sa ibang lalaki? Opo. Yan ang pag-uusapan natin, no? Cheating. Cheating is the act of breaking explicit or unspoken rules to gain an unfair advantage. So, bisayon kaya ni nato. Para makasabot yun siguro ta. Unsay bisaya sa cheating? bisaya sa cheating? Unsay bisaya sa cheating? Pangangalunya sa Tagalog. Panapaw. Ano sa panaw eh? Cheating? Pangalunya. Ay, tama ba ako? Pangalunya. ang ano masyado ba? Masyadong ano yung pangalo niya. Ayan, pangangalo niya. Oo. Sino ba ang ano dito sa pangangalo niya? Opo. Girlfriend? Pangangalo niya means adultery or having sexual relationship outside of marriage. Yan po yun. O, English, adultery, synonyms Tagalog, pakikiapin. Pero what I mean, if you're still into, you are living together, wala pa kayong, it's just the word, it's cheating. Pangangaliwa? Oo, cheating, pangangaliwa. Opo, it's not pangangalo niya. Pangangaliwa yun mga katropa. Iba kasi yung pangangalo niya kasi we're talking about marriage. We're not talking about marriage. Pangangaliwa. Pangaliwa. Aha, hindi pa kanan. Pangaliwa. Ano yung pangaliwa? Okay. Paglimbong. Paglimbong. Napa yung another word? Paglimbong. Maglimbong. Ah, maglimbong. Namakak. O, sabi na, namakak? Namakak. Pagpamakak. So, ang istorya ng pagpamakak, or if you're into relationship, and then he or she told you na ikaw lang ang mahal, then yet, nagkita sila ng kanyang ex. Or akala ng ex, sila pa, hindi pa pala sila ex, sila pa pala, pero meron na kayo. Paano yun? Paano yung usapan doon? Sinabi ng other side na ikaw lang, promise, ikaw lang, ikaw ang pipiliin ko. Then behind your back, he is doing something. So, how could you react that one katropa? Pangaliwa. O, sabi nga dito, ang pangaliwa o panlimbong, pangaliwa na lang tayo kasi medyo malalim. Pangangaliwa. Pangangaliwa. Ang pangaliwa ay tumutukoy sa gawaing pagtataksil. Pagtataksil. Pagtataksil ng tiwala. Pagtataksil ng tiwala mga katropa, nagtiwala po kayo kasi sinabi ng partner mo na ikaw lang ang mamahalin ko. Oo. Ikaw lang mamahalin ko. Wala nang ibang mamahalin. So, ang topic natin ngayon, brother, is pangangaliwa. Pangangaliwa yung topic natin sa live talk. Pangangaliwa, pagtataksil. Oo, ibang usapan yung pangangalo niya. Kasi pangangalo niya, we're talking about marriage. But this pangangaliwa or pagtataksil, we're talking about boyfriend and girlfriends or living together or merong kayo kasi pag kayo lang kayo walang cheating behind the back, okay po? So ngaya ayan, sabi nga dito ang pangangaliwa o tumutukoy sa gawaing pagtataksil sa isang asawa or karelasyon. Ito ay nagmumula sa salitang ugat na kaliwa, makiapid o magkaroon ng ibang kinakasama. Para sa mga legal na proseso sa Pilipinas, ang pagtataksil, ayan, papasok na yung adultery pag if you're married. Okay po? Sige po. Buti na lang ang filing na po, an annulment. Ayan, kung kailangan mo ng gabay, o nais mo bang malaman ang legal o ibang usapan na ito, sabihin mo kung paano. Ayan po, sige. Ibang ano na ito. Nangangasa mukha eh. Base sa naging pag-aaral ng isang website tungkol sa pangangaliwa, kadalasang nangangati na mangaliwa ang isang may asawa kapag mainit ang ano? Mainit ang ano dito? Mainit ang panahon? Base sa naging pag-aaral ng isang website tungkol sa pangangaliwa, kadalasang nangangati o na mangaliwa ang isang may asawa kapag mainit ang panahon. Buti na lang malamig palagi dyan sa Marilog District, Davao City. Shoutout ko dira sa ayong gulayan, dira sa Dato sa Lumay. Tugnaw kay Damit, no, sa taga Dato sa Lumay, hapit mo diha kay Ayong Gulayan diha sa Dato sa Lumay. O diha sa ano, diha sa New Year's Peak Mountain Resort. O, papapalabas natin yung interview natin next ano po. Ang kanya, ang kanilang interview po ng ang interview ko po doon sa New Year's Peak Mountain Resort. Ayan po. Ang isang survey inamin ng 56% na kalalakihan na nangaliwa sila kahit very happy ang kanilang marriage or relasyon. Pero sa mga kababaihan, mas marami ang nagsabing nangaliwa sila dahil hindi maligaya ang kanilang pagsasama. Mm-hmm. Ayon sa mga research ng Binghamton University, ang pangangaliwa ay may koneksyon sa hilig sa alak, sugal, panunood ng horror film, at pagiging liberated. Hala, ayaw na magtanog horror film kay na, mangaliwa, man sa tarip yung mangaliwa, mong pinaabtik, anak, mga katropa, no? Oo. Buti na lang ka na sigurong tugnaw kaya nga lugar. Wala gid siguro kaliwa dira, mga katropa. Wala siguro gid kaliwaan dira. Kay tugnaw man. Kiningon man ni dira nga. Ano daw? Hindi pangangaliwa ang number one hindi pangangaliwa ang number one dahilan ng divorce sa ibang bansa. Pera. Mm-hmm. Dito naman sa atin, ayon sa survey, 7% lang ang umamin sa mga lalaki na sila ay nangaliwa kahit hindi sila tinatanong. Ang 68% ay hindi umaamin maliban lang kung may konkretong evidence si Mrs. Oo. Kahit na ibato na siya sa ano na siya sa unsay tawag ani sa kanang ibalagod sa shotgun, atama ba na sa bomba ba na katropang ano brother na pag ibala siya, bisag ibala siya sa kanyon, dili gyud siya mo tug-an nga nangaliwa gyud siya. Dili gyud makilata na chat lahat, dili gyud siya mo istorya nga nangaliwa siya, nga nag-flirt siya sa iyang kumare, nga nagpaunsa siya. Naa siya, sobra naman guwapa ang asawa, guwapa ang iyang partner. Nganong naa man jud kaliwaan? Nganong kailangan man jud ka nga mo ano? Kung wala na good kay gusto, like ingong ka sa imong partner nga, wala na mo jud koy gugma sa imo, wala na mo jud koy kanang arousal, or wala na jud koy kilig sa imo, giluod na ko sa imo haday ugdong magbulag na lang di ay mo, dili kay ay dili lang na ako murag para dili siya masaktan, dili na lang po ko mo istorya sa tinuod. I mean, dili na lang ako siya ignon nga wala na jud koy gana sa iya. So ako na lang gid ni siyang pagtiyagaan. So, unfair kayo na mga katropa sa imuhang karelasyon, no? So, sama ra gud na nga ikaw makadanas po unta ka kanang unsa na iyang naranasan kasakit nga gihimo nimo, no? Usually mga katropa ang babae manggod, ang kaning babae pag ikaw ang gipagtaksilan, lisod ka ay sa babae mga katropa kay ang lalaki ang magpakamatay man dahil ng ubang lalaki. Pero kaning babae man good, grabe ang torture anak mga katropa, emotionally, anxiety, depression. So, nayuban gyud pud magpakamatay kay dili gyud makayanan yung impact nga nahitabo sa iyang betrayal. Pero mao gani na nga kung kita nga nagakalisod ta og anang maglisod ta og absorb sa nahitabo nga betrayal or pangangaliwa, pagtataksil, kailangan natin na makipag-usap sa taong ex na ay kanaganing good heart na mo listen, maminaw sa imuhang hinanaing anak nga imong relasyon. Mm-hmm. Na kay maistoryahan, na kay mahilakan. So, despite nga nang makahilak lang ka, makaingon jug kag lami kay sa pakiramdam nga nakahilak ko, pero kanang trauma mga katropa kung nabal-an nimo karon nga your partner cheated on you karon. It takes a month, so ang uban it takes a years nga maka-recover sa cheating. Oo. Tapos magkaroon na talaga na siya og trust issue. So dili na tanan murag, okay, sige, I love you but I lie. Yung kanta na yan, I love you but I lie, mga katropa. So ipatugtog nato na, brother, kana ganing, oo, kani karon i-wait nato ng I love you but I lie. Mao na siya karon ang ato ang tugtog para sa mga taong naingon nga nahigugma ko sa imuha pero nikaliwa ko sa imuha kay tungod na ay dahilan. In every betrayals, in every cheating, there is always an alibi. There is always a reason to tell that person behind your back or yung karelasyon ni mo na nahimo na ko ni kay ikaw mampud na kay kakulangan or nahimo na ko ni to protect you. How could you tell that? Yeah, sige po. Ayan, okay kay na, brother. Sige po. Para ni sa iyo mga katropa nga nag-ingon ang imuhang partner or imong husband or imong wife na I love you. I love you. But you keep on saying I love you but you don't really mean it. Kasi if you mean it, you don't hurt that person you love. How dare you to tell that you love that person and yet you keep on hurting that person. You keep on flirting in the social media. You keep on using the word you love but you always give hate, you always give lying ano kanang mga pagpamakak parang sige ni mo palamian but dili ka makonsensya na every time na i-open nimo imuhang ano imuhang kanang imuhang kanang imuhang cellphone wala kay laing ano wala kay laing ginatutukan instead mo tutok lang kasi imong partner love you lang galang sexy kaayo ka kanang you appreciate your wife or your girlfriend your partner dito ka nagpautog sa social media sige ka og flirt anang mga artista nga di man nimo mahawakan. Why not you flirt your partner? Why not you flirt your husband? Why not you flirt your wife? And then yet you told your partner you love her or you love him but behind that back, nagasigi kang text sa imuhang ano kumare sa imong kumpare. Na why parang alam mo pare, si Mahari ni mo ba? Why not pag-uusapan yung mga katropa? Ay, hindi niyo dapat ikwento ang problema niyo ng asawa mo or husband mo sa kumare mo. O doon ka sa kumpare mo magkwento. Bakit ka magkwento doon sa kumare mo? Because you want someone to flirt with? Ay, nako po mga katropa. Tapos sabihin mo, may dahilan kasi ikaw kasi. Ayan. Mauna na siya na may dahilan na bakit ka nag-cheat? Bakit mo nagawa? When you pull down, oo, when you pull down your something, opo, ng iyong sa baba, oo, tapos sabihin mo, hindi yan mangyayari, ang hindi dapat mangyari kung hindi nyo gusto ang parehong mangyari. What I mean is you are into flirting each other, ayan. Tapos biglang sasabihin mo, wala kang kasalanan, oo, para ka lang uwak, oo. Kahit nagtangag na ka, mag-ingon lang yapong kawa, oo, may pang-uwak. Kaunta. Kaunta po daw. Mahaw? Oo. Mahaw mga katropa. Ayan o, may ganana ang atong mga, ang kanaganing, ang pinakadakong impact, ana mga katropa, is sa babae talaga na it was betrayed. But along the way, ang babae talaga mga katropa, if you love that person, you gonna give another chance. Pero, if you give another chance, ang hirap-hirap na hindi talaga mabalik, lalo na fresh pa talaga yung pangyayaring pagtataksil, opo, mabalik-balik gid na siya. So, kaya nga sa mga lalaking nagtataksil, kung love nyo yung asawa nyo, love nyo yung partner nyo, endure nyo yung pagtatantrum ng inyong partner. Kasi, you deserve to be tantrums. You deserve. Kasi deserve mo. Kasi hindi ka na kontento. Walang problema yung mag-usap lang kayo, pero something beyond it, na you're pulling down your brief or you're pulling down your panty just because during that time nagiinit kayo, you want someone's comfort, nasasabihin, I do it, I fuck that person because to protect you, because to para hindi ka nila sasaktan. Oh, come on. Parang, hello. Talaga lang po. Ginawa niyo po yun for the sake of that person, for the sake of someone you love. I think, parang nangyayari lang yan mga katropa nangyayari lang ba yan sa drama sa radio? It really happens. People, it really hurts when somebody telling you that you loved, he loved you, but he cheated on you and then he fucked someone else. And then sasabihin, I'm sorry, I don't mean it. Kung sasabihin ng partner mo na kung ano yung decision mo, tatanggapin ko. Parang wow. Ang sakit-sakit nun mga katropa. Para kang dahan-dahang nauupos sa ginawa ng isang tao sa iyo. That yet yung hurt ng isang tao, kumbaga ikaw mismo, like ikaw yung pinagtataksilan and then ikaw yung dahilan ng pagtataksil or ikaw yung dahilan bakit sila nag-iwalay. Lalo na kung ikaw yung third party, pinili ka nga, but yet meron pong naiwang sakit and then bumirang po talaga sa iyo yun. Kung anong nangyayari, kung ano yung pinagdadaanan ng babaeng naging ikaw yung third party, madadaanan mo din. Sobrang sakit mga katropa, parang laygay siya in a word, no? Laygay in a word. Ayan po. So ganun kahirap ang betrayal, ang process ng cheating, pagtataksil. Paano natin ma-cope up yung pain? So sabi nga dito ng experts mga katropa, paano natin ma-cope up yung pain of betrayal and pagtataksil? Sabi nga doon, pag ang lalaki nagtataksil, dapat open siya sa kanyang social media. If he really mean it na sorry siya sa kanyang ginawa na pagtataksil sa'yo, dapat meron kang access sa kanyang social media. Dapat lahat ng mga exes niya or ex niya, dapat wala ng contacts. Cut off na dapat yung contacts. Like, sorry for you, nagsusorry sa'yo, but yet he keep or she keep on doing, texting the person whom you hurt, na hurt ka, or siya yung dahilan ng cheating, and then sabihin ng partner mo na, bakit ka pa nagko-contact doon sa kanya? Na wala naman dapat kayong iko-contact pa, kasi di ba sabi mo wala na nga, tapos mag-aalibay na naman yung girl or mag-aalibay ang boy na because naapa mi unsettled o issues or unsettled na dapat pa isettled. Talaga lang po. Sige, isettled niyo yung dapat isettled. Balikan na lang ako pag settled na kayo. Ganun. Parang sa atin mga babae, if we choose to be that person who cheated on us, you need to face the consequence of being, alam mo yung paranoid, bumabalik, yung takot pag hindi mo nakikita yung partner mo. Sino na kaya, nagtitext kaya sila? Ano na kayang ginagawa nila? Because the trust was broken. Oo, the trust was broken. Yung I love you, but daming lies sa kabila. Ayan, sa back. Ayan, behind your back. Sabi ni Ma'am Belinda. Hi, Ma'am Belinda! Pa-request naman, beautiful Sunday. Hi, Idol, happy Sunday. Happy Sunday. Ayan po. Mamaya po tayo sa ating mga request after our live talk with Angel Hill. Opo, ng ating tambayan sa katropa later po. So, itong pag-uusapan na pinag-uusapan natin mga katropa is about betrayal. It's about pagtataksil ng isang karelasyon. Opo. Habang kayo, meron siyang nagawa behind your back. But yet, sinusuyo ka niya kasi mahal ka daw niya. Nagawa niya lang daw kasi kailangan kang proteksyonan kasi i-eskandalohon ka ng isa. O parang tinatakot siya. Tinatakot siya na pwede kang ipahiya sa social media, pwede kang sirain sa social media nang dahil naging kayo. Opo. So may nangyari sa kanila behind your back. So you prefer to forgive that person because you love that person that much. So, but until this moment, you are struggling how to be you again, how to rebuild that trust again. But gumagawa naman yung tao ng, hindi naman gumagawa ang tao ng parang ikakasama ng another chance. But you always pray that you have a strength to, doon ka huhugot. Pag ganun ang nangyari, doon ka huhugot sa ganda na pinakita niya. O isang pagkakamali niya, bibigyan mo ng another chance. Ibig sabihin, you love that person, you are ready for the consequence. Ayan. So, ganun yun mga katropa. So, maraming salamat sa ating, sa nakikinig ng ating Life Talk with Angel Hill. Of course, our very own iFern products. Of course, ating isisigoy, ang Haplas na walang katulad, ang Solo Mint, ang Haplas na walang katulad. Opo. Pag niloloko ka, pinagtataksilan ka katropa, ang gagawin mo, maghaplas ka na maraming Solo Mint. Ayan, no stinky, walang stinky. O walang stinky na amoy. Opo, walang stinky na amoy. 'Yun ang kaganda ng ating product as very soothing sa pakiramdam. Pag naka-Solomin ka, ito lang ang Haplas na hindi ko ikakaya sa buong Philippines. Ayan, Solomint, ang Haplas na walang katulad. Lahat ng pwedeng ilagay doon sa bank and then sa lahat ng pain, sobrang ganda po ang ating Haplas na walang katulad. Ayan.

Ayan. Ayan, I'm back again, mga katropa. Opo. Daghan kaayong salamat sa atong pag-uban-uban sa atong Live Talk with Angel Hill sa oras ng tagpahulay. Opo, Sunday po, 6 p.m. to 7 p.m. ang ating Live Talk with Angel Hill. Susunod na po ang ating tambayan sa katropa, mga katropa. Daghan kaayong salamat, no, kung natin nakatunan o natin nahibalaan na about sa atong iPhone product, and of course yung paano mag-cope up ng pagtataksil ng isang karelasyon. Ayan. Daghan kaayong salamat, o magkita-kita na po dahil sa sunod na Domingo sa Tasat sa samang oras, alas 6 hantod alas 7 sa gabi is Sunday, mga katropa. This is your Live Talk with Angel Hill. Daghan kaayong salamat, magkita-kita na punta sa sunod.

0: Так, Кларик Сана.
1: Exciting.
2: XFM 89.1 Davao City.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom, mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuhaan ko, basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
14: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo musakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabalit sa mga butika.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarex, sana?
2: Exciting!
3: Clarex kayo! Ang oras, alas 7:07 sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
4: TSK. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa.

0: TSK, Tambayan sa Katropa.
1: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
2: Baklarek sana?
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, rapat-pat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ng Phone Plus Gold. Nga, gato marhadaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastat, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Malay-balay
4: dito. Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zantone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
6: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Pre, purma daw. Tingga makadto.
12: Purma da gani, pre. Pero may problema.
11: Ay, ano naaw?
12: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko pero hina ng junior ko.
11: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
12: Turbo?
11: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
10: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Zantone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Zantone Plus Gold Coffee Mix.
6: Zantone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Kabalo ba kamo nga ang Zantone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan! Time check is 7:33 sa gabi na, mga katropa! I'm back again. Sexy! Parang, dilide, ako ang tanggalon kayo para sexy dyan ko. Sige po. Basta yung kalimutag, ano? Kalimutag braan yung mga katropa. O, lisod sad. Lisod sad. Ayan, good evening sa mga tanan nga nagpaminaw karong mga orasa sa ilang mga kanya-kanyang mga ano. Kusta, naka-shave ba ako? Unag naka-shave ko. Unag wala. Ayan, maayong-maayong gabi sa tanan no, nga nag-monitor karon sa ilang mga panimalayog, sa ilang mga radio karong mga orasa, o sa ilang mga Facebook Live. Opo. Shoutout tayo sa mga katropa nga nag-monitor sa 5 million sa 10 million views. Asa na to sila? O, sa akong pamangkin, si Edino Hill Jr. dira sa Turiel, kay Sir Arnold. Halong may ad na gabi, Sir Arnold, dira sa Coronadal City. And ihay ko na lang po si gandang Juvit Espanyol para kay Sir Arnold. Sir Arnold, gihay ko na gidang imong gaganda nga si Juvit Espanyol, sir. Diina ka mo mga langga. Diina ka mo subong. Shoutout kay Cheche Action. Dira sa Dumalag. Dumalag do Santo Niño. Ayan. O diina, nahubog na si Charot lang. Kumusta nang inyong mga tunga-tunga dira? Nahubog na ba ang ato mga silingan dira sa Dumalag dos? Daw kadako-dako ganing atong headphone nga dili kay go sa atong ano mga beshi ko, mga sisi, mga tropa, mga katropa dirang dapita. Kumusta ang inyong mga adlaw sa inyong mga Domingo weekends karon? Asa man mo nag paunsa sa inyong mga nagpahangin? Oo. Kung wala, kulangan mo sa inyong electric fan dito mo nagpahangin sa mga beach. Beach, sa mga beach resort. Ayan po. Oh, dira natin magandang beach resort diya sa Dumalag, no? Oo. Di ko na siya shout out. Oo, di lang sa ano, sa gilid-gilid lang. Shout out kita later, call. Kausapin kita para ma-shout out ka sa program ko. Ayan po, dyan po si ayan po si Press Team Carlos. Ayan po, nang may-ari po ng ano, French Buffet diya po sa kanang ayahang ano dira nasa MS Land. Opo, na ay French Buffet dira. I-feature po na nato dira mga katropa. Naapoy mga pickle kanang aning uso karon mga katropa ang pickleball. Pickleball. Oo, magulang siya sa ano, sa ping pong ay dili. Manghod. Magulang siya or manghod siya sa badminton? Tama ba 'yan? Naalang na diha sa may ano sa may Bungguya no mga katropa, ato nang i-feature diha kung unsa gid ang ano ang ilahang mga ganap dira mga katropa habang sumasayaw ka ng hey I'm sexy. Ayan po, shout out sa mga taga nang nagapa, shout out sa ating mga batchmates sa BCMC oo class 26 03 2026. Opo. Sa Samal and sa Davao, sa SPMC yung mga nag-ano po, ng ating mga batch, BCMC po. Ayan, shoutout sa inyong mga mate, mga batchmate. And sa ating mga kuya, na mga Agila, sa ano, sa Dato Bago, Dedebek, Dato Bago, Eagles Club, opo. Sa lahat ng mga regions, Region 6, Region 5. Shoutout po sa Barukan kay Kuya. Ano, sa Barukan restaurant or ano dira, sa restaurant dira sa may sabayan sa inyo kuya no. Lami kay na din na ilahang paksiw mga katropa. Oo. Paksiw buntot sa paksiw. Ay buntot sa paksiw. Ano na ko? Buntot sa paksiw. Yung buntot sa ano? Ano? Ayan. Buntot. Ayan yung buntot sa ano, tuna ba 'yon? Apo. Ano ba 'yan? Sige po. Okay mga katropa, habang nag-e-enjoy po tayo sa ating mga music, opo, enjoy natin yung mga music karon. Kung napa mo yung mga request, opo, napatugtog din natin kay Sis Belinda ang Beautiful Sunday. Opo, mga ano tayo ngayon, mga pagtataksil mode tayo na mga music karon mga katropa. This, you can request whatever you want to request, wag lang yung Edie Peregrina na Sunday mode. Ay, Edie Peregrina di kay Sunday mode, mandi ay no? Oo. Sige po, tingnan natin. Sunday mood. Sunday mo di karo mga katropa. Abi na kong ano? Abi na kong Birnes Lunis na kay Lunis. Parang kanta ni Imelda Papin brother. Ano ba yung Lunis? Anang tayo'y nagkakilala. Martes. Natana, brother. Tanawon doon natin na sa itong playlist karon di. Naana siya sa ito ang isang linggong pag-ibig. Ayun pala yun. Yan, sige. Kantahan natin ha. Sabayan natin mga katropa. Ayan. Ang sakit nun, Cole. Hey! Sige. Imot ka, be. Habang nagtutungga ka dyan ng mojito or ano ba?
2: Lunes. Nang tayo'y magkakilala.
1: Okay.
2: Martes. Nang tayo'y muling nakita.
1: Taas ang ilok. Pulti na lang puti.
2: Miyos. Nagtapakan ng iyong pag-ibig.
1: Ayan. Sige po.

Shout out kay Josie Maraon. Opo, kumusta naman dyan ang atong pag-inom-inom? Yan ang Lones, Lonis. Sa isang iglap lang, nawala rin lahat. Ayan, ang sakit-sakit. Balikan natin mga katropa, opo, yung the word itself, yung word for the day, tips. Tips po tayo mga katropa, how to deal with that cheating or napagtaksilan ka ng iyong partner, ng iyong asawa, ng iyong girlfriend, ng iyong boyfriend, kahit sino napagtaksilan ka. So you are coping up. Paano ba siya? Paano ba natin gagawin yung pinagtataksilan ka, napagtaksilan ka? Kakanta ka ba ng isang linggong pag-ibig? Hihiwalayan mo ba siya? Or bigyan mo siya ng another chance? Patatawarin mo siya kasi mahal mo? Pag pinapatawad mo iyong isang taong nagtataksil sa iyo mga katropa, isipin mo ng 100 times, kaya ko ba? Kaya ko ba yung lahat ng pagdududa ko sa kanya pag umaalis siya? Kakayanin ko ba? Kasi pinatawad mo, binibigyan mo ng another chance, tapos binigyan ka ng assurance na hindi niya nagagawin ang pagtataksil niya sa'yo. Yun ang panghawakan mo mga katropa. Sige, panghawakan ko yung pagsasabi mo na hindi mo na ako lulukohin. Pero kailangan may access ako sa social media account mo, may access ako sa lahat ng iyong ganap sa buhay, may access ako sa lahat-lahat ng meron sa'yo. Okay ba yun mga katropa? Oo, sa mga kalalakihan at saka sa mga kakababaihan, kailangan ba may access lahat para malalaman talaga natin kung totoo ba talaga yung pagsisisi mo, na ako lang ba talaga ang mamahalin mo, ako lang ba, wala ng iba, wala ng pag-iimbot at ng buong katapatan, panatang makabayan. Ayan. Okay kayo, Clarex kayo katropa. Sus, pag nakakita, mga katropa, pag nakakita ka ng pogi or mas maganda pa sa girlfriend mo, mas maganda pa, ako na dito brother. Ayan, so, mas maganda pa sa lahat. Mas mabango sa girlfriend mo, mas magabango sa asawa mo, yung nakatabihan kang girl, mas maganda, mas iisipin mo, mas masarap yung asawa ko, mas mabango yung girlfriend ko, mas pogi yung husband ko. Kahit nakita ko si Sexy Angel, mas masarap pa rin yung girlfriend ko and then yung asawa ko. Chas! Ganon! Ganon katindi yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa girlfriend mo. Kahit sino pang Ivana Alawi dyan, pagmahal mo, mahal mo, hindi mo sasaktan. Ayan, tama ba yun mga katropa? Oo. Shoutout kay Mr. Bulario Rebecca kasi meron shoutout kay ano, kay Josie, kay Inday. Shoutout po sa lahat ng nagmo-monitor ng 8 million views. Ayan po, pag sinasabi mong mahal mo, hindi mo sasaktan. Pag sinabi mong ikaw lang, wala ng iba. Panghahawakan ko ang iyong sinasabi na ako lang sa puso, sa diwa, sa lahat-lahat sa'yo. Sa girlfriend mo lang yan, sa asawa mo lang yan, sa husband mo lang yan dapat. Kumbaga ang isang pagkakataon, binigyan ka ng another pagkakataon, now chance, tapos yung another, ginawa mo ulit, wala na yung kapatawaran. Ganon, ganon ka na talaga. Sabi nga ng anak ko, cheater is always a cheater. Ayan. Sabi, that's the word of my daughter, a 14-year-old daughter, ha? Oo. 14-year-old daughter na masyadong wala pa namang masyadong alam sa mundo, pero sabi niya, cheater is always a cheater. Parang drug addict is always drug addict. Depende talaga yan. Opo, depende talaga yan sa tao. If you really mean it, you really mean it, ibig sabihin, lahat ng pwede. Kumbaga,
you need to be patient of your partner kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan ng isang partner mo dyan. Ayan, mga katropa, enjoy natin ang the rest of the music. Habang nag-enjoy tayo sa mga music natin, nag-ano kung anong pinagagawa natin sa kanya-kanya nating mga monitors karon, mga katropa. Time check is 7:49 in the evening. Enjoy natin ang ating mga nalalabing music.

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
5: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Sugod ka. Ika'y tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Baklarek sana!
3: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: XFM 89.1 Davao City.
7: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
8: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girekomend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
17: Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
16: Oo.
18: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
18: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus
20: Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
23: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ma'am!
1: Paklarik sana!
2: Exciting!
3: Tambayan sa Katropa!
4: Saan nagsimulang magbago ang

0: TSK. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. TSK. Tambayan sa katrupa. Tambayan sa katrupa.
1: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
6: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!

0: exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw gin kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front of

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Exciting summer man nakatrupa.
2: Summer.
1: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklare.
3: Sana.
1: Exciting.
2: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Exciting!

0: na po itong madaot sa mga saad-saad. Lagi ninyo ba? Kaya mo tuuro bagitong tao may dayon. Dapat dili mo magsiigoan. Kaya nang kang kabalo mo nga, dili ninyo kaya panindigan. Wala na lang kung tamo. Dili na lang kung tamo magbuhi-buhi o istorya. Bike. Sabayo. Saba lagi ka, girl. Okay na ka, girl. Nanihapon ka, girl. Maayong gabi ipo sa tuang tanan sa mga bibi nato nga namino karon Lower Visayas at Mindanao. Welcome po sa tuang programang Putahe sa Gabi. Aba. Bakit naman ito pumilit? Nga ito makita nga ito ang mga kaanyag. Yun ay kung magpilit-pilit, gid ni siya. Oh, dapat hindi siya mapilit ang mga internet natin ngayon, ha? Pero bitabi ay may gabi po sa ito ang tanan. Ang ito ang programang Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines. Madungog po sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, official radio stations sa Radyo Amigo. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella. Cinderella po, ang usa ka sandal nakita na gid nako. No? Nakita na. Nakita na nako ug ako nang giuli sa balay. It's gonna be for sale. Kay nagbait ang Disney Princess. Bito ay makauban ko ninyo hangtod alas 11 karong gabi una oh, sa adlong. Adlaw sa inyong Monsary Ava. Palakpakan na to kay naabot mo ana nga adlaw no. Kasagaran baya gud kay tungod sa kadaghan sa mga daghan sa mga kuan karon. Ba, nakabalita ba mo? Nakabasa ba mo sa social media unsa na pud ang nagchismis karon? Daghan na pud
1: chismis.
0: Daghan na pud kaayo og kuan ng mga nanggawas ng mga trending na whatsoever like cheating. Wa mo kapuya? Ha? Wala gid mo kapuyaan ang inyong mga style being anong ba pakuyap-kuyap man? Ha? Nakuyapan o nasakpan? Ay, kalahi ragid oy. Pero bito karong gabi una bi magchismis kita hayo niya. Unya taod-taod at angin ninyo ang ato ang live Putahe confession. And by the way, ang ato ang programa karong gabi una gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, we are FDA approved and we are also halal certified. Pampaligon po sa tuwang immune system, ayaw kalimot, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kapag ka naaka na yung mga ginipang bati-bati, imuha gini siyang isabay, three times a day just to be sure. Three times a day ni mo siya, o niya isabay ni mo ang duha ka kapsula. I will guarantee you nga ma-okay gira yung muhang paminaw. Sa panahon karon bawal magkasakit, baby, ha? Para po sa to ang Sir BB question for tonight! Ano ba naman yan? Bakit naman nagpipilit-pilit na naman ang ating ano ngayon, ha? Huwag naman, kaya dili natin makita ang ating ang kagandahan. Pero nakauyong ko sa kong shampoo ron, ha? Shampoo nga kuan, shampoo nga sabon. Na hotdog budget. Unsa daw bi ang feeling anang magsigira taghulat? Unsang klaseng paghulat man ni siya, Cinderella? Naghulat ka sa imuhang blessing. Naghulat ka sa imong mga maayuhon. Naghulat ka sa imong kwarta. Naghulat ka sa usa ka tawo nga mo-reply sa imo. Naghulat ka sa usa ka tawo nga... Alo eh? Nga maimo

0: Nagulat ka sa usa ka tao nga sa kadugay-dugay sa panahon ng imong gipangandoy, wala lang gihapon gid siya naabot sa imuha. How does it feel? Alright? Alam mo, arti tayo ngayon, ha? Tagaydo ko na kog number B, kinapaakan na ako ang dila. Sakit kay. Ingon man akong lulagod sa unang kapag mapaakan ako ni imong dila, magkuha ka og magano ka og numbers niya ikaw. Kuantay nimo siya kung unsa siya nga letter. So I would say 7 A B C D E F G. Kisa na sa letter G. Libak-libakon ko ni muna. Pero bitaw ay balik ka na to ang Sir BB question. Bihasin niyo mga reaction. Pwede ra gid kay mo nga mag-text sa tuwa sa 0975-474-9153 og pwede pod og pwede po sa itong official Facebook pages nga naka-live garon. Palihog, pa-follow, pa-like, pa-share sa 101.7 XFM Bukidnon. Ingon man sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pero madungog kita sa ilahang radio station sa 89.1 XFM Davao City. Makita usab kita sa Facebook pages live garon sa XFM Cotabato City, Pagadian City, XFM Ipaw Zamboanga Cebu Gay, and of course sa radio sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro and Davao Oriental. Pinagit kayo na oi. Ana ko manager sa yang tubag sa to ang Sir BB question. Kapoy oi, maka-question ka why these kind of people exist. Usahay man gud pud B2B kanagong it takes murag ano ba kanang it's an open communication eh. If you ask question, expected gid na siya nga ikaw diha sa pikas side of the world tubag pod kay para pod kami din hiya sa pikas lawak di pod mi magsigpaabot sa imuha. If you're not interested anymore, you can just simply say no. If interesado ka, pwede ka nga mag-yes. Paano na good yes to health. Pero kung magbungol-bungol ka, like dili ka maminaw sa mga maminaw, good ka good, nakabasa good ka good, pero it's just that you simply do not care. Kapoy reply. Mingo na na Louis kami nga nagapaabot rin sa imuha. Diba? May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Akong manghod si L. Jane Adaya. Thank you! Diya sa Tagum City, may gabi imanghod. Hi kay Francis Sale. Wafa man di ay ka sa personal. Wafa, wapa. makakita sa kwa, di mong kukulagan. Mangunin mo nakitaan. Nga kay nang dili man ko nagalaag-laag, so I don't think na ako ang nakita ni mo B, because wala, dili ko galaag veve. And maayo ko pa sa ilo sa inyo ha at the moment medyo pagaw-pagaw ang inyohang Disney princess. Alang ano ka ha ni nikalit lang ko kapagaw. Ano sa manyo? Maning kamot jud ta nga dito mapagaw ha kay kuan kay mo gid bayad niya to ang panginabuhian. Si Shen Li Buon, Kafoy oy. Pwede ka po yung magpaabot in taon. Oy, mo nang dili man ta sa tinuod lang dili magita ka po yun kung kanang tao nga atong ipaabot unta maghatag siya, magset siya og expectations sa di na lang ta magpaabot sa iya kay wala na may rason magpaabot sa iya. Ginhawa po dai. Kung nataga ginhawa dai kay nasuko naman ta. Hi kay Monski and inyon Kerr po all the way from Cebu City. Thank you. Mami Jacqueline Labis. Thank you. Diya sa Hong Kong, mi maayong gabi din ha sa imo. I hope you're doing well. I hope nga nakapahuay ka karong gabi una. I hope nga dili kay kakapoy sa imong duty karo. Aya! Mi mo nagikan ka karon sa kuan. Di ba may mga may adlaw na manggawas mo, di ba mi? Magtapok mo dito sa tulay. Sige mo magtapok-tapok mi. Sa pagkabalo na ako kapag kani mga OFW na sila usa ka adlaw nga ginapagawas gid na sila sa ilang amo, ginapatapok na sila somewhere na dili sa sila maka-duty like for a whole day, for a very special day off. Ano, no? Sana all. Hi kay Junlin Ryan.
1: Thank you.
0: Salamat ka ay. Uy, si akong silingan. Hola, mo sa taan eh. Si Ate Irene Jane Galesha Pulido.
1: Thank you.
0: Ay, nagkong salamat ka ayo tiha. I miss you so much. Hope to see you puhon-puhon. Silingan naman nung dating. Ano, di mo tayo magkita-kita, ti, oy. Naunsa man tati. No? May gabi din ha. Say mo, salamat kay mo always nga pag-suporta sa to ang programa. Bitaw, B! Unsa gyud ay feeling ana mo, sige tag paabot-paabot oy sa mga mag-asawa din ha. Dili gid ba ni pwedeng magpinaabutay mo sa magpinaabutay mo unya ang isa kay dili magsaba. Dili na siya pwede bi. Kinahanglan kamo nga mag-asawa sabay gid mo nga mangandoy, sabay sa tanang butang. No? Pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, importante nga inyo hagi yung ma-address for each and everyone. Dili pwede nga ang isa naguna-una, ang isa naghinulatay. Dili gid na siya pwede. B, ang sekreto lang gid para magpaligo ng imuhang pamilya is ang pagminahalay sa usag-usa, pagsabot sa usag-usa, loyalty, honesty, faithfulness, ug syempre pampalipay sa pamilya, panghatag og eksaktong kusog. Ayaw kalimot, ano na kitay? Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, tag 75 pesos lang per capsule. Mapalit ninyo sa mga suking butika sa inyong mga lugar nationwide din siya biha. Ma-experience gid nimo ang dugang na kusog, either mapababae man ka or mapalalaki man ikaw. Kung gusto ka nga mas malipayon ng imuhang pamilya, ginyuhang panagkuyog sa imuhang partner, ayaw kalimot, available na po ang atong Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Diyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay makatag pag panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Thon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Prok Bonana.
2: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Coffee Mix.
1: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
1: Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istrict ako sa kasimana mo, Eko Ana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba.
2: O una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gyud akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Mag-turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
9: Tong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting! Boyzone to. Or Boyzone, no? Nice kay ang title sa yung kanta kay Time Will Reveal. Ooh! No? Mura grabe man yung mga kanta karon sa ato ang programa. Oy kay lagi time boys boys to men. Time will reveal. Grabe no, mura ginapaian jud ang mga nagapangkitabo karon, ang mga nabasahan nato sa social media karon no nga kanang mga issues sa mga tagu-tagu. Munang kamo din haabi sa mga naminaw karon sa tuang programang putahe sa gabi. Dili gid na ko na gina-encourage sa inyo na magtago-tago ha. Kung dili na mo happy sa inyong mga partners, kung naay mga problema, istoryahan o sa jud. Pero kung di na gid siya ma-settle, like maski kun saon ninyo og paningkamot, wala lang gid gihapon, dili lang gid gihapon ma-settle, then kamo ni pagdesisyon. Ayaw lang gid mo pag-abot sa point na sabayon ninyo ang duha, ang tulo, ang upat, ang lima, ang unom. Oh! Char! Sabayon niyo yun. Char. Ako ang takang ko, ano naman, na lang ko ay kapugong-pugong na lang ito sa kong kaugalingo, no? Kaya basig malain po ka sa ko, ah. Lain po biya, basig maigo ka din ha, abo niya. Maingon niyo mga kanang judgmental or jug kay ko. Diligod ba yun? No? Hindi ko judgmental. O, imuha naman ang binuhatan. Kung asa ka happy, you go for it. Imuha man ang choice. No? Kung naay problema sa imuang relasyon, di mo na imuang gisudlan, panindigi. Ay, may damay-damay ha. Ang atong programang po tayo sa gabi ha, tulusab ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong istoryahan, gusto ninyo di kalidad? Gusto ninyo nga ka ng pang-international ang brand, diin mo ilaron o ang mga additives original na original. Pili agyo lang mo pagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kini siya sa tibuok kalibutan, B. Tumugay ang Shell everywhere na siya. Pero kung dili ka sa bukid noon, ang atong branches makita sa Maramag, sa Valencia, and Andris Malaybalay, at bang sa Polymedic and at bang pod sa Malaybalay City Hall. Manawagan usab kita sa mga POV drivers na naay mga subsidy gikan sa gobyerno, pwede na po ninyong i-claim sa El Ilion Shell Mobility Station. Bisitahan na po ang duol na El Ilion Shell Mobility Stations sa inyong mga lugar. Balikan natong atong Sir BB question for tonight. Unsa daw ang feeling anang magsigira taog hulat? Dili siya kuan, kapoy. No? Kapoy, magsikag atang, magsikaog, nag-update pa di ay. Wala naman ay uso ron. Hindi na mag-update, uy, magpaabot na lang kanon sa i-post. Kalain man. Uy, may gabi sa mga nag-text sa Tuaha. Once again, 0975-474-9153. May gabi po kang Paul Jones Flores Badiles. Thank you! Diha sa may, asa ito yung Johanna, Kapalong. May gabi na sa may Kapalong, Davao del Norte. Walay huwat, uy, panguyaban o pakaslan dayon si Dex Grethel RM. Registered midwife para secured na locked and loaded. Good PM Ate, miss you. Pero love na ko akong asawa. Sorry, good. Ay kabalaka kaya kuan kanang I will always support your relationship. Tapos basta ha, magsinabtanay lang gud permanently. Dili mo sig away-away. Okay, mag-away-away gani, ipakong gud mo nako, bantay gud mo duha ha. Dili mag-away-away ha. May gabi po, kang kisamani. Wala man siya nagpaila. Ma'am Cindy, may gabi, it's nice to hear you again. Oh. Ah, di, ikaw nga na, aram, mangod ko ga-duty, mangod ko. Hi, kay Bongbong ng Bohol. Bong, kumusta naman ka, Bong? Nagkagubot na ba yung kalibutan, Bong? Oh, ang Pilipinas, sir, di ay Bong. Oh, wala kay plano din ha. May gabi, usab kang Armand ng Bohol. Salamat kayo sa imong pagpaminaw. Permiso to ang programa. Thank you! Hi, kay Dudong Morillo. Diya sa may Aligria Compostela. Naka-remember ba ka na ko, Cindy? Lamang ko'y pag-asa ni mo, Bibi. Oy, hangyo na lang ko, Bibi. Basahan na lang niya kong number. Saan taman ni Bibi nga ka lang? Wala mag-iti panahon ang mga ibon-anak. Good sa to ang life. Okay, we're just happy kung unsa ang naa sa tuwa karon. Di na ko magdungag-dungag og labad sa ulo we. Tapoy na kayo magunahon og mga ingon ana. No, may pagtabangan ko ni mamaligya na lang ta. Okay lang, ma'am. Ha? Si Bong po. Digid okay ang Pilipinas, Bong. No, munguta na ka kung okay ang Pilipinas, tanaw-tanaw news. Pagtanaog ka ng mga post sa social media, di ba nagkagubot ng Pilipinas, Bong, nagunsa dahi ka diha. Wala jugay kuan bong ba? May gabi diya kang bong-bong ng Bohol. Thank you kayo, ha?
2: Thank you!
1: May bitawar sa inyo mga reaksyon, ha? Sa ito ang Sir BB question karong gabi una. Unsa daw feeling anang magsigira taog hulat? Pwede gihapon mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. O syempre, live pod kita nga madungog sa inyong mga radyo. Naamantay yung number na pwede ninyong i-text 0975-474-9153. Oy, Pads! Si Dongs Q. Romeo.
2: Thank you!
1: May gabi all the way from Korea. Naginasarang opa ng Korea. Salamat kayo, Pads, ha? And hope to see you puhon-puhon. Katay mong gitag sa mga Pads. Mura ganahan dyan kay Kwadu, Pads, nga imuming dalon dito, Pads. Bahalag kami na sa mga Pods. Oh, basta take us there. Hi, Bibi na Mino, may diri sa Mate City. Ako mga amiga po, naglantaw sa imuha si Jean Di Aini.
2: Thank you!
1: Uy, salamat kayo, Jean, ha? Unya, taod-taod, B. At tangin ninyo nga to ang putahe confession. O sana po ka, Bibi, na to ang ganahan nga mag-confess live. I'm talking about you. Basing ganahan ka nga manawag, ha? Open po nga to ang linya, unya, taod-taod. 0975-474-9153. Uy, may gabi ida sa mga taga UK, no? Unahan si kitaw-taw. Si Roland ba? May gabi e Roland or the all the way from UK. UK. Ano man ang pronunciation, ana? Basta ka taga UK ka, UK. You're from UK. UK, unahan si kitaw-taw. I'm also from taga SF. Abi na ko taga San Francisco, California. Taga San Fernando. Kuya Juan, masita anay. Sure, pag set ang dayon mo og adlaw. Uy, ito nung lang og weekend pods kay. Di na tapos pwede sa weekdays. Ang weekdays is eskwela day. Oh my God, Pads. No? Sabado Domingo, Pads, pwede gig kaya ng mga panahuna. Oh, excited na kaimi nga. Magtampisaw sa imuhang gitag. Oh, sa mga katropa nato din haakaroon nga naminaw, ha? May gabi din ha sa inyo, ha? Again, nga taod-taod, ho? Sakali mo na amoy mga problema din, ha? Or basing ka si Dongski, basing interesado ni. Basing nga naamoy mga samukan din, ha? Ang mga tawag ano, oy? Mga persons na gusto ninyong ipagawa sa kahanginan, gusto ninyong ipabuhayag sa kahanginan ang mga kasakit inyong gibati karon, ang mga kalipa inyong gibati tungod kay gisugot na mo o gimay day na mo. O pwede na gid kayo, ha? 0975-474-915. Titawagi ko ninyo unya kay atong i-live po tahay confession ng inyuhang mga gustong ipampabuhagay on air. No? Ayaw mo kabalaka kay pwede rin mo nga magtago o ka ng mga alias. Pwede rin mo nga maglahi og pangalan. Just for a change. Pwede rin kaayo, ha? At ang balik ko ng number, ha? 0975-474-9153. Uy, good news di ayo, ha? Sa mga nakay din, ha? O sa mga magpa-prenatal check-up. Sa mga buntis. Nako, mi. Wala na kay problemahon pa kung ikaw o sa kabuntis o wala kay budget sa imong pagpanganak. Bisitahan na po ang pinakadool na Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang sa may barangay size Corner Moreno Street. Hilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan, Diris Malaybalay City. Pwede ninyo silang bisitahon sa ilang official Facebook page. Pwede sa Malaybalay Paanakan or sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw ay PhilHealth member o updated ang imuhang payment sa PhilHealth, maka-avail ikaw 0 billing. No? maka-avail ikaw o libre nga pagpanganak, libre nga pagpa-prenatal check-up, libre pang imuhang pedia o ayha kamuli para sa imuhang baby, libre usab ang imuhang tambal, libre ang imuhang PhilHealth assessment, ug libre pod ang newborn screening. O, pwede na nimo sila nga bisitahon bihang. Again, naaragid sila diri sa may malay-balay sa may barangay sa isa. Sa isa! Okay na ko, I'm super happy naman, Mads. Di na kailangan i-share. Ay, pwede ka. Kabalo ka, mas nindot noon i-share ni mong imuhang kalipa yun. Pwede rin minimong tawagan o niya sa number ni Jow. Or si Jow ang manawag sa imuha. If you wanna share, asa ni mo siya nakaila? Yun, sa ni mo siya pagkuan? Ha? Pag-ila-ila? Ano ba? Para gana, para ma-inspired po mi nga wala nakabalo sa imuhang mga ganap sa buhay. Again, 0975-474-9153. Sa pagbalik po sa to ang putahe sa gabi, i-welcome na to niya to todo nga to ang putahe confession ko. Asa, pwede gani mo? Pwede ngani? Pwede mo nga makapagawa sa inyo ang mga gipang bati-bati, malipayon mana, or kanang sad kaayo ka. Mabalik po nga ito ang programang putahe sa gabi, idigihapon sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyo ang Disney Princess Bisaya version, Cinderella. Yeah!

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. Itry na ako, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-istate ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na.

0: kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
4: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, latiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: Mac Turbo.
5: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang ikalon na, senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Walag yun?
9: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Alas G's sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
13: Mga

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mos o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Ug kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag malang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Damdami na ito, loyang nan, lumimi. Feel kina ko ang kanta ba? Kaya kanagunga. Ako ang gak, syempre, i-off na ako ang microphone eh. So, nagkanta-kanta ko din hiya. I was thinking na, ay, ganun pa kanino to akong tingog, no? Hala, no? From saan tama, hindi magiging anak kanino ang tingog sa to ang Disney Buday. Hi, nakubi! Welcome po sa itong programa, Putahe Confession. Hatod kayo nato sa Santon Plus Herbal Soap. Ang ato ang sabon na para po sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, or bahog kalawasan, nakubi. Kinahanglan ni mo og sabon nga doon ay antibacterial properties nga makatabang. Mamatay ang mga bugas-bugas sa kalawasan, any types of allergies sa inyuhang pamanit, or di kaya matanggal ang mga baho-baho like ang imuhang pagpangalisbo sa imuhang Kelly Kelly. No? Kinahanglan na siya, labi na ganang ulit tawag, dalaga kanya, ingana ang imuhang baho na turn off gidayon. Dili na gidayon, madayon ang pagpanguyab, dayon. Ngani. Diba? So, kinahanglan bi ato, ana siyang solusyonan. Oh, dapat ang ato ang personal hygiene, ato gina siyang ampingan. Ayaw kalimot sa pagkaon ng mga healthy foods, gulay, prutas, i-balance lang yun ang pagkaon sa mga karne. And of course, ayaw kalimot kapag ka maligo, kinahanglan nga manglugod kita, tarong pudog kaligo, ay ayaw lang kay palagsig dali-dali, dapat magmata kaog sa'yo para nindot ang imuhang pagligo. And ayaw kalimot sa paggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Welcome po sa taong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit. Before ang tanan-tanan, ang programang ini, aba, ini! Ang programang ito ay rated SPG. Oh, baka may mga masabi po ang ato ang mga callers na dili ganahan ng mga kabataan nga naminaw karon. Ay, tulog naman siguro rin ng mga kabataan. Okay, classy naman tomorrow. Diba? So, B, hangyo lang ko sa mga ginikanan. If in case ng matapang inyong mga anak, hangyo lang ko ha. Kamunay bahala mag-guide din ha. Ay, akong barayon sa unahan. Would like to welcome you all sa programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kini nyawa, hasklang giwa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello!
7: Sino yan kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayori ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exciting.
0: Happy birthday.
9: Happy birthday.
0: Sa mga nag-celebrate silang birthday diya karon. Nga na lang din ko mag-greet sa inyo ha, kaya di mo mag-imbita. Makalain gid mo sa buot. Char lang. Nag-joke lang ha. Ay, bita sa mga nag-celebrate sila ha, mga adlong natawahan karon.
9: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday. And of course, wishing you all the best in the world. More birthdays to come. More cakes to eat. More candles to blow. More board... Basta, yuhar na tanan ha. Ayaw lang mininyo kalimti. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession. May gabi po kang Sir Leonilo Arambala. Good evening, Ma'am Cindy. Ang ganda mo.
9: Thank you!
0: Sar. Aloy, thank you kaayo sa isipi ha. Salamat ka sa pag-appreciate sa tuang kagwapa sa live. Wala mi kwan ha. Dili uso sa mo ang filter. Gwapo ang mong suga. Ang among suga is made of street lights. Makagwapa man gini mga street lights nga suga good. Oh, perfect gid kaayo ni siya nga mga suga. Bimo nang kung ka mo magpabalay mo din ha. Dapat mga street lights na lang ang ilagay sa bahay niyo. 0975-474-9153 Open na po ang ato ang linya, biha. Pwede na kayo mong manawag. Wala, dili man luod, oy. Pwede na mong manawag, ha? O sa mga katropa natin din haakaroon na naminaw sila mga tag-satag sa katrabahuan o sa mga night shifts, sa mga graveyard shifts, sa trabaho din, ha? Nindot kay Bing, inyong ipares ang ato ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Bininot kina siya nga kape, ha? Tungod kay aside sa kape na makatambal pagid kina siya sa imong balatian, plus makapahayag po sa imong pamanit tungod kay doon na siya glutathione and collagen, makatabang sa imuha nga mutinaw, muhamis ang imuhang pamanit. Dabi? Hello, may gabi eh.
2: May gabi
0: eh. Ay, isuga oy. Pwede din na nga mag-isog-isog. Kung saan naman na? Kinsa ni palihog?
2: Pwede ko mag-rep.
0: Magpaila-ila sa siguro tano. Ay ha, mag-rep.
2: Pwede ay si Remitiba Walog.
0: Remitiba?
2: Remitiba Walog.
0: Taga-asa po ikaw?
2: Taga Alcantara.
0: Ah, Cebu? Tama?
2: Ay, Alcantara, Cebu.
0: Ah, may gabiin din ha, sa imo. Ay, hataka i-allow nga mag-greet. Wala ba kayo mga gustong ipang-confess din ha? Ah, malipayon ba ang love life ni Remitiba?
2: Pwede ba?
0: Ah, hello. Lain lagi kayo ni siya. Isog lagi kaagyo ni siya, ay. Isa ko ka sa ako? Suko ka sa ako, Abi?
2: Ano yan?
0: Nasuko ba ka sa ako, ah?
2: Hindi ko marinig. Ano yan ka nang...
0: Nagagalit ka ba sa... Nagagalit ka po ba sa akin?
2: Wala.
0: Aw, akala ko nagagalit. Sige, bumati na po ikaw.
2: Sige, sige. Mag-greet ka sa... Kuhan, akong anak na Arnel. Arnel Walog. Birthday bukas.
0: Birthday niya bukas. Oh, happy birthday po.
9: Happy birthday!
0: Ano pa po?
2: Ito lang, isa lang.
0: Yun lang?
2: Oh, ito lang.
0: Wala na? Wala na po?
2: Wala na.
0: Sige po, ingat po kayo.
2: Sige, salamat.
0: You're welcome po. Kayo ha? Oh, hindi pa naman ako sanay na ano, na ganun ang boses nyo sa akin. Ha? Alam nyo ba? O, kali trivia ni siya ha. Kini yung Disney Princess, kapag kaganising hagan ni siya, manluod ni. Maski ba may yung kasakwa, kung tingog ingani mangyod, wala ko na anad. Masakitan ako heart. Diba? Hello, Dai! May gabi, Dai! Oh, si Dai Marie sa Payot Banga, guys. Dela sa my new Corelia Davao del Norte. Dai, I miss you so much. Klase na ugma, Dai. May gabi din ha, Dai. Oh, salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Abi na kong tulog na ka, Dai. Kaya maglungag pa baya ka ugma si mga chikitings. Ang isa po na siya sa mga super mom diha sa may New Corelia Davao del Norte. Mangita mo din ha, kanang magluto o ka mga kakanin, magluto ang sudan. O si unsa na gini kalingawan ani niya mag basta daghang kay na siya. Anything na ipahimo niya sa iya mag tutor, tanan-tanan na mang maglaba, magbasok. Grabe na gid kay ni siya o si Dai Marisa Payot Banga ka Jesus ing manginahanglan mo din ha og kana mga basta mo na siya. May gabi, Cinderella, na problema ko sa kong uyab si Isabelito Wasawas. Aba? Oh, tawagan mo ko, Isabelito Wasawas. Ano na naman ang problema mo? Bakit na naman? Abi ba naman akong malipayon na ikaw ba yung nag-ingon sa kuwa last time na you are as happy as a flower? No? Malipayon na kayo siya na nag-ingon pa kayo siya sa kuwa last time. Gusto niyang i-share ang ihang kalipayon sa kinabuhi. Ano na naman ang nangyari? Mo lagi na bakay ma-over. Ano bitaw do? Kana ma-overwhelm to size to ang mga relasyon niya ang ending kay. Oh, tawag na mo ha. Ato nang istoryahan ng inyong mga problema din ha. Ah, labon bitaw to naglipay-lipay mo, lagi ko ninyo giapil-apil. Masakitan man sa taana oy. Tawag na ha. 0975-474-9153. Matulog na ang gwapang inahan kay mag-telma pa ko early morning day. I miss you so much. Oo, ang mga inahan ug mag-ratatat na gid ni. Usaan ni ako ang barkada din ha sa my new Corellia nga si Day Marisa. Mag-ratatat ni ugma sa morning na morning. Unsa ka mong orasa magmata no? Sure jud ko ugma daghang kay baon ninyo mga anak gyud. No? Sure jud ko ani nga ang mga bag sa inyong mga anak mapuno gina siya og mga bag-ong towel. Bag-ong tubigan, bag-ong balunan, oh, bag-ong notebook, bag-ong papel. Oh, exciting.
3: Exciting.
0: Ako bitaw sa una, elementary ko, high school ko, college ko. Oh, lami kay eskwela sa first day kay syempre, oh, bago ang notebook, bago ang tanan. Oh, nya nindot pa lami pa kay mong paminsar. Bitaw, oh, bago ang tanan no, nya ang baon nimo kay dili basta-basta hot dog. Humba. Ba? Grabe na gid kay ni sila oi kay nang to the highest level gid kay ang effort basta first day sa eskwela sa mga anak. Oh, second week, luya na. Ba? Sige lang nakasabot mo sa inyong sitwasyon karon. Okay ra gid kay na siya. Daghang kay nagbaon lang mga anak sa ugma ba, mga sobra 50 pesos ni nga mga ipang-ipang convert. Converted na siya into baon nga ganyan ka ng mga biskwit na. Hi, kay Sir London Porras. May gabi, bebe.
8: Thank you!
0: Salamat po sa imong pagsilip sa Facebook Live. Uy, palihog ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa itong official Facebook page, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Wala ko nagmahay. Ganisilip ko sa Facebook Live ni Cinderella. Guwapa kayo. Huwag kayo ganyan. Eh, sabilito, wasawas, what's up, what's up? Ay! Eh, sabilito, dali ka pamino sa ako sa cellphone. Hello?
10: Ang gabi, hindi eh, magabi eh.
0: Dali ka pamino sa cellphone, ayaw pamino sa radyo, kay iwit kay na diha.
10: Okay, akong ipaon.
0: Ah, may gabi, ikumusta man, tuwing mong iingon sa ko, unsa may problema?
10: In fact, siguro ang sindi, mong ganyan nabasa, nakadog mo na karun. Sabi mo sindi, istriya, di ka na sa akong uyaba.
0: Ah, man nga uyaba ni itong daan, katong bago.
10: Katuna niya ni kadawa, sindi niya taga Malaybalay Bukid nung siya.
0: Ay, tama. Sige, mag-mamino ko dariha samtang ga-inhaler ko.
10: Ako rin, sigulo nung hindi ako, sigilante ka, hindi.
0: Oh, sige, go ahead kay mamino, ragid ka iko.
10: Ingon ani, man God. Tagtaon namin, nagka-uyab mga, tingali, mga 8 na kabulan.
0: Ah.
10: Niya, gusto naman kita ko, hindi nga, mag-ipo niya. Ayun niya, na problema mo ko kay ingon ma siya, hindi nga, kaniyang, dili pa siya magminyo karon kay naslay anasiay yang mangod ba nga eskwela iya sa pamanon. Nga mo makigminyo sila ko sindi unya pa sa 2008 sino gaya o
0: ha tapa 2008 pa
10: o sa 2008 pa sindi unya karon kay hindi na ko na sindi unsa o na ko ni problema o nga masulbad ba
0: 2008, mabalik na sa tepa. Ito ni undang mong kadali ha, 2008 or 2028?
10: Oh, hindi, 2028 lagi, sa sipyat lang ko. 2028, sa sipyat lang ko na, okay.
0: Abi na ako nag-una ko ba?
10: Nata, yung makulitin ako yung siyong ba? 2028, hindi.
0: Ah.
10: Maulagin niya yung istorya na ko nga, hindi pa, ano sila magminyo karong mga... Ito igaw niya pa sa 2023 kay Napay ang mangog eskwela, ipamang pamanong pagkamaistra ba? Muna akong problema si hindi. Mga ako, ba-advise mo ang si hindi?
0: Ngayon, sa may advice mong gusto?
10: Kung sa o ni si hindi nga, gusto mong kung yung makikipunag yun. Kaya karoon, iya kong gikondisyon na nga, kung gusto kang makikipunag ako, abot, makapaabot ba ka na kung niya po sa 2028? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Problema ba? Ano niya advice ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? gusto naman ako mag-iipon niya, niya. Siya pa may nagdumili, oy. Tungo sa iyang manhood, bagay sula.
0: Aha, tempasa. Pila na mo kabulan? Ay, murag simana paman mo. Pila na mo kasimana?
10: Kana, murag kanya mga apit na tulo ka. Apit na, murag kapisibuwa na kanya. Dua kabulan kapit na mga naisin dito. Ang taon na mga niya?
0: Dua kabulan? Sure?
10: Oh, tagtawag, mga dua kabula, apit ang nitulugan eh.
0: Yeah.
10: Ako na sinisigahan yung orgi. Sige na, dahil kanya mag-ipon ang utak. Eh. Gusto na mong ipon mo niya. Siya dili pa pwede karong mga tuwi daw niya pa. Kung mag- ma- o niya pata mag-binyo sa 2028 kay. Igo sa mga magkahuman akong mga sa pag-eskwila. Dahil sila kuwari sila yung saon ako sindi eh.
0: So, ang tinood ni istorya, nagdali na ka.
10: Gusto mo dito, gusto mo akong magka-iusara ko niya, magka-ipon ni Cindy. Kung kay, sabi lang ko sa Cindy, tinawag ka na yung magkuhan ni niya.
0: Yeah,
10: sure, John. Magkaya mo ko Cindy nga, hindi yan, nagduduwa na ako. Okay, ang kondisyon yata na ako, magtaas na kayo. Magtaas na ako.
0: Tapos sa niingon ka sa ko, Tepa ha, kasi last ni mong karelasyon, kana murag dali ra kay ka in love ba? Unsa na bang gid ka ka sure? Sure na ba gid ka nga makig-ipon na kasaya? Sure na ba gid ka na imong gibati sa iya ha?
10: Ay, sure na kay ko sindi oi.
0: Okay. Oo.
10: Nakita mo na ko ang ayang hulagod is Facebook sindi nga medyo kani ang nauyong kay kuniya ba niya. Ito ang sinin, yung goodbye ko niya, niya, ano yung, man, mabitan ako siya, hindi ako ra kay, tungo sa akong guma niya ba niya, mga hindi ako nagdodua siya na ako kay, siya daily pa pwede mag-ipon tarong mga panahon na kay, tungo sa kumangong kaiskila, unang pa mag-ipon sa, kanya mga mag-iskila kumangong, so, iguan tayo siya, unya pa sa 2028, plus dugaya yung tao, ano yun,
0: pangutan, pangutan doon, tika Isabelito, oh. Love bagyod nimo siya.
10: Ako lang siya lang siya. Ay, tinood eh. Ako siya ang gumalabo siya na ako niya. Magdoduhan na po ko niya. Okay? Pasa yung gumisto na ako ba?
0: Kung love
10: kayo, gumisto na ako. Lugar pa kayo mag-ipon.
0: Relax niya, relax. Relax lang. Kung love nimo siya, dapat love po nimo ang iyahang pamilya. Kung love kung love nimo siya, respetuhon nimo ang iyahang desisyon nga unahon sa niya iyahang pamilya ay ha na ka. Siya yata ang nagagasto sa iyahang igsuon eh.
10: Oh, mo na si siya ang nagagasto ana niya kay
0: kay. Dobe. Ayan ha. Dobe. Karon kung musugot siya makig-ipon sa imo ha, andam ba ka nga gastuhan nimo ang iyahang igsuon para makaw mag-eskwela?
10: Ako na siyang tabang nga, no? Pero dili na niya problema, Cindy, kaya abe nung kung sa Cindy, mga kaliwat na siyang mga pagkabutang di ay, yan mo kong isuntian, girl?
0: Oh, onya, Dobby. So, unsa may kwani mo, Ana, limbawa nga mo ingon siya nga, oh, sige, kay gusto na magiga nga makig-live-in sa kuwa. Ah, sige, mo anak ko diyan Cebu. Nya kumusta man ang pag-abot sa ihang estudyante nga ginapa-eskwela? Andam ba ka? Gasto gyud ba kay nang magpa-eskwela kag college, especially magmaistra tong ihang igsuon. Dili kina siya basta-basta nga gasto.
10: Mo bitaw nga abi usa sa hindi mo sana ko ginahon na bitaw. Dili na basta-basta ang gasto ay nya. Murag na kog murag kog maikog po niya nga ako siyang pugso hindi mo mo na hindi nga. Mga agi ko sa imo advice ni unsao gyud ako be kay mga
0: mo ko advice nimo mo to kong advice nimo kani di wala ko nasuko ha basi mo kag nasuko ko pero mauna mauna akong advice sa imo ha unang una sabton nimo ang iyang sitwasyon karon kung nakasabot ka sa iyang sitwasyon kung kaya nimo siyang tabangan sa iyang gastuonon sa iyang igsuon then go for it pwede ka nga makipag live in sa iya ha. Pero kung naaman diay sa imong panguna-una karon gaduha-duha ka kay ing anak man day kay expensive ang gasto sa usa ka pagkamaistra then ayo sig panghagad og sig pag live in kay di man nimo kaya.
10: Mga kinuha na bitaw sindi ay sige na pila gid kay salamat lang kayo ni mo sindi nga imong anak mo guys na ko karon kay kuan daya ko kuan daya kani ang dili tinuod nga susa ang gastos mo isila na bisig ang mga
0: mga OJT pala.
10: Ano mo na hindi ako karon ni tao kita gani mo kay salamat na tayo na tigaan ko ng advice sa
0: OJT. Naon na. Siguro ang mahimo na lang ni mo isabilito is kabalo jud ko nga excited na gid kay kang makipagkita sa iya ha.
3: Excited
0: jud kay ko nga makauban siya. Siguro ang buhatan ni mo instead of mag-live in mo, pwede man nimo siya i-invite nga mag-adto sa Cebu. Anuhan nimo siya kanang imuha siyang pamasa pwede ra man mamasahi, pwede ra mag-tracking, di ba? O sa Cagayan ka musakay, okay. O sa Cagayan siya musakay, tapos mga duha pila ka oras na murag one day yata magbiyahe siya, magsakay lang siya og barko padulong sa Cebu. Pwede man ingon okay. Na o pabisitaon nimo siya, magbakasyon siya for like 1 week sa inyo ha. Unya pagka next uli na pud siya, pagkuman pagmingaw na pud kay kasaya ha, padalaan na pud padalaan or magsabot mo kung kinsa magpalit og ticket, paduon na pud nimo siya. Ingana naman na wala may imposible kung love gid niyo ang usag usa. Pero ayo lang gid mo pagdali pud sa point na naamoy matamakan nga mga decisions kinabuhi, no?
10: Ay sindi mayo kay na imong kaniyang yung advice na ko sindi. Salamat kanimo. Kay tinuod sindi mo mo ni. Kani ang niya pa gusto ko siya mawalik si Cebu pero hindi marimay mo sindi eh, kay kuwal mo sila magsuntulo niya ang naan niya karoon din ha iyang inaaraw ka ng iyahang manghod nagsubi kayo no, ng iyang biyaan tingali ba sulo niya siya magkita masalaya kung ginahuna ni sindi ay
0: tapa ha naasaya ha iyang or naa siya nagpuyo siyang mama karoon
10: o naa. Wala mo siya mga hindi niya sila ang duha yung inaanong yung manghod.
0: So din siya pwede nga makagawa sa balay? Murag, kumbaga, kung magawa siya, dapat kuyugod niya yung mama, ana?
10: Oo, kanya, gawas para si hindi. Giinang siya sa inahan nga. Kanyang ayaw bigo pagminyo o kuan. Karong panahon na kay abil ng unsa. Kami lang din yung nabili. Nung lakaw ka, unsaan mga nako.
0: Na yung mga ingunaan ng iyang mama, o. Oh. Kung ano lang, siguro isabilito, pwede mo na ikaw nalang mag-ano yun sa bukid nun.
10: Mabita ka kung inauna si Nina. Lagi ko budget si Nina ako na siya at doon. Pero yung pasalay po sinabi si Nina. Ay, kabala ka, kay, ay kabala ka doon kay kanihang pagsabot kami si mama. Maam ko na maya na mapagkasabot usak mga natin si Cebu. Pero ang pagkakaroon panahon na hangin ko na mag-iyon nga umahin mo dili sige kumakana at kumusok kumangon lang nga. Pero may siya man ay nag-gastuan si Cindy ay. Una nga ako sa nang ginawa na Cindy na kanang problema yung ana ba ako na siya hindi pa hinuntan na po si Cindy ako lang ipaabot ni mo kay namin na po ko si mong advice mo ay mong advice hindi ba mag-isakto kayo.
0: So ano na lang kung na nakay budget pwede nga ikaw mabisita sa iyaha diri since naamang gid siya mga rason nga di siya makabisita din ha mas maayo isabilito kung ikaw mismo ang makabisita din niya kay para ma-experience pud nimo unsa kaninud ang lugar sa Malaybalay Bukidnon. Kaya naman kanin mo magbiyahe
10: ay hinoon layo ginang ipoko Mindanao ko na sindihan niya kanyang ako lang ginang hanaan si Cindy o makaya ginang kung pag-analis na no? Kaya magilay, una mo kunagod.
0: Nawara na siya.
10: Ako lang kayo.
0: Ikaw ba medyo may pagka-unfair ka gamay? Gusto ni mo magsakripisyo siya para sa imo, pero ikaw di ka ganan magsakripisyo para sa iya ha? That's not love.
10: Dili si Cindy, ay.
0: Dili lagi. Dili na siya gugma ng ingunana, gilbi kay. Dapat, kung love niyong usag-usa, willing mo mag-sacrifice for each other, dili kay isa lang ang imong pasakripisyohon. Gabi, ipag-abot niya din ha sa inyo, himuon mo siyang tinapa. Wala naman noon. Bitaw, balikan na to ha. Nangawat na kong time, Bibi Japa, sa iluagid ko eh. Ako na lang tuloy-tuloy sa finish round. Ha? Kung love ni mong imong partner, may it be long term mo. O, unsa ba? Basta kung gugmang isgut. Balik ko na to. Kung gugma nga to ang iskutan mong good be, kinahanglan, dili pwede nga usa ka tao lang ang magsakripisyo para sa imuha, sa inyong relasyon. Kinahanglan, nagsalita, aba. Magaling, magaling. Kinahanglan lang duha mo nga magsakripisyo para sa usag-usa and you have to meet halfway. Dili kaya ang isa lang ang maglihok. Unya ikaw magbagot buhat? Dili na pwede. Hello, may gabi.
8: Hello, may gabi, DJ.
0: Mm, may gabi. Ay, dili mo ko DJ, bye.
8: Chora.
0: Dili lagi ko DJ, lagi. Oh, si ko
8: ano? Sige lang, sindi ko.
0: Sindi ka na. Oh, ano ba magkasinabot na kisan eh?
8: Sa Cebu ni, si Dixon ni, Dixon.
0: Ay, may gabi din si Moabi. Kumusta man ikaw?
8: Ah, okay lang. Dobby, ikaw?
0: Okay, ragid ko. Ay, unsa man ako ikaalagad sa imo harong gabi una?
8: Oo, oh, nangkuhan ako, naminan ako sa imo. Kung dili mo doon sa mo ano kay Cebu, good girl ako sa Cebu.
0: Oo, sa cellphone na lang ka pamina. Unsa man mo greet ka, manawagan ka, unsa man?
8: Ay, kana namo nagpa-advise ni Mugod.
0: Mm, advisean po di mo siya.
8: Adi mo ko anda ko gamay ba kay mo advise sa ko at gamay niya pero murag magwa ra man ta kata na to goro.
0: Tagaig advice kay kailangan to niya og advice keyword.
8: Ah, mo advise lang gamay.
0: Mm.
8: Kuha mo ba siya kana yung problema ba kay murag batan-on man kay tong babae no?
0: Di ko sure. Yeah. Wala ba siya nag-ingon na maragbatan o ng babae? Pero I don't know.
8: Ay, siyempre na. Kung mga kusyantino ba maragbatan o ng babae? Kasi kuhin na pa ko niya. 20-28 pa mag... makikuha niya ang babae. Makikuha siya ang gusto niya. Napam na naigastuhan niya niya mapugos.
0: Hmm.
8: Isod mo ko napugusan niya kay... para na rin niya. Uy, buksan niya, maingon na siya niya. Ah, sige, mabuhi, mag-ipon na siya. Siya pagkastuhan sa pag-stila niya. Siyang mama po, tao naman lang.
0: Oo.
8: Di wala na. Naku na na problema. O, depende kung mo... Kuwan siya, nang... Mudir siya sa kanang kuwan sa babae niya. Siya mugasutan na na. Siguro, pwede, guro.
0: Oo, oh, pwede, gid ka ayo. Pero parihaan na duha-duha siya kay mahal ba ang gasto pag magmaestra, no?
8: Oo, oh. Mahal na din. Limaw niya problema ron. Gastos ni kayo na, eh. Sabagal, hindi na gumahala sa panglitro. Kanapa kayang mag-school na college. Dako kayo na ang gasto na, eh.
0: Ako siyang giingnan. Amo ito, nakadungog ka sa kong advice sa anak ko nga. Pwede man ikaw na lang mag-add to sa bukid noon. Oh. Nagduha-duha po siya.
8: Siguro ito, dapat sabi ka namin na, si Adlo, sa masaag ba niya, di pala nung musipot, mangindyan, plano, kada ko problema.
0: Oy, na ako, ang iyahang Bebe Labs, kaya na at least malay-balay, pwede naman ko siya muduol na ako. Okay na, bukos malay-balay. So kung, halimbawa, kakahadlok siya nga, basing masaag siya, pwede mong kumahimong tour guide.
8: Adi, pwede rin kaya sabo. Pwede rin kaya sabo niya, Cindy, kung gusto siya mato dito, di magigon siya mo para gairan siya mo dito kung asa na napita. Problema lagi kung magkuha na baka nang dila niya pakita ba, basig binuang o tinuod ba diyo baka nang ilang sabot, basig binuang nga na po siya ba.
0: Akan, diha lang kita magdaog kung halimbawa pag abot niya diri kay maingon na wala dito siya nag-exist kay lahi ang pangalan. Pero naman daw sila yung Facebook, magkita man daw sila sa Facebook. Ako lang ko, ano ang pangalan?
8: Nag-joke ko lang sila, kumbaga, kung kuwan lang, kung kuwan sa kandidyo ko lang naman, nag-delikado, gamit na nag-live picture ba, scam.
0: Ako, nag-video call sila, o dyan, naag yung mga live actions, makita agad nga wala yung mga delay, mao na agad siguro na. Pero kung picture-picture lang, daghang mailad, oy.
8: No? Depende na ganyan si Indy, kung... Sigido good siya, siya rin yung makadesisyon na na. Kaya naman siya saktong edad good.
0: Oh.
8: Siya rin yung makadesisyon na na.
0: Tinuod good, tinuod good. Salamat kasi mo paghatag o katinaawan siyang panguna-huna ha.
8: Depende na, basta depende na ganyan si Cindy. Ang sayang uwan, sayang desisyon. Yan na good na, kung moris good siya gato dito, naradyo na niya tanan.
0: Tinuod good. Kung basta kayang gugma, wala gina siya gipili nga panahon, wala gipili nga higayon. Kung gustuhon, gustuhon.
8: Maroon din ako kasulti nga na mga naot ko nga buwan, mamingo siya, nara niya kung kuhan, narok, depende sa niya lagi, basta ako naglibog sa kanya, banarag niya lang na
0: sa muka ni boy. Ikaw naman inoy nalibog. May gabi, uy, salamat ka, ayuhan na pa ba kayo mga gusto niyo pang greet?
8: Sige, mag-greet lang kuhan mo na Cindy sa mga namina sex sa XFM dari sa Cebu.
0: Ah.
8: Biyari sa mga kotos na mong nagmata para namina sa XFM ng gabi sa tanan.
0: Kaya lang?
8: Pwede mo request?
0: Ay, oo.
8: O, dadin mo si Cindy ng gabi sa Cebu.
0: Salamat.
8: Sa mga kabahan na naman.
0: O, saan mo ni mong request ng kanta?
8: Kwaro nga ng mga love song English, pwede?
0: Unsa man, unsa, oh, pwede kayo.
8: Ay, kung ano ng Tagalog na lang, naisip mo ba?
0: Naisip mo ba? Kasi kay Sigar.
8: Oh, ba? But, sinantoyo.
0: Murag wala, naisip, ito pa. Ah, wala ko anak, beer. Lain na lang
8: ba? Ay, pak, didikit na lang ako ato niya sa yung inigugbak atong mag-advise kay Control Love ko.
0: Ikaw, Control Love. Oh. Ah, oh, si Kwan Cheryl Cruz. Ah, sige sige, ay kagilok ani.
8: Hello Cindy, may gabi, salamat, God bless.
0: Salamat, big God bless you. O salamat ka ayo ha si ato ang bibi din ha sa may Cebu. Ano mo ula mo sa tani. Ay, dapat ay gamay ng oras bi pwede pong manawag sa kuwa kay munya taod-taod. Wala lang ko nag commercial break, kitagaan ta mo og chance nga manawag sa kuwa. Pwede pa mo manawag ha up until alas 6:50 pa man ko. Dili lang ko damang luod. Basi mo ingon mo ba nga kanang kanang si Cinderella ba kayo pala away ka ayo. Wala jud ko kapangaway sa inyo ha. Ang kanang inyo madungog sa kuha, dili kini siya scripted, dili ini siya kanang murag for the char nga para ibigin. Kung unsa inyo madungog sa ko nga kasaba, mao gyud na. Kung nang good, parang kahay lang gud ninyo. We are already on basta uy. Nalang ko mag-English. Nalang sa 21st century, so dawat-dawat na takong kasabaan ta, normal gid na. Okay. Ako man gani, ako nagadawat mo jugog kasaba, labi nag-about sa gugma-gugma, na nagadawat ko, ana, oy. Hi, Kai Jamil Inohales. Hello po sa kong, ay, dili ko ano gabasa, sir. Pasensya siya kaay, sir, ha. Sir, dili ko gabasa o gano'ng mga words na below the belt na po, ha. Hello, dindot ang bukid noon. Oo. Pwede ba kung mga advice din mo, Cindy, about sa kong partner? Tawagi lang kung ma'am, need na ko imong advice about sa kong partner. Pero sige, sir, pwede ta katawagan. Pero hangyo lang ko, sir. Ayaw lang po doon istorya ng mga about na mga W, U, daana. Ayaw lang o ka ng mention o ka ng mga words na kuan. Bibi Jow, nabaling load niya ito ang text line? Naawalo. Try na ko dial bi ha 09. Try na ko ha kung makatawag ba ni kung naa ba ni siya load. Tawagan tika. Pero dili sure jug ko nga basin dili ni mo number. Basin number ni sa kuan sa babae. Nabiing una na usay nga kanang anaon ko ninyo ha inyo kong ibiktima ha. Tingnan natin.
11: Outgoing calls from.
0: Ay naku uy wala naman pala kami load. Sorry naman. Kamu nalang panawag. 0975-474-9153. Oh, hello daw sa iyang partner nga ni Kuyog sa laing laki. Gidala ang bata nga walay pananghid. Unta malipay daw siya sa iyang gibuhat. Na, kanang mga ingon na anak bitaw, Jamil. Lagi po tayo mabuhat anak. Kaya dito man siya nalipay sa lain. O sayo po bitaw, no? Kanang, we've given them so much para unta malipay sila. Pero, unsaon tamad nga, maski unsaon pa natughatag-hatag sa ilaha ang tanan-tanan, mupiyong na ta. Piyong na ta. Wala gihapon, dili gihapon kita ang ihang kalipay. Nagayoban din ha nga, sa'yo nagtagal, sa iba kinasal. May ganyan talaga. Pero ang issue karon, ang mga cheaters. Diba? Kung nabasahan siguro niyo sa to mga official Facebook pages nga doon yung mga bagong chismis nga nanggawas, nga nag-adto sa mga international tours. Tapos, gibilin ang uya, pero ang kauban kay lain nga babae. Yeah, it just so happy na kaning babae daw kay nakadawat daw ni siya og tanan-tanan like bahay, dupa and cash. Alam niya oi. Mingon ano tapos sa naa kay long term nga girlfriend gibiyaan ni mo sa Pilipinas for the sake nga makapag bonding ka sa imuhang bagong baby loves. Dili na siya maayo bibiha. Cheaters lose good people. Mawala gid sa inyo ha, mga maayong tao. Gani mga maayong tao, di na gid na mulingi sa inyo ha. Timani gid na ninyo bi, the more na ka na magbinuang, kanagong inyong ipatukar ng inyohang mga style din ha, aga magbinuang-binuang mo, dili na siya. O, ka na mga temporaryong kalipayon, testingi gid na. Testingi gid na kayo, di ka magmahay sa ako. Ito, oy. Wala ta nagkuan nagbahad-bahad ha, pero reminders lamang po sa mga mahilig mag two time din ha. Sa mga mahilig mag-cheat na hobby, dili po na, dili na siya healthy sa imuha ha. Although it's like a fulfillment sa imuhang soul kay nalipay ka, na ay nag-validate sa imuha, na ini-appreciate laing tao sa imuha, but that's a temporary happiness. Dili ka magmalipayon, nana. Dili ka magmalipayon because kabalo ka. Oo. Dili man na siya mistake. Ang kanang pag-cheat-cheat ni mo, dili ta kaingon nga mistake na siya. Mingong ka nga, kuan manggod ka nang, natintal lang man ko kay. I'm so huyang. Hala. Imuha man ang choice. O, gipili man na ni mo nga maingon anak ka. So, dapat panindigan na ni mo kung unsay consequences sa anak. Dawaton gina ni mo si Za. Hala? Oh, dawaton gina ni mo. Wala gitay mahimo diha. Pero, remember, walay pagbasol gina as unahan. Naagin na siya permanente sa iwet. Diba? Oh, so, maunang, as kanang kung pwede, magtarong kasi mong life, dapat kontento ka na sa isa. Hindi na nato dungagan pa. Galabad-labad ka lang eh. Oh, galabad-labad ka lang sa ulo mo. Kung hindi ka pa sure sa partner mo, wag kang magtagal sa kanya. Kung ginagamit mo lang, natagalog na naman tayo eh. Kung hindi ka happy sa mong partner, oh, ayun na pagduga. Ihatag na siya, ibuhiin na siya kaya para makapangita po siya sarili niyang life. Kay deserve po niya maging happy. Hindi pwede nga, ikaw lang ang malipayon. Dapat maging happy po siya. And that's giving him the happiness she or he deserves is actually a peace of mind sa imuha pong part. Diba? Kung gusto ka nga mo, mukuan dyan ka sa laing mga klase-klaseng mga tao, eh huwag kang mag-commit sa isang relasyon. Oh, ipag ano ka, mapaka-single ka na lang. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, ako ning basahon ha. Taga Davao ko, Ma'am Cindy, nagtrabaho ko diha sa Valencia Bukidnon sa may ginapadala na ako niya 4-5 taga Saturday, pero wala ko kabalo, nagbinuang na di ay siya. As ako nagkulang niya nga tarong kaayo ko about sa iya, pero iyang gibuhat. Nako ma'am, grabe akong stress o depression. Lamao ba? O, ingon niya, wala ko nagdumot, pero dili ko kalimot na miss lang nako ako ang anak. 5 years mi kapin, pero diha na siya nagbinuang nga naan na mi anak. Sa una, wala man dyan na niya buhata sa kuwa. Si Jamil Enojales. Jamil, kung regarding sa imuhang anak, wala ba ka nagduol sa mga duol sa ilhang like or sa inyuhang barangay or sa kanang barangay nga duol anang imuhang ex? Matawag ba nako ni siya nga ex? Ex naman siguro no. Nagtrabaho ko diya sa Valencia Bukidnon. Taga Valencia ba ang babae? Mm. Dili kay kukuan. Sir Jamil, pwede ko nimo i-message sa 101.7 XFM Bukidnon. Gusto na ako nga madungog gid ning imong istorya sa kinabuhi eh. Ang bihira lang gid sa lalaki ang ma-stress ug ma-depress kaning iya hamang gud. Luya pud oy. Sir, i-message ko sir B, 101.7 XFM Bukidnon. I-care of sa kuwa. Gusto na ako nga mabasahan ning imong istorya eh. And ayaw padala sa imong depression. Ayaw padala sa imong stress. Unang-una, sir, dili ikaw ang nawalan. Walay nawala sa imuha, siya ang nawad-an. Remember, kung kinsa ang nagbinuang, siya ang nawad-an. Ang ako alang, sir, padayon lang gid sa imuang life. I know for sure, one of these days, makitaan gid ni mo ang imuang anak. Ang imuang anak, mangita gid na siya sa imuha, whether you like it or not. Magpakaligun ka, manarbaho ka, mag-ipon ka. Because I know, one day, mabalik na siya sa imuha, makiluoy gid na siya sa imuha. Kanay mong 4-5 per week, sakuha na lang na ipadala, sir, be. Char lang. Pero Bitobi, kanay mong 4-5, nga ipadala ni mo sa iya, ha? O, imuha na lang ng ipunon. Kaya, para pag-abot sa panahon, nga magpakita imo ang anak sa imuha, na kay mahatag sa iya, ha? O, kay murag, duda po daan ang mga ingunana. No? 4-5 ang ginapadala, kada simana, padung bagid ka na sa bata. Pila man yung anak, isara? Isa rin yung anak. I-message ko, Ben! I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon, sir. Gusto na ko nga mabalantanan ning imuhang istorya, ha? Ayaw lang pamalikas dito kay ang imong Disney Princess. Di ginigay pamalikas. Usahay lang. No? Kasagaran sa mabiktima na ako kay akong mga kabayo. ay kuan sa kwayo gusto na ko ni makuha sir ha again Sir Jamil Enojales i-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon bi wala naman kita igong oras so salamat kay sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours magkuyo-kuyo kita ugma sa susamang oras alas 9 hangtod alas 11 gihapon sa kagabihon kauban pong yuhang Disney Princess Bisaya version Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.

0: baka ayo ang atong gabii kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara. Dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.
1: Exciting summer managatropa.
2: Ang saya-saya.
3: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
4: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarence, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting.

0: ng XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.

best song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
1: Davao City.
0: Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
2: XFM.
3: Kaklarit sana.
2: XFM.

0: isa, mayroon man nagka-tropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, Kinihang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na.
1: Katropa.
3: Ka-Clarence, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran sa akong Ritz Vita.

0: na ay mga bugong duha ka buong murag na kong-kong-kong sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Chantur Plus, herbal capsule. Muna to, wala na yung, na, nahinay na siya, mag-anayin na siya, nagkawala, nagkawala siya, nagkawala, hindi, nawala na yun. Mga ganyan pinakadidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutistimunin yung alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City.

0: Kanto kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa nagyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan.

0: как плариться на
1: Exciting!
2: Mga katropaming buntag sa tanan, oras na to, alas 4:08 na.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas, kutob sa maabot ninyo pagsibyan ning mga orasa. Good morning, kaninyong tanan, mga katropa. Nagawin sa mga igala ning laing hugna na sab sa ato ang pagpanaguban-uban sa atong Ronda Hanay. Matagbuntag ka na mga katropa, gikan alas 4, hangtod alas 4:30 sa kabuntagon mga katropa. Ingadlaw kita mga igala nga Lunes, June 8, 2026 mga katropa. By the way, mga higala ha, congratulations sa tumakaig sa unad karon nga enrolled na mga higala. Hey, abre klase na mga katropa, good luck sa mga estudyante nga naminaw ni mga orasa. Ayan, by the way, mga katropa, kung gihapon ninyong makauban ang inyong tigronda ning orasa katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Yan, may buntag ka ninyong tanan mga katropa ha sa itong makaigsuunan nga naminaw karon. Kina itong programa mga katropa, gipaluyon kini sa mga produkto sa Yes Health Incorporated sa amin na lamang sa Zantone Plus Gold, Zantone Vitamin C, Zantone Plus Coffee Mix. Mao kini mga katropa ang best trio combination ng mga produkto sa Yes Health Incorporated mga katropa. Ito yung mga igala sa itong makaigsuunan nga naminaw karon nga buot mag-relax. Kay taliwala sa ting klase mga katropa, nagyapoy makiksuna nato nga buot mag-relax mga higala. Bago pagali pagsugod sa klase, gusto na mag-relax. Ana mga higala ha, available ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Mahimo ka na ninyong bisitahon mga katropa nga akining kung gusto ninyo relaxing nga resort mga higala kay makonnect yun mo sa nature mga katropa. Diri na kana mga higala sa may Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. And bisitahan lamang ninyo mga igala ha. And of course, alang sa dugang mga impormasyon o detalye sa ilang mga serbisyo, mga katropa, mamahimo ninyo bisitahan nilang Facebook page, ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Dinatabag lang ngayon mga igala, ato ng ampakan, ato ng rondahan ng mga panghitabo din sa ato ang lokalidad mga katropa.
0: Ronda Balita.
2: Local News. Local News.
1: Unang sa ato mga igala, ato ang sitwasyon sa panahon.
2: Weather Update. Weather Update.
1: By the way, mga katropa ning mga orasa, nagsugod na gyud ang pagpanaligsik mga katropa diri sa ato ang syudad sa Davao.
0: Ronda Balita.
1: Kumusta man sa ato makigsuunan karon sa nagkanayang bahin sa Davao City mga katropa? Ay, nasinati ba ninyo sa inyong mga lugar karon na ang nagsugod na nga pagtulo sa ulan mga katropa? Ito pa naman excited sa mga kaigsuunan na itong mga estudyante. Nga padulong sa mga eskwilahan mga igalapan, ayaw pagkumpiyansa ha. Dapat siguraduhan mga katropa nga nakidalang payong din ha. Ay gabi na mga katropa ang kining tubig. Ayaw din yung taong kalimot mga ginikanan sa pagpadala ni anak sa inyuhang mga kabataan nga mo eskwela mga katropa. Kay nining orasa, nagsugod ng pagpanaligsik sa atuang area din hi sa atuang syudad sa Davao mga katropa. Kung sumala sa report ha, sa atuang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa, pipila kabahin sa atuang syudad sa Davao ang ilalom karon ni ining sitwasyon sa mga pag panaligsik ni ining mga ning orasa mga katropa. Mga igala is ang tungkol sa ni ini mga igala, medyo ni hina itong internet connection din eh. May kini mga katropa ha. Sa naman yung internet connection ato dire murga ni Action Man og ipit mga igala. Aka na mga katropa, anatong sitwasyon ha, kaysa pagpadulong pa lang nato dire sa istasyon, nagsugod na pagtulo mga katropa ang ulan. And medyo ha, mapanganuro na to ang kalangitan mga katropa. Malamping-amping kanunay sa itong makaigsuunan, nga mubiyahin ning mga orasa. Kinahanglan na ligunon kanunay atong resistensya mga katropa mag-inom og Zantone na vitamin C mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Sa pikas bahay, kumusta na itong makaigsuunan karon? Pabilin maghapong nagtapon og ang mga basura sa inyong lugar mga katropa. At I'm sure mga higala ha, isa na sa problema karon sa itong syudad sa Davao. Labi na mga higala na anay mga init ng mga panghitabo mga katropa. Kaya sanglit mga higala, ang kini mismong mga basura gipabutang na atubangan mismo sa DNR 11 office mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Grabe mga higala ha, kaya aron na matod pa, mabati matod pa sa DNR 11. Sumala sa mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, ang mabati mga katropa nga kinahanglan na gyud matagan o gatukmang pagtagad ang sanitary landfill nga ma-okay na kini mga katropa. Pananaay mga depensa ni ana ang DENR 11 mga igala. Kung anong temporaryo una nga wala pag-lift no ang suspensyon sa sanitary landfill mga katropa gumikan. Sa nagpadayon pa mga igala nga kining search and retrieval operation nining nahibilin mga katropa nga aduna pay usa ka individual ang padayong gipangita mga higala human nagikaingong natabunan sa midahili mga katropa nga porsyon niini mismong tapon og basura sa barangay New Carmen Sanitary Landfill mga katropa.
0: Bunda Balita.
1: Kana mga igala apan sa Pikas Bahin mga igala posible matun pa nga karong semana mga katropa. Is tangtango na ang maong suspensyon. Nahupuli mga higala ha. Nahupuli ka dili na malangay mga katropa ang kining maong impormasyon mga katropa o mahimo kining matinuod, mahimong posible. Panag depende na po ka ng mga katropa sa itong lokal na paggamhanan sa Davao. Unsay mga pamaagi ni ini mga katropa. At least matubag ang kining maong problema kay nagalugi kini kabalaka ngadto sa mga residente. Labi na talking sa panglawas mga katropa sa katawhan.
0: Runda Balita.
1: Oras alas 4:15 na sa buntag mga igala. Atong balikan gamay ha. Ato ang sitwasyon sa panahon diri sa atong syudad sa Davao mga katropa. Ay ginalog kita sa localized thunderstorms mga igala nga weather system. Kung asa pipila ka mga area sa Davao City ang nakasinati og pagpangdag o mapanganurong nga kalangitan. Ngayon na ka na mga katropa sa mga pag-ulan-ulan mga katropa. Kung ano mga igala atong sitwasyon sa panahon diri sa atong syudad mga higala.
0: Balita.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, hindi kay giklaro mismo sa Davao City Police Office kung ato ang mahinumduman mga katropa dili pa na magdugay adunay usa ka babay ning si alias Vanessa mga katropa ang nisumbong sa Central 911 na nagpakitabang sa Central 911 nga daling girespondehan kini sa kapulisan iyang sumbong kuman matod pa allegedly mga igala nga gitulis kini partikular mga katropa dinhi kini sa area, sakop kini sa area of responsibility sa Bunawan Police Station mga katropa. Kaya matod pa naasa kini paldo-paldo man unta daw ang mga tulisan allegedly. Panasayaran kadugayan mga katropa nga ang gikaingong nilibuh nga salapi kantidad sa kwarta. Inaon sa ba mga katropa nga hadlok man ay kini nga masakpan siyang bana nga iyan ang nagasto. O iyan ang nagamit mga katropa. Sir, mga igala sa itong pakiginabi kang Davao City Police Office Spokesperson Police Captain Hazel Caballero nga ang nagkantidad og 6,000 pesos nga cash mga katropa. Iingon na niini usa ka alias Vanessa usa kining ka misis mga higala nga iya matud pa kining napahiram ngadto sa iyang amiga.
0: Runda Balita.
1: O ni mga katropa sa kabalakang masayran siyang bana nga wala na ang 6 mil. Ay, naghimo-himo na lang siyang sitwasyon mga katropa. Nagitulis siya sa duha ka people. Ano mga katropa? Daling i-responde itong kapulisan kay ilaman yung tahas nila mga katropa ang quick response. Swift response mga higala. Apan, ang ending mga katropa na siren sa gipanghipos ni ining CCTV footages. Nga, oy ma'am, dili man tinodi mong gipang-ingon. Ito mga katropa, ni angkor lang itaon ang misis nga si alias Vanessa. Hey sir, giatik-atik raman ako ang tanan. Ni mga katropa, pero wa na ha. Ay kaso mangod mga igala kung aduna pag yung mas importante nga mga butang nga angayan respondan sa kapulisan, pero wa na, nalangay na. Ay ang atong mga otoridad ni respondi man dito sa mga butang gipang atik-atik ra intawg himo mga katropa. Ano yung gala panawagan sa itong mga kapulisan ngadto sa publiko? Kali kaya ng susamang binuhatan, kaya at least mga gala di masayang ang resources ato ang mga otoridad. O mas mahatag pa ngadto sa mas importante nga mga sitwasyon mga katropa ang presensya ni ini. Noon ka ni ini mismo mga yaga-yaga. Hindi mo lamang mga katropa ang mga kining insidente na naghatudpod mga gala o kadaot in town sa pangalan sa Davao City mga katropa. Ano mga igala ha? Di kayo in town ang kining mga joke-joke. Mga katropa ko, ado na may mga concern mga igala ka na pong tinutan ay mga igala. Kaya atong kapulisan, andam gayon mo responde o mutabang kaninyo mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras mga igala, alas 4:19 na.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda, nagabalita. Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.
1: May buntag once again mga katropa sa itong kaigsuunan nga naminaw ng mga orasa kay maabot kita sa Tibok Davao Region. And of course, sa kasikwit na ito ng mga rehiyon, mga higala, kutob sa maabot ng mga orasa. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan mga katropa.
3: Good morning!
1: Yan ato sang i-great mga higala ha kay nagmata na sab si Ma'am Nita Valderosa.
3: Good morning!
1: Yan, mayong hapon usab diha sa imong area sa Canada, Ma'am Nita Valderosa. Yan si Sir Dato Makasyug. Good morning!
3: Good morning!
1: Ayan mga igala, nagmata na sab si Sir Uncle Dars. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
3: Good morning!
1: Ayan si Ma'am Jing Pegarido. Maayong buntag mga katropa. Ayan!
3: Good morning!
1: God is good all the time. Ayan mga katropa, nagmang salamat sa mga naglantaw ning mga orasa. Ito ng ambakan mga igala, di na tamaglangay. Rondahan na nato ang panghitabo sa to ang kasikbit nga mga rehiyon.
0: Runda Balita.
2: Regional News. Regional News.
1: Kumusta man sa toong kasikbit ng mga rehiyon ni nga orasa mga katropa, I believe, ha? Nga kiniintawang amping-amping itawon sa kadalanan mga katropa, labi na sa mga nagbiyahe. No, kaya every now and then, mga galawa ta masayod mga katropa, niini mismo mga kasika sa kadalanan mga higala. Ayan mga katropa, unahon nato dinhi mga katropa ha sa sitwasyon na kay pipila usaba ka mga impormasyon na to ang nahipos sa mga panghitabo diri sa Bukidnon area mga katropa. Nasayod ba ka mo mga higala nga aduna gyud intawoy mga giikaingon nga magtiayon na ang nakabsan sa kinabuhi mga katropa human matod pa kini. Na lambigit sa disgrasya. Nakamotor kining maong magtiayon mga katropa dang nalambigit sa disgrasya niining tali sa usa ka giingong van mga katropa. Ang kini panghitabo mga higala natala kini dinhi sa may pangantukan Bukidnon mga katropa. Kung asa ang nahisgutan na nga paghitabo. Ilalom karon sa imbestigasyon sa ato ang mga otoridad mga katropa labi na sa kung unsay angay nga mga tulubagon niini nga nahisgutan nga nalambigit usab nga driver sa van mga katropa. Mo amping-amping kanunay mga igala sa matag biyahe sa matag karunog unya mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Alas 4:21 na sa buntag mga higala. May pipila usab ka mga kasikas mga katropa ha. Labi na sa nagkaduol na mga igala nga ini parliamentary election. Adrip mga katropa sa barn mga higala. Good luck sa itong makaisuunan dira ang mga kandidato mga katropa ha. And of course sa mga butante mga higala, iandam kanun na inyong mga boto nga di kini mausik ngadto sa mga individual mga katropa nga abusado sa posisyon o kini igo lang pahumot pag-abot sa trabaho mga katropa, medyo wala intawi anino intawon makita mga higala. Kanaha mga katropa, naot nga ang inyong boto di masayang mga katropa. Alas 4:22 mga higala, sabi kasabayan usab mga katropa din sa may area mga katropa sa may Bukidnon, Libuna usab Bukidnon mga katropa, nahimong mabungahon mga higala ang operasyon sa itong mga otoridad humani ini nadakpan mga katropa partikular sa sakop sa Libuna Municipal Drug Enforcement Unit mga katropa ining usa ka alias Cheke 27 anyos mga igala walay trabaho matud pa residente sa nisgutan nga lugar partikular dinhi sa may Purok 3 Barangay Crossing Libuna mga igala dakpan kini man na napalitan og gituuhan nga shabu mga katropa pasado ala una 20 sa kaadlaw. Ang inaiskutan ng individual mga igala, ginagmay matod pa nga droga ang na-recover gikan ni ini. Apan mga katropa ngalan nga shabu kini. Ay, in town mga higala, wala ka na itakas. Sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Inoon ang mga silot nga tubangaw, nagdepende kini katropa ang kabug at sa silot. Sa gidaghanon sa mga illegal nga droga nga ma-recover gikan sa posisyon ni ini. Kaya na po mga katropa, lahi-lahi mangguna ng mga kaso. Naghupot, nag-deliver, nahimukang dealer. Mga katropa, lahi-lahi ng mga kaso ni Ana mga katropa. Mga may galas at makaigsuunan karon nga naminaw na impormasyon kinsa may mga naobserbahan ninyo din na ng mga kasilinganan nga nalambigit sa illegal nga droga. Isumbong ka na mga katropa sa mga otoridad. No? At least dili na madamay ang uban pa ninyo mga kasilinganan ng inosente mga higala. Niining nahisgutan ng mga drogista.
0: Ronda Balita.
1: Oras mga katropa, alas 4.24 na sa kabuntagon mga higala. Kapigas bayan mga katropa, ito maglangay atong ambakan ang mga panghitabo sa ito ang nasud mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: By the way, kumusta man mga higala ha?
2: National News.
1: Kumusta man ito ang mga kaigsuunan karoon na medyo nagkainit yapon mga higala. Ang mga panghitabo sa ito ang legislatibo nga mga sanga sa ito ang gobyerno. Ini mga katropa kay sanglit adunay bag-ong akining pamahayag ha, si Senator Alan Peter Cayetano. Mga higala kay mismo kini mga higala nag-awhag siya mga katropa ang akining madawat matod pa niya ang akining panghitabo karon sa Senado. Ug alang matod pa sa ikaayo sa nasod mga katropa si Senator Alan Peter Cayetano kinahanglan matod pa nga dawaton ang or niya dawaton ang kasamtangang kahimtang labi na kining gitawag og Senate reorganization mga katropa. Uga kansang mga kining iyaha mismong mga mulo mga higala. Iya na lamang ipasangat ngadto sa Supreme Court mga katropa ug sumala kini sa kanhi Senate President mga higala na nga si former Senate President Franklin Drilon mga katropa. Uga gibutyag niini nga kinahanglan usab nga si Cayetano mubaba na lang sa iyang posisyon na iya sanglitwa na matod pa na mao ang kining panghitabo sa Senado mga katropa. Uwa pa na mao mga higala. Kaya gumika lagi niini nagkada iyang mga interes mga katropa nga nipatigbabaw niini mga panahon na inundan nga nanay majority black, nanay minority black ka. Ang nanay klase-klase din ha mga katropa nga matag grupo nga mga desisyon mga higala. Kana mga katropa naghatag in town og kaguol sa katawhang Pilipino na nakapangutanan na unsa na mani atong nasod ning mga panahona.
0: Ronda Balita.
1: Akin mga katropa kung asa na sayra ning nakalabay nga mga adlaw mga higala. Daghan na mga Facebook live coverage mga higala. Ning stream Facebook streaming mga higala ang gipabuhagay ni Cayetano kung unsa na ba ang nahimong kasikas karon sa Senado nganong nahitabo naman ning mga butanga. Even si Senator Marcoleta mga katropa nanapod siya mga agipabuhagay din ha ng mga impormasyon. Panigala ato lang siya ng iset aside. No? Importante na mabalikin ni mapukusan ang investigasyon sa flood control project anomalies mga katropa. Samtang sa pikasbahin mga higala, of course mga katropa kinipong gitawag impeachment trial bato ko VP Sara mga higala kay kinipod ang isa tumbok sa minority black mga higala ang kinahanglan magpadayon kini. Uga dili matod pa mababagan mga katropa. Kaya sanglit aduna matod pa usay batulubagon si VP Sara labon ni mga akusasyon nga gipasang ata bato kaniya mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Ayan sa pikasbahin mga higala ha ang dole mga katropa. Kung Department of Labor and Employment nagpahimang noong ato sa mga employers mga katropa nga ha, kinahanglan mahimong busunod sa kung unsa man ang nakalatid sa balaod. Lagi na sa paghatag mga katropa og insakto nga sweldo. Alam sa kung makaigsuunan, aning panahon ka na mga katropa sa araw ng kalayaan.
0: Ronda Balita.
1: O karong Hunyo 12 mga higala, hapit na baya yun in town. Karong ka ng adlaw nga Biyernes mga katropa. Mga sa itong mga empleyado ay ayaw ka mukha ulaw maningil sa inyong mga employer asa naman ang sweldo namo ni in town ma'am sir kana mga katropa at least ato inyong manang hinaguan mga higala o kana oportunidad ka na ha ilabi na nga pribilehiyo usab ka na mga katropa nga gihatag sa dole plus mga katropa mahatagan og pagtagan nga bisan wa ka mo'y trabaho na ka mo'y insakto nga sweldo mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Oras ato alas 4.28 na sa buntag mga higala. Good morning once again sa mga naglantaw nining atong programa mga katropa. At ang ina lamang ang dugang panatong pagpanubay mga higalahan ning kasikas nato sa ato ang lokalidad sa ato ang syudad sa Davao mga katropa sa mga musunod nga programa mga higala. Salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe ning mga orasa. Amping-amping kanunay mga katropa sa tibuok adlaw mga higala. Wano kita igong oras sa tong pagpanuguban uban at ang musunod nga programa sa ating Pilipinas kauban si katropa nga Brix Flores mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa likusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, inyong tig balita, inyong tig ronda ning orasa, katropang Marvin Ebano. Ang magayon, kamatuuran ang sandigan.
0: Ronda Balita.
1: Oras katropa, alas 4.29 na.
4: sa Clarex sana.
5: Exciting!
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
8: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Croatia, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Sirunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
7: Balik Eskwela 2026. Alan Abay sa XFM Davao.
9: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
10: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
7: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Andy Causon sa XFM Davao.
11: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok, ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region. Alan Abais og Andy Causon.
12: Alan Abais, Andy Causon.
7: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Express Balita. Marvin Ibano sa XFM Davao.
13: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo, mga katropa.
7: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
14: XFM.
4: Kaklarik sana!
15: Exciting!
4: Exciting summer man nakatropa.
5: Ang saya ng summer.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
14: Summer na, katropa.
15: Ka-Clarex, Ana.
4: Exciting.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1 Davao City.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time alas 4:36.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning kana tong tanan mga kaigsoonan. Kumusta? Ang ato mga kaigsoonan karon diri sa Davao Region. Of course, may buntag sa to mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan. Sa mga naglantaw ka na to karon sa to ang Facebook Live Streaming Broadcast, may buntag ka na tong tanan mga katropa. Okay ba sa all right ang ato ang buntag karon sa kato mga nakamata na? Itong wala pahala pambango na mo, kay balik eskwela na ba yung karon? Mga nanay, mga tatay, basing nanad na mo, wala pa mo ka move on. Nga kinahanglan sa'yo magmata para nga sa'yo makaluto, pangbaon sa'yo mga bata. Pero akong tambag sa mga nanay o tatay karon, painumabayan ninyo kanuna inyo ang mga bata o kuan ha, kanabang santon vitamin C. Oh. Kinahanglan mga katropa nga lig-on ang immune system sa inyong mga bata. Ang initaon niyo pasagdi kay mas dako inyo ang gasto kung magpasagad mo. Kami niyo pila inyo ang gastohon ana sa doktor palang daan mga kaigsoonan murag di nakakaginhawa. Ha? Kada round sa doktor murag kag makuyapan kita og 8,000 pesos ang sige. Oh, samantala kung paliguno ni mong immune system sa mong bata pinagi sa pagpainom og Santon vitamin C, ha? Kanunay kang kuhan, kanang maingon nimo nga sigurado ka, di ba? Good morning karon sa to mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya nga sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Ato ang mga kaigsoonan di hadapita sa may Davao de Oro, sa Davao Oriental, Davao Occidental, sa may Davao del Sur, Davao del Norte. Mayong buntag ka ninyong tanan diha mga kaigsoonan na. Para sa to mga tigpa mo na, follow, like, and share lang, no, mga kaigsoonan. Kaya ako pang ginatanaw ni karon kay medyo murag na-close maning ato ang FB din, eh, no? Niya, diri may karon sa Picas, murag mabaguan, magutaan, eh, kining diri sa Picas na lang tamo open. Oh. Okay, ah. Alright. Silang at least ba makita na to, follow lang and share mga share mga kaigsoonan na para sa to mga tigpaminaw karon sa nagadayang bahin mahigala karon sa Pilipinas. Pero tanaw na to ha kung wala ba ni audio. O nay audio lagi. Tempa. Kuha sa ding. Di gini siya pwede di ay kay nay audio ni bidaw ha. Okay, pwede. Pero di ka ni mawala ning akong audio aning akong stinger karon basig bidaw testingan tagoryo o testingan na to ha na agatingog man. Okay, tempa kay excuse me anay mga katropa. Okay. Good, very good. Ha? May buntag sa itong mga OFW, sa itong mga Overseas Filipino Workers, mahigala nga ito ang mga buhing bayani. At itong mga kaigsoonan ng mga Filipino migrants, nga usa sa mga dako kayong tampo, mahigala para nga malig-on ang ekonomiya sa Pilipinas kay gumikan sila mga remittances. Napunta na ng uban na napabademi ko andeng napabademi gahom nga mamahimong kuan hero kanang buhing bayani na isod mandagway malita ning amo ang mga contributions diha sa Pilipinas. Ha, ma-consider na to mahigila kini amo mga remittances nga dunay dolyar ba. Isod magmalita. Base na igwa na hurot. Ha? Lahi, mapughot doon po. Bilin po mo. Sa mga kaigsoonan na, good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan na, relax lang. Sagdala na to ni nga mag kuan sila karon mga mangita o unsao nila pagsulbad kinilaha mga problema karon nga ilang nga gipasan. Kay doon na rin sila dako nga responsibilidad kining ato ang mga opisyal sa gobyerno. Unsaon nila karon pag offer ang maayong serbisyo alang kanato mga kaigsoonan ko. Alas 4:49 na mahigala o 43 na sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsoonan.

0: Dini karon sa tuwang mga balita, mga katrupa nga atong hatagan og pagtagad dinhi buntaga. Mga top stories sa mga kaigsunan diha karon sa tuwang balita nga nasudnon mga kaigsunan.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Top stories sa mga kaigsunan nga atong hatagan karon og pagtagad dinhi buntaga mga katrupa, si Senator Lacson alangadto kang Cayetano. Dunay tambag mahigila ngadto sa iyang kauban nga senador. Mag Facebook live ka na lang ka kanunay, kaugnay, kalabot kuno sa krisis sa Senado. Uy. Bangag naman po siguro ning atong uban nga mga senador. Oh. Facebook live alangan, alang-alang mga kaigsunan nga murabag wa naman si NBI ato kag NBI magpabuto ra po diha napita mura ra po kining baboy-baboy. Patakalag pangutngot, pangutkot diha napita mahigala sa duol sa Senado. Wa po na tingala ana. Ha? Diha po'y mga taga NBI dito napita makiksuna sa Manila, murag mga timos. Patakalag bangag mga katrupa. Oh, may untang patakagbanga kay namangag madali dito na pita mga ikson sa may GSIS. Na kining GSIS di ay tapad ra sa Senate building. Oh. Yung mga tumo kakaroon sa Philippine National Police, Jesus Maria Josep. Mga kaiksonan, no? Ingon na lang gani in town si General Nartatis nga, oy, police. Padaplin mo, ayaw mo ga-apil-apil anang bangi karos politika, ha? Onya karon bay kay musulong man dito ang atong DLC secretary. Onya ang ato ang Philippine National Police kay under man na sa umbrella mga kaigsunan. Ha? Sa Department of Interior and Local Government maingon karon si DLC secretary mga kaigsunan nga, "Hala, attack!" Oh, di ba? Pag-attack mga kaigsunan, damay in town itong mga police. Wala na sila kapadulungan mga kaigsunan. Ikaw karon General Senator Lacson, general ka man kiniadto. Ha? Nahimo ka man kang general sa Philippine National Police. Unsa may imo ikatambag, ikatambag anabi para nga mamahimo na siyang husay dinapita Senado. Oh. Kaya grabe ba yan ninyong kuan? Grabe ba yan ninyong kinibang pasalig nga sa mga tao nga ihatag yung serbisyo? Hatag ba sa iyong bungot?
3: Pinawa!
0: Ingaw pa sa Marines lagi, General, kinibang Senator Lacson nga, sa kem lagi kuno ka sa chopper ni kuan ni Nico. Di ba kayo kung ibig halal na magka senador?
4: Bangas ka.
0: Di ba?
5: Good morning!
0: Oh, wala mga kaigsunan. Sa dugang pangbahin mga katrupa, dinikaroon sa tuwang mga balita ng itong hatagan o pagtagad.
1: Excited!
0: Senator Chis Escudero nagpatinaw nga wala kunoy pamulitika ang iyang pagtambong sa plenaryo sa Senado. Bagay. Wa man gyapoy nakuha dito nga kuan kini bang ginatawag makaigsunan ko nga mayorya. Oh. Tingingon man dito, mismo gibatbat pod sa mga senador nga oy ang ato ang konstitusyon nag-ingon gyud nga kinibang nag-ingon gyud nga walay senador o walay senate president nga mubarog without i-vote from all of the senate, all members of the senate. Kag all members pila man kabuk membro senado, di ba 24? Ay kung ina nga tinud-on ninyo tong sulti ni Soto nga when does 24 becomes 22. Ana ba? Absent man ang duha mga kaigsoon at 22 na lang. Ana. Ana detong kuan ato when does 24 becomes ha? I majority majority man to mga kaigsoon ano. Tubag ni Soto mga igila. When the Senate becomes 22.
1: Exciting!
0: Ako yung napasahan na ito. Ni Agi naman ito sa kuang wall. Oh, maragwa nag-i-kuan sila mga kaisunan. Murag hubog masiguro na ito mga senador, mga katropa. Nung ubano.
1: Exciting!
0: Tanaw ninyo, hubog? Dili. Oh. Dapoy managsuon mga higala nga mga tupong. Ha? Mga tupong tapang. Ha? Dapoy isa kaigsoon niya nga gitawag intawon ta mga kaigsoonan og mga pasakal. Oh. Wa niya una mahigala nga taga dito Malaysia taga Davao Oriental Malaysia mga kaigsoonan. Pwede sa pasakal kung maohon. Oh, niya ihatag niya sa tuwa din katungdanan nga taga dito man siya mga kaigsoonan kung wasa ka nga sa mga tao dito, musaka na siya dito. Tagsa-tagsaon na niya itong laparo itong iyang mga kababayan nga ito, di ba? Tanaw na itong di ba siya mga, di ba sa tukon dito sa mga tao mga kaigsoonan nga suko na siya. Halhal ng mga tawhana ni kung hambog pa nga dunay nahatag daw dito sa mga tao nga panahon kuno dito sa dito pa sila nanghatag kuno sila sige panghatag ninyo.
1: Ha? Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: Sa dugang pangbahin maigala dinhi karon sa to mga balita to anang lantaon karon mga kaigsoonan kining ato ang mga balita sa Express Pasada.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Tanalataon, may gilang kinig ato mga balitang lokal. Sa ato mga balitang lokal, Mayor Baste Duterte ug ang DNR 11 nagkabangi na sa...
2: Express Pasada.
0: Nila mga kaigsoona, no? Oh, medyo murag sangko na mahigalas bukog ah.
2: Express Pasada.
0: Gisugo ni Mayor Baste Duterte ang mga residente nga itapok una ang mga basura sa gawas sa opisina sa DNR 11 diha dapita sa may lanang ning siyudad sa Davao. Naitabo kini tungod sa pagpasara sa New Carmen Sanitary Landfill. Gihimakakusab sa DNR 11 ang fake news nga si Presidente Marcos Jr. ang nagpahunong sa koleksyon sa basura.
2: Express Pasada.
0: Na kung dili si Marcos, dali-dali apo na ninyo, mura man pud mugdi taga Davao.
2: Express Pasada.
0: Oh, gawas silang kung taga outer space mo nagpuyo, murag okay ra.
2: Express Pasada. Headlines.
0: Di mi makaingon nga dili pud mi siguro makaingon nga medyo murag kuan, sipyat siguro si Mayor Baste.
2: Headlines. Headlines.
0: Pero miara mo din tapos gilangan langan ninyo diha karon ang inyohang pag investigation kay tanan nga ma requirements nga ginahanglan ninyo. Gi-provide naman kuno sa local government unit unsa pa man gikinahanglan ninyo.
2: Headlines. Headlines.
0: Ginahanglan pa ninyo nga munaog si Jesus Christ diri sa kalibutan para nga ablihan og utro kanang landfill kung naunsa na diha. Oh. Now what if kung magsabot din ng DNR o ang local government unit inay nga magtinubagay diha karon og istorya gumikan kay kita mang tanan apektado ani. Oh. Sa tinuod lang makiksunan karong adlaw koleksyon dito dapita sa mong area og basura pero nato nakalabay wa gid intawon kaabot ang truck. Kay nag-ingon dunay mga pasiuna dito nga mga message nga gigwardyahan kunog NBI ang basurahan. Ha? Tinuod na. Oh. Pati ba National Basura Investigator na day karon nga to ang NBI? Diba National Bureau of Investigation man na sila nga nung ibutang na po sa DNR ang atong NBI in town mga higala sa lahi na po nga kwan, lahi na po nga trabaho National Basura Investigation. Daro mo da NBI ha kining DNR ha
2: Rex Express Pasada.
0: Sarong ang pangbahin mga higala. Oops! Klase na karong panahon na mga kaigsunan. Klase sa matulungan formal na nga mag-abli o magsugod karong adlaw Hunyo 8.
1: Exciting Pilipinas.
0: Exciting oy.
2: Express Pasada.
0: Karong exciting mahigala karon ang mga bata karon mga kaigsoonan na sayo kay ni mata kay na excite mahigala silang bag-o nila nga bag. Ha?
2: Express Pasada.
0: Bag-o nila nga uniforme.
2: Headlines. Headlines.
0: Bag-ong medyas ug sapatos.
2: Headlines.
0: Sinaw kayo. Headlines. Oh, ang uban in town mahigila, bagog sandal, bagog kining chinilas. Pero ako'y namatikdan ba, kining uban nga mga bata, pangsulod nila sa ilang bag, ilang mga sapatos o chinilas, no? Kaya sayangan nga, itunob nila gyuta, mas may pa'y tiil na lang ilang... Uy, kinang kuan na gang, no? gang kanang sandal, chinelas or sapatos para na sa inyong tiil. Dili na para sa bag. Protekta na para sa tunok, kini mga bakterya nga dili niyo direkta nga ma dili direkta nga matumba niyo ba. Asa na lang kung doon ay mga gipakatag di si Dugi. Tumba niyo, di puting, ha? Kabuha mo, takingking mo. Bita, mga bata, ha? Mga bata, makaloyan dahi may intawan dahi puhon, mga kaigsunan. Maka, ha? Kaloyan dahi may diri karon sa XFM, mga kaigsunan o mga pamaagi na maka-provide ta sa inyo dahi mga sakto nga mga sandals, chinelas, sapatos para sa mga kabataan pang uniforme, no? Maka-provide-provide may ginagmay mga kaigsunan kay mutugot sa dili naagi mga ginikanan nga di gid intawon ka kulang gid intawon dili maka-afford mga kaigsunan karon pang panahon na nga ultimo bugas mahigala sa 60 kilo na gani karoy bugas mahigala nga ipabaligya og 50 pamonitor usa karon sa DA kay basin og overpriced na po nang ibaligya sa mga merkado. Paita po na ano. Good morning karon sa to mga kaigsunan sa may bangkirohan. Sayod ko nga mga buutan ng ato mga tindero diha. Basin og nagduda lang mga kaigsunan. Hiwi lang yun og unahuna ang pipila nato ka ma-public official. Alright. Kaya naman, gumikan man guna mahigala sa epekto, maguni sa kanang kuan ba? Kaya naman, pasalig bitaw ang atong gobyerno nga tag 20 pesos ang kilo sa bugas, di man day kaya. Nay distribution of 20 pesos karon ang kilos bugas mga kaigsunan matag barangay pero limitado ra man po. Ubay utak tag 20 tanan 20 laras. Unsa man intawon mga kaigsunan nga LTO mapung dako. Laras tanang utang
3: atong pagpak.
0: Sa dugang pang bahin mga katropa dini karon sa tuang pormala nga mag-apply karong adlaw Hunyo 8 ang school year 2026-2027. Ubos kini sa bag-ong tulo ka mga termino nga kalendaryo sa DepEd or Department of Education. Gipalong sa Philippine National Police PNP ang kapin na 55,000 ka security forces sa tibok nasod. Lakip na usab dinhi si Dakman sa Davao alang sa Oplan Balik Eskwela. Aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Ipabalo usab karon sa DepEd ang piki nga mga nanggawas nga mga posts nga nag-ingon nga dunay suspension sa klase.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Express Pasada.
0: Para sa uban karon mga ginikanan nga masayod no sa may kalambigitan na nag-ingon karon sa DepEd nga tulo ka termino mga kaigsunan. Oh, mao ni siya karon ang tulo ka mga termino nga giingon. Una ding termino mga kaigsunan, mura nag college mga katropa no, doon na ni mga term. Unang termino, first term, magsugod kini sa bulan sa Hunyo hangtod sa bulan sa Setyembre.
2: Express Pasada.
0: Unya ang ikaduhang term or termino, second term, magsugod Setyembre hangtod na po na sa Disyembre.
2: Express Pasada.
0: Oh, doon ay mga pagpahulay sa mga kabataan anak mga katropa. Unya sa ikatulong termino, gikan sa Enero hangtod na sa Abril. Oh, sa Abril doon na mga kuan diha karon kada bang
2: Express Pasada.
0: Pagsarado sa school year mga kaigsunan, oh, di ba?
2: Express Pasada.
0: Una karon ang bagong mga termino mga kaigsunan nga college style na mga kaigsunan para pud nga dili ma ku ano dili pud actually nindot man eh dili boring ba alang atos mga estudyante ba makarelax relax sila ginagmay no maka meet sila silang mga higala sila mga cousins mga kaigsunan ining kay pag human sa term ana do na maginay rest mga kaigsunan no.
4: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sag kuha lang gunda, pila lang kaadlaw magkaigsunan, tulo, rupat kaadlaw, fights na.
4: Bricks Flores, Exciting Pilipinas.
0: Samtang dinikaroon sa itong mga balitang regional. Sa mga balitang regional nga tuhatagan og pagtagad mga katrupa, BARM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Interim Chief Minister Makakoa gisuspende sa MILF.
2: Express Pasada.
3: Pasada.
0: Gipamtangan og indefinite suspension ang Samuro Islamic Liberation Front Imay Left Central Committee si Bang Samuro Interim Chief Minister Abdullah Opa Makakoa isip Chief of Staff sa ilang armadong kusog sa BIAP. Tungod kuno sa gikaingon nga nakasupak kini sa mga kamanduan og insubordination.
2: Express Pasada.
0: Naman ay problema sa mga tao, mahigila magbutbuot. Magbutbuot mga kaigsunan ba? Supak na dito dito karon sa mga patakaran di karon sa ilahang grupo.
2: Express Pasada.
0: Sa dugang pang

0: gasto niyo, palito niyo niyo, makatigo mo og 22 milyones ka pesos.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Siguro ani mga kaigsunan mo, doble ni pag-abot nga to sa mga merkado, pag-abot sa bulsa ani nga to sa mga user, kinibang cigarette smoker mga kaigsunan, mo 44 million ani.
2: Express Pasada.
0: Eh kini mo lang ni kantidad mahigala sa ilahang kuan sa ilahang pagkumpra gikan dito sa backdoor mga kaigsunan. Oh, what if kung maabot na karon ngadto sa mga tindahan? Oh, di ba? Mga sari-sari store mga katrupa nga nangindahay nga adirita kay medyo barato niya kusog ni kay barato raman. Eh kini nga mga produkto nga suportahan sa gobyerno diri sa Pilipinas porti man kay kamahal.
1: Rex Flores, exciting Pilipinas.
0: Alay lang. Sa mga balitang nasyonal mga kaigsunan atong hatagan ng pagtagad. Philippine National Police Chief nagmando karon sa iyang kapulisan nga dili mag-apil-apil sa politika.
2: Express Pasada.
0: Gimanduan karon ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang tanan ini nga mga sakop miyembro sa kapulisan. Lagip na katong mga online context content creators na magpabiling neutral o dili mag musagbat sa nagkainit nga isyo sa politika sa nasud karon. Kinahanglan matud pa nga mag-focus, mag-sentro, mututok ang kapulisan sa pagpatuman sa balaod.
2: Express Pasada.
1: Headlines.
0: Ano po na yung tao na itong pulis nga obi first before you come, obi first man ni sila mga kaigsunan. Ha? Pag unsa imando silang labaw so tuman gini sila karon ang ilang labaw magkaigsunan kay mumando nga oops dak pa si Kwan mo ni dak po gina niya kay tuman magini sila sa dugang bahin o katapos ang bahin din karon sa tong balita mainit nga pagdungog sa Senado Blue Ribbon Committee investigasyon sa flood control investigahan sab ni karon mga kaigsunan oy
3: exciting Pilipina.
2: Express Pasada.
0: Gigatakta usab karong adlaw Hunyo 8 ang pagpadayon sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee ubo sa bag-ong pamunuan ni Senator Irwin Tolfo. Di ni patawag kuno ang 18 ka mga ex-Marines ipatawag tungod sa gikaingon nga paglakbit o nagalakbit kini sa mga isyu sa flood control funding nga ginbisigan usab sa NBI.
2: Express Pasada.
0: Abi ninyo mga kaigsunan karon ang tuyo unta sa investigation ani karon mga kaigsunan is that ang dapat nilang imbestigahan karon kini mga gipang mention gipang bulgar sa 18 Marines na dito ang kato mga congressman na diri karon mga kaigsunan ang mga senador ang ato mga public officials including the president karon mga kaigsunan murag saving murag nag-save sila karon kang Sergeant Brian, mga kaigsunan.
2: Express Pasada.
0: Naghimo og laing istorya. Nga kuno mga kaigsunan, kini mga 18 Marines ni nga miyembro, no? Nagadawat kuno og suhol 5 million each kuno mga katropa gikan sa suhol gikan ni Defensor.
2: Express Pasada.
0: Grabe, una na kadaghang kwartas defensor mga kaigsunan, 8 ka buok tag 5 ka milyon, 18 ka buok, hatagan nimo nagtag 5 million kadakua na kayo, no?
2: Express Pasada.
0: Oh, mo ni imbestigahan karon sa NBI whereas katong mga na-involve mga kaigsunan si former Senate President Tito Soto, si former General karon Senador Lacson nga na-involve mahiga lang nga gitagaan kunog malita.
2: Express Pasada.
0: Wa nila imbestigahi mga katrupa.
1: Headlines.
0: Kininong nagbulgar mga kaigsunan nga mao'y gahatod sa kwarta sa malita, mao'y gahatod og malita nga may sud nga kwarta ngadto sa mga politiko including kining nagpalig-alig mga kaigsunan nga mao'y mag-lead karon sa Blue Ribbon nga si Erwin Tolfo. Apil po mga kaigsunan nga allegedly nakadawat sa panuhak nga dako.
2: Express Pasada.
0: Di ba? Oh, karon po ting isuga mga kaigsunan kay kuno ang uban nga masenador, iya kunong kuilihan niya tapos yung abugon kuno mahigala senado. Sikit sa kaman. Ha? Kisa may magbota, kisa may butaan ni mga tao nga mga butante anang tawhana. Ha? dapat

0: musabot ni sila mahigala karon sa essence, diha karon sa rights to vote, mga kaigsunan. Ang pagboto sa mga tao is holy. Likewise, si Erwin Tolpo, mga kaigsunan, is also a beneficiary of that holy mga higala nga boto. Kung nasabtan niya, mga kaigsunan, nga doon na din siya nadawat mga higala nga balaan nga boto gikan sa mga tao, mga kaigsunan, gumikan kay mandato kini sa mga tao, rights kini sa mga tao nga mopili, mga kaigsunan, pasalamat siya nga naapil siya diha, mga katropa. Pero karon na murag gihimo niyang analysis booth, mga kaigsunan, na sinado. Muna mga katropa nga nag-ingon karon si dunay nag-ingon karon nga mga opisyal, mga kaigsunan, nga oy, dili na siya kuan analysis booth nga muramog broadcaster. Sinado na. Uy, ano ni sa mga tao nga why dili bangak? Ha? Diri maglingkod ang mga tao nga dili bangak. Balaod ra ba hisgutan diri, dili ra ba ni binangag nga o dinanghag, mga kaigsunan, og binangag mga higala nga karakter. Kung ang karakter nimo binangag unya danghag, mas mayo dagway nga mugawas mo diha. Ha? Kay kuan ni siya kini bang events of kini bang mga educated people. Kini karon mga igala nga to mga balita inyo nabati dinhi karon sa Panaguban. Sa katong wala pa nakainit og tubig, mga kaigsunan, hala pag init nimo. Para nga makatimpla na ta karon mga igala og pambansang kape ng Pilipinas. Ang Saturn Plus Coffee Mix, mga igson, no? Oh, so hala, pag timpla na mo diya karon, pag init na mo tubig, huwag pa mo nakainit, kay buntag na, alas 5-7 na ba sa buntag nga, mga kaigsunan. Panahon na para nga atong imnon ang atuang pinakapaborito nga kape nining adlawa, ang kapina kapipa. Kay delikado to, mga kaigsunan, mapalpitate ka niya na. Diba? Dili ta karon sa kapina, tambal pa. Wala mga kaigsunan, the best. Para karon sa to, pareha ni Ma'am Li, ni Ma'am Jing Pagiredo. Kanunay magini siyang kainom o kape, mahigila basta madungog na ganin ang exciting Pilipinas, mahigila. Tungab din siyang kape, mga kaigsunan, nga Santon Plus Coffee Mix. Dara, mabalik ta mga kaigsunan, din karon sa to Panaguban sa exciting Pilipinas. Suman lamang, usas sa mga paibalo karon gikan sa tong technical department, alas 5-7 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: XFM 89.1 Davao, Balik Eskwela 2026.
6: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, Mats College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rod Creation, Life Talk of Ms. Angeli Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Serunay, and Council of Barangay Matina Aplaya.
5: Balik Eskwela 2026.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
8: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
9: Da Clarex, sana?
10: Exciting!
11: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Balik na mga katropa, dinikaroon sa itong panaguban sa programang Exciting Pilipinas. Good morning karon kay Ma'am Jing Picarido. May buntag Ma'am Jing Picarido. May buntag mga katropa, God is good all the time mga katropa. Ma'am, mayong buntag ni mo ma'am. Salamat kayo ha. Salamat kayo ma'am sa imuhang makadunayon nga suporta po ka namo dini sa XFM. Kay bisan og nato ba yung kuan? Nato nakalabay nga kuan ba? Sabado. Oh, Sabado ba to? Biyernes. Biyernes ma siguro to. O Biyernes. Mga kaigsunan. Bisan og uban sa pamilya na ligo og dagat si Ma'am Jing. Nihapit gid dito sa mua mga kaigsunan. Nga si Inday Angel dito grabing panghilot mga kaigsunan na ako po nahilutan po ko diri sa likod alami atong iyang kuan. Iyang unsa to katong cream? Oh, atong ako ang testingan mga kaigsunan. Nihapit kis Ma'am Jing Picarido dito ba, no?
1: Bangas ka.
0: Ana gi Ma'am Jing Express. Hapit kis Ma'am Jing dito og salamat kay Ma'am ha sa makatunay nga suporta. Ma'am Leah Manalaysay, morning Sir Briggs watching. Oh, watching si Ma'am Leah Manalaysay. Good morning nimo Ma'am Leah. Si Juliano, si Randy Santisas, I mean. Naminaw ko no siya karon mga kaigsunan. Juliana Liano, good morning Sir Briggs. Good morning po ni mo Ma'am Juliana, no? Juliana Liano, salamat kayo ha. Follow like and share lang gid mga katropa dinhi karon sa to mga isgutanan kay atong hatagan og pagtagad kinibang nahimong kontrobersiya karon sa Davao. Basura bao. Oh, di ba? Mga kaigsunan. By the way, kini ato mga problema mga kaigsunan, inuman ta na lang ginig kape karon mga kaigsunan. Kay karong urasa sa moang area collection kinis basura. Back to home in town ang basura nato milabay nga semana mga kaigsunan kay kuan man back to barracks ha? Kay white truck mga katropa. Nga tingala ko kay gipangutan ako nos mga tao dito mga katropa no ang unsay nahitabo nga nang walay truck. Wa ko noy truck kay wa ko ni kalabayan og basura kay gibantayan ko nog taga NBI. Grabe no. Iguna na gid kahigpit mga kaigsunan karon ang ato ang pamaagi kinahanglan pag gid bantayan og NBI mga katropa para nga di ta kalabay basura nga na. Taga na po ninyo karon og bagong trabaho nga ato ang taga NBI. Para ba mga kaso ani karon nga ginasunod nila unya tapos wa pa maresolba. Number 1. Ha, katuday kamatayon mahigala ni Barangay Captain na kuan, ni Barangay Captain na Dudong Bukol. Dito na pita sa Maydigo City, di ba? Oh, wa pa man to gihapon masulbad nila. Kuno taga na po ninyo karon og trabaho pabantayon pag ininyo ng basura di ha? By the way, mga kaigsunan dinhi karon no. Ang kontrobersiya sa basura sa landfill sa Davao City. Kini nagsugod mga kaigsunan human hitabo ang usa ka insidente sa New Carmen landfill sa may barangay New Carmen sakop aning syudad sa Davao. Oh, gipalayo ni kay gikan man tani kani adto makatropa diri dapita aning saka nato sa shrine. Ha? Diri dapita manghigala sa may Maa area. Kanang gitawag na itong Smoky Mountain kani adto. Oh, basurahan na siya kanunay na mag-aso diha dapita makaigsunan kani adto. Karon, kuana kana bang gibalhin dito sa layo nga lugar nga dili duol sa katawhan kay manimaho man gyud. Ang basura mahigala basura na ganina, gilabay ganina kay basura na. Oh, manimaho gina kay dunay mga kuan dito, dunay mga kilibang mga parte sa mga isda, parte sa mga no nga ngadto mahigala, gilabay man na kay di na magamit. Dalhon man gina dito sa basura, ilabay man po na ngadto. Mo na mahigala nga magtapon, magtipon ang kilibang baho ngan ha. Di gini mo masabtan og unsa ang iyang kalang-og, di ba? Now, mautahan na taon sa may nahitabo di ani. Di ato kung mainom duman ninyo mga kaigsunan maguno, tagaan ta mo istorya ba? Mayo 20, 2026 mahigala, dunay nahitabo nga ginatawag og trash slide or pagdahili sa basurahan sa landfill, mga kaigsunan. Gumikan sa kinibang pag-ulan. Gumikan sa pag-ulan, nituhop ang tubig ngadto sa mga basura, nabugatan ang mga basura, mahigala, wa sa ilaing ka, di man po pwede siya mahugmak sa padulong sa taas, di na gisa sa silong. Diba? Di man siya mahugmak ng padulong dito sa ibabaw, padulong gisa sa silong makatrupa. Diba? Oh, so mo na yung nahitabo ni hugmak, mga kaigsunan, no, na-collapse, nag-slide, nag-landslide, kinibang trash slide, mahigala nahitabo. Now, gihimo ko no ang inspeksyon sa taga Diinar. Ana man na mga katrupa. Kano sa mahitabo, ayha pa na sila manginbestiga. Kaniadto sa wapan na hugmak mga katrupa, wa gyoy Diinar nga to nabati mga kaigsunan nga kuan dito kada bang ga-imbestiga dito. Di ba duna nay mga kuan, duna nay mga istorya kaniadto ang ato ang council na it might possible na mag-transfer ni sila for another area. Because of kuana kinibang sa kanabang puno na ang kinibang New Carmen landfill. Nagtingog, nag-apil-apil bang DNR dito? Murag wa ko kabantay. Magkaigsuna, no? Ayha pa man ni sila mo apil mga kaigsunan kung dunay nay nahugmak, dunay nay namatay. Oh, dali-dali din sila inspeksyon. Murag kunuhay parang makuan sa mga tao nga at least ang sweldo nga gi palamoy na to ani nila kani mga tawhan na makakuan no maka dunay return ang mga magbubuhi sa nga mga Pilipino nga mga taga Davao. Kuno hay pakita silang tao mahigala nga kugihan kay sila mga manginbestiga. Bungot sa ito ininyo nga anhiya pa mo mambestiga og dunay nay mamatay. Kaneto sa wapan na hugmak, huwag namatay, huwag mo'y ginahimo mga panuway. Diba? Oh. Now, human sa inspeksyon, nga gilusad sa Department of Environment and Natural Resources DNR Regional Office 11, nagmando dayon kini sila og suspensyon sa operasyon sa landfill. Sugod sa Mayo 22, aron nga masusi ang kaluwasan og kalig-on kuno sa mga pasilidad. Wala ilang rason. Now, tungod niya ni ang paglabay sa kapin na 750 to 800 tons per day nga basura na langan. Oh, buruin mo yan. Kung sa Osaka collection period nga himuon sa tuang taga-sendro, dili na nila matuman, di nila mahimo mga kaigsunan, gumikan kay gusto ba nilang himuon, dili sila ka, di man po nila malabay, gumikan kay gisirado man, gisuspenso man ang paglabay o basura dito sa ginatumbok nga landfill sa Davao. Oh, di ba? Nalangan! Pilakadlaw mga kaigsunan. Now, ang question dari karon sa City Government of Davao usab, no? Nganong kining suspension nga gipakanaog sa DNR, wala may kuan, wala may deadline kung kanus-a. Ah, katarungan nila nga naapamanggoy na missing diha, kinala pa mangkutkuton. Karon, nagsige pa magpangutkot para nga ma-recover ang katong natabunan in taon nga senior citizen. Ito nakalabay nga mga semana, na-recover naman tong usa. Subuti pa sabot kay tupad naman ka to sila. Nga nung wa, dihang napita. Asa naman diya ito? Ha? Ay kung ingna nga, gikwanto, gisagupin taon to ni San Pedro nga, di pa ka ma, di, wala pa'y, wapan napin sa lista, diri sa langit, ang imong pangan na, anong, balik sa ka dito nung. O, gipabalik ni San Pedro, pangitaan ninyo. Ha? Pero, ingon nga, ilangan ninyo karon ang pagpalabay sa mga basura sa mga tao aning Davao City. Murag di na ni Mao. Diba? Pero balik na itong istorya mga kaigsunan. Tungod ni ini, napiktuhan ang paglabay sa mga basura. Liman kag 750 tons per day. 750 tons to 800 tons. So meaning, sa usa ka tangod, sa usa ka tonelada, usa ka libo ka kilo kana. Oh, di amo na mga kaigsoonan, 750 to 800 tons per day. Karon og di na malabay mahigala di magtipuno ginadiri karon sa atong syudad. Considering ang Davao City is one of the cleanest city sa Asia. Sorry na lang sa uban nga mga lugar nga medyo one appeal sa kinibang pagka limpyo, dili damak nga syudad mga kaigsoonan sumala sa sama sa uban nga mga lugar nga hilabihang kadamak. Now, nganong nahimong kontrobersyal kini? Tungod kay ang mayor sa Davao misukol mga kaigsoonan si Mayor Sebastian Baste Duterte sa desisyon sa DNR. Nga matod pa niya, gisira ang landfill nga walay klarong timetable. O mo na itong ginaingon. Walay gibutang nga timeline mga kaigsoonan o timetable. Kung kano sa akin eh, subli nga ablihan. Diba mga kaigsoonan? Subli nga ablihan alang sa mga basura nga gilabay sa mga tao aning 100 or 200 ano no no no no 2 million residents of Davao City. Oh. Di ba? Karon be sa 2 million mag makulgot nila mga basura mga kaigsoonan. Di ka tama ni maho ani? Mga kaigsoonan? Ni maho tay? Now. Mao na usa sa mga hinungdan sa pagdako sa problema sa basura aning syudad sa Davao o gitawag nga krisis sa basura. Dunay garbage crisis karon nga natagamtam ang Davao City. Mao na mga katropa ang hinungdan. All right. Nang si tubag po sa DNR, mitubag po sila. Mga kaigsoonan, kibalo po sila mutubag, no? tubagon tani nila nga karon naman ko ni na kuha karon naman ko mag-imbestiga karon pa namo na ipasira kay nahugmak man kuha na nahugmak din namo na ipasira din namo na imbestigahan kuha na wala na nag-slide trust slide kay mo raman eh mong trabaho mo trabaho raman may og dunay muhugmak anak mga katropa, no? Now, paminawan na itong tubag sa DNR, ingon pa nila. Ang DNR ni ingon sila, ha? Nga ang pagsuspenso kuno sa landfill, dili di pa politika. Kundi li issue ni sa kaluwasan. Unya, ang issue sa kaluwasan na, sir, ma'am. Ha? Paunsa na lang, ang, kuan na given na nga doon natay kining ginatawag nga kaluwasan no nga ginaapas diya karon. What anya unsa naman pud karon ang ato ang kaluwasan? Kuno galing. Ang mga basura magundok na lang direpita karon sa mga kalsada, mga market sa Davao City. Gumikan kay dili malabay ang basura tungod kay inyong gipasarado. Ha? Ako king na nga sa sunod na po ninyo nga reason, kulang na sad mo kining ginatawag na manpower. Ano na ba na dayon? Diba? Pag once gani mahigay lang nga medyo ipit mga kaigsoonan, mangita na sila mga rason na sad. Ay, millions of reasons mga higay lang pwedeng gamiton sa mga tao. Millions of reason, ha? Una mga kaigsoonan. Alright. Now, para kununis kaluwasan sa mga tao na sumala sa ensya, kinalan nga masiguro sa nila nga dili mausab ang pag slide o pagguho, pag dahili mga kaigsoonan, no? Ug mapadalipdan ang mga trabahante o ingon man komunidad nga dool sa landfill. O may punto mo, no? Oh. Mayo kay nakakuansan mo nakatunupod mo kanang punto ba, no? Oh. Mo na karon mahigal ang ilang katarungan. Mapanalipdan ko no makaigsoonan ko ang mga trabahante unya mga tao nga duol sa komunidad. Giunsab nila nga nakigtambayayong masila sa lokal nga gobyerno aron nga makakita og solusyon sa waste management crisis. Oh. ani karon ani ni siya ma'am in ani ni nakaingon man si Mayor Basti lagi nga ngani kining DNR duna naman ta sila yung mga papel kumpleto naman ni ngano nga gilangan-langan man ang kining atubag ma'am ang amo ang sir no ang among gipanginahanglan diha karon sa inyong buhatan no dili nang ingon nga kuan kanang paranis kaluwasan
1: bot-bot exciting Pilipinas exciting Pilipinas.
0: Og bot pa ninyo ang kaluwasan sa mga tao inyong ginalantaw nga mahitabo di ang napita sa may New Carmen landfill. Bago nag-ulan, nagsige na mog duaw nga to, ginalantaw niya, ginasukot-sukot ninyo na diha kung makuha pa ba ninyo ang saktong timbang ang possibility of weight anang mga basura diha. What if kung kinimo dahili? Doon na ba may ginahimo ingon ana prior sa insidente? Ulay! Pahibalos publiko nga kami para sa ato mga taxpayers sa Davao City ni ato mi dito sa basurahan ni tongtong mi dito among gisukat-sukat ang gilapdon unya tapos amo ang gi-estimate ang gibugaton ana paoni siya wala pa mo nagpahibalo nga ito sa publiko god nga ninuaw mo dito. Kay mudua ra mo dito ga mahugmak. Di ba? Pag clerix ko na mo, pag clerix. Murag layo ra kay sa istorya ng inyo ha eh. Kada bitay inyong katarungan para sa kaluwasan sa mga tao. Kumo na lang na para lang gid mo mga makaipsot mo gikan sa inyong responsibilidad nga tus mga tao, liabilities ninyo para sa inyong mga para sa mga tao aning Davao. Oh, di ba? Unya tapos ingno mo di karon nga dili ni pamulitika. Dalian ninyo para nga di mo ma-charge nga pamulitika na ninyo ginahimo. Kay baglagot ka dinhing 2 million ka mga tao diri sa Davao, idasok mo di karon sa mga basurahan. Timanin ninyo. Ha? Di ba ma-appeal gyud mo galing anang mga basura di madugay? Kalagot ani mga tao. Ha? All right. Now, ang sentro sa debate mga kaigsunan karon sa pagkakaroon na duha ang ato ang ginalantaw diri karon nga magbangga. Ang posisyon sa Davao City Government na kinanglan dayon nga masulbad kini maong problema. Mo ni ato ang punto. Dalian ninyo intawon mga taga DNR, nangintawon pa gid mi ninyo. O, para lang gid nga ganahan mo trabaho, ma'am, sir. Ha? E basi mo ingon mo ba nga abi kay kuan mi kining na nag-imbisiga tas basura, basuriro na pud mi. Ina to, ma'am, sir. Ha, para nga mo trabaho mo. Pag ma'am, pag sir. Ha? Para nga mo trabaho mo. Ha? Dini pwede nga malingkuran ni mahigala over in a day na wa mo'y solusyon. Makatuog pud mo no? Ha? Makahagok pa pud mo ana nga dunay problema diri ka dos milyones ka matao sa Davao nga nag-antos sa mga basura nila nga wa na labay tuod kay way klaro kung ano sa ninyo pabalik o paablik ng landfill sa May Carmen. Oh. Di naturalmente ang mayor sa Davao kay kamo mamuga trabaho niya gapaabot ng local government din eh kay doon naman mga pasalig mauni sonan support aw pabutangan og basura ng inyohang opisina para nga makatilaw mo para nga mahigmata mo nga oy baho naman di ay mo na mga kaigsoonan kaduha nga posisyon base da karon sa DNR no dili man may mong ipadayon ang operasyon kung adunay peligro sa kaluwasan og posibleng paglapas sa environmental standards. Okay, now dinhi karon sa mga punto na to mga kaigsoonan. Ilalom sa Republic Act number 9003, no? Ang local nga gobyerno adunay responsibilidad sa solid waste management. Apan ang DNR adunay gahom sa pagmonitor og pagpatuman sa environmental og safety regulations. Asa naman ni karon? Ha? Di man puni pwede mahigala nga lang ano ninyo. Kung sa mga regulations ninyo ipatuman da ala lapag na. Para nga di malangan ang pagpanlabay sa basura sa mga tao. Kung gusto ninyo karon nga i-rehab, iparehab. busa ko makita karon sa dinar nga dunay seryosong peligro, adunay legal nga basihan ang ahensya sa pag-order, pagmando o suspension o corrective measures samtang imbisigahan ang sitwasyon. Pero apoy lang ana. Oh. Wapon may nag-ingon diri nga langan-langan no ninyo inyong imbestiga. Ah, nganong malangan man na, nganara man na, di man na kinahanglan nga mulupat pa mo dito na Pitas, New York. Mulupat pa mo dito sa Palacios, Malacanya. Mulupat pa mo dito sa Congress para nga i-report ninyo dito nga mao ni karon ang basuran sa Davao, problemado. Tanaw ra ko da. Doon na yung mga postings karon da sa mga social media, mahiga lang gina ang Davao kuno 25 years of kuan kuno kinibang tenure karon sa mga Duterte diri sa Davao, wa mahatagig sulbad ang problema sa basura sa Davao. Grabe naman kayo. Ha? Hindi ba maging in fairness to the Dutertes mga kaigsunan. Dili ba natawag mga kailang nga most cleanest ang Davao City sa entero Pilipinas? Og maingon nato mahigala contender mga kaigsunan sa tibuok Asia. Og di mag number 2, mag number 3 mga kaigsunan. Di lang ta manghambog nga mag number 1 ta. At least we all recognized by the Asian government, mga kaigsunan, Asian countries, nga ang Davao City is one of the top cleanest city sa Asia. Karon, gusto ninyong gunobon, gusto ninyong gubaon, mga higala, ang imahe sa Davao City, tungod lang sa inyong failure? Taga dinar? Tabaghak ba ninyo? Di ba? Silang mga kaigsunan ko, salaktod nga pagkasulti ang controversial dili ni bahin sa basura kung kini usa ka bangga tali sa panginahanglan sa syudad nga makakulikta dayon og basura og sa obligasyon sa DNR nga siguruhon ang kaluwasan sa pagsunod sa balaod sa environment. Nakuha na kasunod di nganong karon pa na matikdan ug wa nag landslide, di nyo mamatikdan nga doon na din kalapasan karon ang local government. Diba? Di gini siya actually mahitabo makaigsunan kung kanunay mong sunod sa inyong trabaho. Ha? Basi doon ay failure po din eh karon ang DNR mga katrupa. Alas 5.33 na mga kaigsunan para karon sa itong mga kaigsunan nga na problema, na stress mahigila, makapagabok ba yun sa itong bukog mga kaigsunan. Para kanunay ligon ang atong kabukugan mga kaigsunan, atong mga muscle mahigila di magsakit-sakit, ligon kanunay atong immune system po ligon, layo ta mahigila sa mga bakterya, basura ra ba itong ginaisigutan, inom ta mahigila o premium D3 soft gel capsule para sigurado mahigilang luwas ang atong kalawasan mga kaigsunan. Ang premium D3 soft gel capsule mapalit nato ni sa Mercury Drugs, sa South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usab nga musaka mo din karon sa XFM Davao. Pwede po nga dito karon sa Yes to Health Clinic para nga mapalit ninyo barato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Balik tayo man lamang sa mga pabalugikan sa technical department. Kining atong oras, giyatod ka na to karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Kaabag sa itong mga maguma, alang sa abundang ani o kita sa ilang pagpanguma. Alas 5.34 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crop Gold ba?
2: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
4: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Sa Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Gideon Galawiyot, kagana kong suranda po di Loro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, na yung gabi yung hindi matulog.
5: Zaton Plus Gold.
3: Kerting lami na tulog na kayo ko, sa kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa kung ipanultikar, sa kung mabalatian. Yung lang sulayan na doktor sa Yesko. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Zaton Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
11: Zaton Plus Herbal Soap.
6: Kaklarik sana!
13: Exciting!
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
17: C
13: Assist the pain.
16: Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, assist the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang assist the pain.
13: Assist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
13: Santone Gold Coffee Mix.
18: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, bake shop, lami, humo, og humo.
20: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gina ito na ginakuha.
19: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
21: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
23: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Flo-G. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
24: Kaibaw ko mulangoy. Pero nganong malumos ko sa imong mga pahiyom?
25: Kaklarek sana!
26: Exciting!
27: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
28: Good morning!
0: Good morning day mga katropa ni Ma'am Juliana Liano. Sir Bix, yung mga taong naninira, sobrang inggit lang yan. Wala silang pakialam, basta Duterte pa rin tayo. Tempahakay, muraga, gisunod-sunod ko dito istorya eh. Ha? Muraga nitingog na puning ako ang kilid nga ri. Tempa. Oh, naalagi oh. Oh, exciting ka ni. Tempa ha, asa maning ato ang nawa naman tong speaker ani ha. Ah, dara dara dara dara. Oh. Okay. Dara. Sakpan na. Nagyapon no. Tingog gyapon na. Okay. Si, oy Brad Dante Bakong, good morning ni mo Brad. Si Ma'am Jing Pigarido is watching, good morning. May hapon na ni Brad Dante Bakong dahil sa may Canada o Kadlaon. Kwa na ba karon? Kanang kilom-kilom na sa iyo. Dabi, diri sa tabi. Ito sang kuanong sa taon, kini mga reports karon gikan sa itong mga sister stations, XFM Network Philippines, Mindanao area. Atos ang i-check mga kaigsunan ko kining report mahigila nga duna kuno libuan ka mga mag-uma dito na pita sa may Davao de Oro unya sa Davao del Norte nga naka-angko na ginintaw na silang titulo, nakadawat na silang titulo sa mga yuta ang ilang gitikad karon. Atong i-check karon ang report, katrobang Mus Balita, katrobang Lar Sanyol, katrobang Lar, good morning, please come in.
2: Live report.
3: Mukabat sa libuan kay mga mag-uuma sa Davao de Oro ug Davao del Norte ang nagdawat og titulo sa ilang mga gitikad nga yuta. Kinihuman sila nahimong benepisaryo sa pagpangapod-apod sa electronic land titles kon e-titles og certificates of condonation with release of mortgage kon CoCroms nga gibigayon sa Tagum City Atrium sa milabayng adlaw. Kabahin matud pa ang kalihukan sa programa sa Department of Agrarian Reform kon DAR, kabahin sa pagpatuman sa Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARP nga nagtabang sa mga mag-uuma nga makabaton og ligon nga pagpanag-iya sa yuta og pagtunol og DevRelief. Sumala pa ang mukabat sa 132 ka mga electronic land titles nga dunay 114 ka mga ektaryang kaumahan ang napangapadapod ngadto sa 2,882 ka mga agrarian reform beneficiaries sa Davao del Norte. Samtang gipangapadapod usab sa DAR ngadto sa 1,313 ka mga mag-uuma sa Davao de Oro ang 1,639 ka CoCroms nga naglangkob sa 7,586.52 ka ektaryang agricultural lands human gipapas sa gobyerno ang 234,585,003.20 nga utang sa yuta. Samtang mukabat sa 8,548 ka mga agrarian reform beneficiaries sa nasangpit nga probinsya, lakip ang mga beneficiaryo gikan sa Davao Oriental ang nagkabaton og certificates of a condonation with release of mortgage kon CoCroms. Kinuman gipapas sa gobyerno ang kapin 509.6 million ka pesos nga utang sa yuta sa mga beneficiaryo. Aduna kini kinatabok ang sukod nga 22,139.15 ka ektaryang kaumahan. Dungan sa aktibidad, gipasabot ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III nga ang programa nagtingaw ang adili lamang mahimong tag-iya ang mga mag-uma sa ilang gidikad gayuta kung dili aron usab nga makabaton sila og ligon nga pagkinabuyan o kagawasan sa pinansyal. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
2: Live report.
0: Dan salamat katropang Lar Sanyol sa report mga kaigsunan. Alas 5:48 na sa buntag Philippine Standard Time mga kaigsunan. Sa kadapusang bahin din karon sa tuang pagdawat sa mga reports gikan sa tuang kaubanan, driver nga nalitag sa gilusad nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Unit dito napita sa may Bukidnon. Atong i-check karon ang kinatibuk detalye sa report katrubang mo sa balita katrubang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon. Katrubang Jonathan Lee Soriano, good morning.
4: Sulod salit aga sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit aga usa ka driver atol sa ikasaka drug bypass operation pasado alas 6:31 buntag Hunyo 6, 2026 sa Purok 1 Barangay Bakusanon Pangantukan Bukidnon. Dinakpan ilaga si alias Ahmad 31 anyos minyo driver residente usab sa nasigutang lugar. Napalita ang dinakpan usa ka sasis sa gituag gasyabo sa kantidad nga usa ka libo ka pisos. Samtang atol sa pagbadesert sa dinakpan nakuha siyang posisyon aga usa ka empty pack sa sigarilyo nga dunay sulod nga 5 ka sasis sa gituag gasyabo ang imanabanang mutimbang og 12.30 gramos og bypass money. Mukabat usab ngadto sa 12.50 gramos ang tanang nakuha nga syabo sa dinakpan nga dunay estimated drug price nga 85,000 pisos. Kay baluan usab nga ang dinakpan na dakpan na kinis sa mga kaso o karon na nanas pangantukan Municipal Police Station o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung pagpayuhot o druga ang ipasaka batok sa suspek. Mga katropa sa pausab-usab nga dagan sa ulakat sa panahon kinanglan nga kanunay ligon ang atong immune system labi na sa mga breadwinners pamilya ngayon lang magtumar o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katrupang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
2: Live report.
0: May kalawa naman tayo oras din karon sa itong panaguban. On that note, inabati mahigil lang ito ang panaguban kining nining adlawa, adlaw nga Lunes. Balik eskwela na ha, para sa mga ginikanan karon mga kaigsunan na alalay na karon ninyong makabataan na tinguhaang makainom na kini karon og Santon Vitamin C. Una pa man mubiya sa inyong panimalay para sigurado nga luwas ang inyong kabataan gikan sa masakit o balatian, ligon ang ilang immune system. Sa kalan sa kinatibukang puwarsa sa News and Current Affairs 6FM Network Philippines, kini yung alagad, katropang Bricks Flores. Magbiling kanyang usang kamay buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Alas 5:50 sa buntag.
1: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Pia Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, di ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Upo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko, ha? Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
6: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: alala.
1: Ah, sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa ninyo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: X-F-M.
3: X-F-M.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Exciting. Summer man nakatrupa.
10: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
11: Katropa.
12: Summer na, katropa.
13: Kaklarets, Ana.
9: Exciting.
8: Exciting.

Crew ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network.

0: dugang sa EMB, posible na nga maablihan pag-usab ang landfill sa maabot nga semana kung mahuman o masunod ang tanang safety o corrective measures. Samtang sa Pikas Bayan, napasiraan o nagpasiraan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11 nga magpasaka og legal nga kaso batok sa mga tao nga nalambigit sa paglabay o basura sa tubangan mismo sa ilang opisina. Gibutyag sa ahensya nga nailhan na nila ang mga individual o mga sakyanan nga nalambigit sa insidente o kasamtangan ng giandam ang legal nga aksyon. Nagpahinomdom usab ang DENR nga dili nila tugutan ang bisan unsang paglapas sa mga environmental laws.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:00 ang lain pang hanay sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zantone Plus Gold. Misis sa Davos City nga nasakpang nagpakaaron ingnong gitulis, wala nakasuhi sa kapulisan. Ay Express Balita si katropang Marvin Ebano.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa XFM Davao nga wala nagikasuhan ang misis nga nasakpang nagpakaaron ingnon ra nga gitulis human kini nagpublic apology. Giila sa DCPO ang maong misis nga si alias Vanessa kinsa giingong nagpakitabang sa Central 911 human matud pa kini gitulis pasado alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw kansang impormasyon gilayon usab girespondihan sa mga personahe sa Bunawan Police Station. Gawas sa gipahigayong hot pursuit operation ug follow-up investigation sa kapulisan, gi-interview sab ni ini ang complainant ug saysay ni ini. Pauli matud pa kini sa iyang balay, dihang kalit siyang giduol ug naka-helmet nga lalaki, dayon tion kaniya ug kutsilyo. Pugsanon matud pang gikuha iyang pitaka nga dunay sulod cash nga anaa sa 7,000 pesos ug kansang suspect daling ni sibat, sakay sa nagpaabot nga kauban ng motorista padulong sa wala matinong direksyon. Apan taliwala sa pamahayag ni ini, nasakpan sa gihipos nga CCTV footage sa kapulisan nga walay nahitabong tulis ug dito na miangkon si Vanessa nga hinimo-himo lamang niya ang insidente sa kahadlok nga masakpan siya sa iyang bana nga gigasto ni ini ang 6,000 pesos nga kwarta. Nunot ni ini pag-awhag sa DCPO ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sanglit gawas nga maghatod kini og alarma sa komunidad makaapekto sab kini sa resources sa kapulisan nga unta magamit sa ubang aktibidad nga nagkinahanglan og police response. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 8 minutos ng paglagotok sa ika-alasay sa buntaga o karon sa dugang pang hanay sa balita-balita nga lokal ugot nga seguridad ang ipatuman sa Davao City Police sa office sa tulkini sa abre klase sa syudad. Sugod karong adlaw. Sumalapan ni DCPO spokesperson na Police Captain Hazel Caballero, adunay 1,300 ka mga PNP personnel ang gitagana sa buhatan aron nga ipakatag ngadto sa pribado o pampubliko nga mga tunghaan sa paghatag og seguridad o paghatag usab og tuk mga aksyon kun ugaling adunay muulbong problema. Dugang pang gibutyag niya na sa 198 ka mga police assistance desk kung pads ang imuntar sa nagadaiya nga tulunghan og discretion o discretion na sa mga police station commanders kung dugangan ba ang pads sa ilang area of responsibility depende kini sa panginahanglanon. Giyang usab sa mga ginikanan og mga estudyante nga musunod lamang kini sa gipatumang school protocols ilabi na sa pagtuman sa traffic rules sama sa pag-agi sa pedestrian lanes kung tabo kini sa kalsada aron nga malikay kini sa disgrasya. Gipasabot ni Caballero nga pabiling makabantay ang kapulisan sa tibuok aktibidad uban ang pagpasiugda ngadto sa publiko nga kinaiyahon ang culture of security alang kini sa hiniusa nga tinguha nga makabot ang hapsay o malinaon nga pagsugod sa abre klase ning tuiga.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, gisusi karon sa Davao City Council ang mga proposed amendments sa liquor ban ordinance aron masahugtan ang silot batok sa mga balik-balik nga mula pa sa balaod. Matod ni Vices Regulation Unit Head JCJ Francia, daghang establishmento ang padayon nga naglapas sa ordinansa tungod kay makabayad ra sila sa multa. Ubos sa giusab nga ordinansa ang mga repeat offenders mahimong atubangon ang kaso sa prosecutor's office ug dili na lamang makabayad og multa. Gihisgutan usab ang posibilidad sa permit revocation alang sa mga establishmento nga padayon gihapong mulapas bisan human na pahimangnuan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 10 minutos na paglagotok sa ikalasay sa buntag o karon sa mga hukad sa balita. Balitang regional.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Ang atong balitang regional, atong ganito sa Santon Vitamin C. Driver sa Baobao patay, human gipusil sulod kini mismo sa bus terminal sa Surigao City. Ang express balita manuka, Daniel Limuel, ukay.
1: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini gipusil sa wala pa mailhing suspitsado sulod sa bus o jeepney terminal nga nahimutang dito sa kilometer 4 Barangay Luna, Surigao City, alas 10:30 sa gabi ini atong Sabado. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Risley Sistuna Altizen, 27 anyos ulitaw, driver o residente sa Purok 2, Barangay Uslaw sa San Francisco, Surigao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo sa Surigao Component City Police Station, nasairan nga nagkalalis ang biktima o ang suspitsado sulod mismo sa maong terminal. Sa tunga-tunga sa ilang init nga panag-istorya, kalit nga may bunot o armas ang wala mailhing lalaki o gipusil ang biktima diha sa likod nga bahin sa iyang ulo. Tungod sa seryosong samad pinusilan nga naangkon sa biktima, dead on the spot kung deklarar nga wala na'y kinabuhi sa mismong dapit nga hitabuan sa krimen. Human sa pagpamusil, dali usab nga misibat ang mamumuno paingon sa exit nga bahin sa terminal. Dali nga meresponde ang mga personal nahi sa kapulisan alang sa pagproseso sa crime scene o gilayon nga naglusad og usa ka hot pursuit operation aron mailhan og madakpan ang misibat nga suspect. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen og makatigom og dugang mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso. Uban niini, nagpagawas og panawagan ang Surigao Component City Police Station ngadto sa mga nakasaksi sa maong insidente nga mutabang sa investigasyon, pinaagi sa paghatag og impormasyon aron makabot ang hustisya alang sa biktima. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa katapusang hanay sa balitang regional, 1.2 million pesos nga kantidad sa shabu na kumpiska sa gituhang membro sa MILF ug kauban sa Maasim sa Rangani Province. May express balita si katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
5: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa Sitio Mangelin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa inusyong puwersa sa PDEA Sarangani Jansan Provincial Office, Maasim Municipal Police Station o Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polus residente sa barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga doon ay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50,000 pesos nga buy-bust money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon, samtang ang laing 200 grams ang na-recover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin kakuha o supply ang mga nasampit o asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ano na kita ay 14 minutos na paglabay sa ikalasay sa buntag. O ganito ang siren ng mga balita, balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Ang atong balitang national, hato ganito sa Premium D3. Og detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
6: Alas 6:10 na sa detalye po ng ating mga balita. Balik eskwela na ngayong araw ang 26 million na mga estudyante Karamihan po ay mas sa mga public school ayon sa Department of Education. Ito ay para sa taunang pamparalan 2026-2027 at posible pang madagdagan ngayong araw ayon po sa DepEd. Inihayag ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na inaasahan nilang aabot sa 26.4 million enrollees ang kabuuang bilang ngayong taon dahil marami pa ang humahabol na magpatala, partikular na mga senior high school students na nagmula sa mga lalawigan o kaya ay nagtatrabaho. Kasabay nito, muling nilinaw ng DepEd na fake news o walang katotohanan ng mga kumakalat na balitang kanselado ang unang araw ng pasukan, kung saan tiniyak ni Education Secretary Sonny Angara na malinis, maayos at ligtas ang mga paralan para sa pagtanggap sa mga mag-aaral sa ilalim ng kanyang bagong Project Handa Tracking Platform. Sa kaugnay na balita, nagpakalat na ng kabuuang 55,000 tauhan ang Philippine National Police sa ilalim po o bilang seguridad po sa ilalim ng Opland Balik Eskwela sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa kabuuang bilang ang 28,751 na mga organic police officers, 4,079 mula sa iba pang mga unit at 22,677 force multipliers mula sa mga kaagapay na ahensya at organisasyon sa komunidad upang mamahala sa pagpapatrol, trapiko at mga itinatag na 9,319 police assistance desk sa buong bansa. Bukod dito, magde-deploy din ang PNP ng 9,525 mobile patrol units sa mga school zones habang tinitiyak sa mga magulang na hindi makakaapekto ang kanilang mga regular na anti-crime campaigns at neighborhood safety initiatives. Inilunsad ng Department of Education ang isang comprehensive reform package para sa school year 2026-2027 na naglalayong gawing mas epektibo ang pagtuturo at mas malinaw ang sistema para sa 26 na milyong mag-aaral at 900,000 guro sa bansa. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, ang mga bagong alituntunin ay alinsunod sa utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang basic education sa pamamagitan ng 7 susing reforma, kabilang ang pagbabago sa 3-term school calendar para sa mas maayos na pacing ng mga aralin nang hindi nababawasan ang bilang ng araw ng pasok. Kabilang din sa mga ipapatupad ang learning continuity in emergencies na may antas na framework, hayo, hinay, hinga at hinto para sa granular suspension ng klase, ang pinagaan na paggawa ng lesson plan sa ilalim ng ilaw framework at ang mas pinalakas sa senior high school curriculum. Kasabay ng formal na pagbubukas ng klase ngayong araw, inaasahan namang matatanggap na ng mga guwang kadalang 10,000 pesos teaching allowance na magagamit para sa pagbili ng mga teaching supplies at iba pang learning materials.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Balik din sa tuwa sa Doc Ben sa Davao. Doon na kita. 19 minutos na palabay si Kalasay sa Buntag. O karatong luparan natong mga balita-balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang atong balitang international hato karatong sa Vision X Plus. Naglusad ang Ukraine. Ugo sa kadakong drone attack batok sa Russia, pinagi sa paggamit sa kapin 140 ka mga drones. Nagipuntirya gani ang nagadaiya nga lugar, lakip na ang St. Petersburg. nitabo ang mao nga pag-atake sa katapusang adlaw sa tinuig nga Economic Forum sa Russia. Tingitambagan ang mga residente nga magpabilin sa ilang panimalay tungod kini o panimalay tungod kini sa posibleng peligro. Sumala sa mga taho, may resulta ang operasyon sa dako nga sunog sa usa ka military facility sa Russia ug napiktuhan usab ang ubang mga strategic targets. Mato ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, gipuntirya sa ilahang puwersa ang mga arsenal sa armas o naval bases sa Russia isip tubag sa nagpadayon ng mga pag-atake sa Moscow batok sa Ukraine. Gikumpirma usab niya nga na-appeal sa mga naigo ang usa ka oil depot sa Krasnodar region.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa Pikas Bahin, gidayig ang usa ka Filipina firefighter human makatabang sa pagluwas sa usa ka 2 anyos nga bata nga nahulog sa riles sa tren sa Japan. Giila ang Pinay nga bombero nga si Fire Inspector Vijoan Yumol nga taga Tarlac ug nagserbisyo sa Japan kinsa wala magduwa-duha sa pagresponde sa dihang nakadungog siya og singgit samtang nagbiyahe gikan sa Nagoya paingon sa Kyoto. Base sa taho nga sa tabang sab sa usa ka hapon og mga security personnel, dali nilang naluwas ang bata nga nahulog sa ilawom sa riles sa wala pa moabot ang tren. Matod ni Yumol, ang iyang training isip bombero mo ay nakatabang kaniya sa paglihok dayon sa emerhensiya aron nga masiguro ang kaluwasan sa bata.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adunay na 21 na minutos ng paglagotok sa ikalasay sa buntaga sa tuwang balitang paog nata sa kusog.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang atong balitang paog nata sa kusog hatog nato sa Turbo Man in Answer. Sa detalye, gipalukapan ni Filipino Pride boxer John Real Casimiro ang Mexicano nga kani 2-division world boxing champion nga si Luis Neri. Sunod lamang kini sa 4 ka round. Kini atol sa ilahang panagsangka sa Aichi Sky Expo sa Tokonami, Japan. Kung asa, gigatag taunta kini sunod sa 10 rounds. Natagamtan ni Neri ang bugat nga kinumo sa 37 anyos nga si Casimiro nga nagapatumba kaniya sa mata ground hangtod nga giundang na lang sa referee ang dula dihang subling minukapa si Neri sa ikapat nga round. Sa nakabot nga kadaugan, subling gihagit ni Casimiro ang Japan na boxing champ nga si Naoya Inoue o gipasiatab nga ang pagkatiklop nini kang Neri maoy hinungdan nga gikadlukan siya sa gipasigarbong boksidor karon sa Japan.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:23 sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, gipahibalo ni South Korean star Sandara Park nga gitudlo siya isip bag-ong public relations ambassador sa Overseas Koreans Agency. Sa iyang social media post, gipadayag ni Sandara ang iyang pagpasalamat sa pagsalig nga gihatag kaniya alang sa maong posisyon. Gihinumdum usab niya ang iyang pagpuyo kaniadto sa Pilipinas nga nakahatag kaniya og mas lawom nga koneksyon sa Overseas Korean community. Matod pa ni Park, dako ang iyang pagpasalamat sa oportunidad nga mahimong tulay tali sa South Korea ug sa mga Koreanong nagpuyo sa ubang nasod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Adunay kay 24 minutos ng paglagutok sa ikalasay sa buntaga sa tuang balitang LRG kon Lahira Gyud. Ang atong balitang LRG hatog nato sa Santon Plus Gold. Albino nga kabaw nga gitawag karon og Donald Trump sikat kini sa Bangladesh. Nahimong instant celebrity sa Bangladesh ang usa ka talagsaon nga albino nga karabaw nga gitawag kini sa mga residente og Donald Trump tungod sa iyang bulawanon nga bangs nga giingong susama gyud sa buhok sa presidente sa Estados Unidos. Ang karabaw kun kabaw nga mutimbang og hapit 700 ka kilo gipadako sa usa ka umahan sa distrito sa Narayangan sa Dool kini sa kauluhan nga Dhaka. tungod sa iyang puti nga panit, rosas nga ilong o blonde nga buhok. Paspas nga mikatag sa social media ang iyang mga litrato o video. Dagang tao sa bisan gikan sa lagyo pa nga mga lugar ang mibisita aron nga makig-selfie lamang uban sa naisgutan nga kabaw. Mautod sa tagiya sa umahan nga si Jodin Mrida. Ang iyang igsoon maoy nakahuna-huna sa ngalan nga Donald Trump bisan sa iyang kadako. Giingon ni Mrida nga omnirida nga buutan og dili agresibo ang maong kabaw.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 9:25 mga katropa, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Nganong magka-chronic kidney disease unsay sagad nga hinungdan niini? Gipasidaan sa mga health expert ang publiko nga ang chronic kidney disease o CKD kasagarang resulta sa dugayng taas nga presyon sa dugo o diabetes nga makadaot sa kidney paglabay sa panahon. Lakip usab sa mga risgo ang sobrang asin sa pagkaon, pagpanigarilyo, kakulang sa ehersisyo, obesity o kanunay nga pag-inom sa pipila katambal nga walay tambag sa doktor. Aron mapanalipdan ang kidney, gitambagan ang publiko nga magpabiling aktibo pinaagi sa regular nga ehersisyo, mag-inom og igo nga tubig, mukaon og balanse og masustansyang pagkaon ug kontrolon ang blood pressure ingon man ang blood sugar. Importante usab ang regular nga medical check-up aron nga masayong madiskubre ang mga problema sa kidney ug malikayan ang seryosong komplikasyon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Og higala mo ito naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw, kita karon nga Lunes, pizza 8 ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Happy birthday, Andy, sa mga naga-birthday karon ha, pizza 8 ha.
2: Happy
0: labi
2: birthday.
0: Labi na kang Shulamite Dizon.
7: Kinsa ang birthday?
0: Shulamite Dizon. Andy.
2: Yes, have we wish you no good health and daghan pa nga mga katuigan din ha sa mga katropa nato nga nag-birthday karon and happy Monday mga katropa, rise and shine kay today is the first day of school year or starting sa klase no? So sa mga nanay din ha, hala mga mamag papa din ha, inom na sa tong Xanthone plus coffee mix para taas atong pasensya para sa tong mga anak.
0: Samtang mag-inom ko, may numduman ako tong kabaw ng murag si Trump.
2: Ingon pa ni kapamilyang katropang Denso Ruego diri, may pa daw ang kabaw kay puti. Una nga mag-clear skin herbal soap ta kay para puti. Bitaw may buntag pud kang Sir Joseph Lomarda, katropang Tay Alcaraz, katropang Arnold Altivo, may buntag Michael Jordan Laksamana, Martina Varez Mangiran, Randy Archaga Santisas, Uncle Dars Onets, Sir Richard Ramos, may buntag pud kang Ma'am Jing Pegarido. And once again, good morning kang katropang Denso Ruego.
0: Yan. Og sama ko sa pa, happy birthday kang Miss Shulamite Dizon. Klase na pud karon mga katropa sa tuwa mga nakakaroon sa elementarya. Hinahina lang yun, balagi na basta kay safety ta sa kanunay. Musunod na ang The Secret of Health ta kauban si Doc Remy Lituoy. Og mga nagbaga og mga nagapungasi nga mga issue pero trabaho lang walang personalan sa tuwa nga programa nga Bullseye mga katropa. Yours truly inyong magkauban. Sa ngalan sa tuwang Redebook ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinisi katropang Andy Causon.
0: Ako usab niyong katropa, katropang Alan Abais. Kami magaingon.
2: Kamaturan ang sandigan.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba ato na gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
10: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
11: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kayo murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
10: The Secret of Health.
8: Santol Plus Coffee Mix.
12: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
8: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: The Secret of Health.
6: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
10: The Secret of Health.
6: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Sister Pain.
4: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call the doctor.
14: XFM 89.1 Davao. Balik Eskwela 2026.
15: Would like to thank the following public service partners: Philippine Wolf Organization, 1105th Reading Reserve Infantry Battalion, 1105th Community Defense Center, 11th Regional Community Defense Group, Councilor Rugby Ibuya, MATS College of Technology, Mr. Edwin I. Alterado, J-Rog Croatia, Life Talk of Ms. Angela Hill and Company, M2C Graphics, Kapitan Nestor Cerunay and Council of Barangay Matina Aplaya.
14: Balik Eskwela 2026.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Kaklarik sana!
18: Exciting!
19: Exciting! Summer man nakatrupa!
18: Ang saya summer!
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
18: Katropa.
20: Summer na, katropa.
18: Kaklarik sana!
19: Exciting!
18: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas, alas 6:40 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: morning! Good morning! Good morning!
1: Oy, tama na mga fans na to. Perbida yun niya to mga fans, mga parikoy. Ay, nilimahaw naman yung pulbura niya to, Adrien, ha? Kaya to ang gamit karon sa pag-welcome sa to ang programa karon na pagkadangasan na yun ako, parikoy, lagi. Pero ti lagi dong ako ang hinapay din mga katropa. Mura man ikan na ganing nagbaon, pamandaan yung unlan, ano yung karon, parikoy? Katropang lito, mura tagabaon pag unlan din ba? Kaya, kalkag pa niya to ang buhok din mura ba, karaganing bago lang mata. Gain na naman tayo nagkamata mga katropa. Pero ang ako ang buhok kung gupit rin, mura karoon ako kitag dagway na ako ba sa salamin mga katropa nga mura o kanaganing si Ernie Baro naman atong puro money. Ayon po sa lakat ng panahon, lakat ng panahon. Ayon sa pag-asa, ang ating pag-asa ay wala namang pag-asa. At ang ating pag-asa ngayon mga katropa ay talaga namang dagom pa. Kita mga katropa, kumusta mo din na? Madagumon nga lugar na ito karon sa Dakpan sa Durian mga katropa. Kumusta ito ang mga kaloman o mga kaloman sa matagal lugar o probinsya sa Rion, ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Welcome, welcome, welcome and good morning sa ito ang programa.
0: Good morning!
1: Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning! Good morning!
1: Inyohang lingkod, kawala mag-barog mga katropa, katropang Alan na Vice. Managlawig ta sa ito ang oras karong mga panahon, ang kutob talas 9 sa buntag. Sa mga pagbuhagay sa mga balita, impormasyon, paggaray sa ito ang mga naa karon sa palibot, ilamin na ni atong Dakpan sa Durian. Nga nalimaho, nakunong kwago! Musugot mo mga tropa, nga ito ang Dakpan sa Durian, nalimaho na pong labapas Durian nga napanos. Kinitungod ni mga katropa sa kining problema karon sa itong basura nga wapagyapon kini gitagaan og kining go signal sa mga taga department o tinubdan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR mga katropa nga makabalik na kita sa paglabay og basura dito sa ito ang sanitary landfill area. Mapriso mo mga naglabay og basura diya sa DENR.
3: Mapriso ka.
1: Kay mo file kuno og kaso ang taga DENR mga katropa sa mga naglabay karon og kanang basura at bang mismo silang opisina.
3: Mapriso ka.
1: Pinoa. Mamay sugo kuno matud pa ni Baste. Ato na istoryahan mga katropa at dodge sa tuwa nga panaglawi sa kahanginan sa programa nga Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Apan sa dili pa ta mag-aginod nga to sa unahan mga katropa, ato ang programa hatod ganito siyempre sa Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang partner sa kanunay sa ito ang produkto mga katropa, labi na ganyan ito ang kape nga init pa. Namin naglutaw rin pandisal rin parikoy. Salamat ito sa donor o pandisal karunahan kaning pandisal nga malunggay. Kaya ni mga katropa ni ato ang karong healthy lifestyle, no? Healthy living na ganyan ito ang mga kuan mga katropa, mga nauso karon mga katropa, gumikan kay nauso kaning chronic kidney disease onya nanukad kini sa tuang mga pagkaon, nanukad sa tuang mga gi-invest sa tong tiyan og tinai mga katropa 10 years ago mo na naga chronic na ka pataka pagag inom mga katropa og kana mga tambal kani nga wala gi resita sa doktor kay nagi nadunggal na nimo sa imong silingan nga naayo siya siya nga sakit nya prepareha mo sa imong nauna lahi itong imuha mao na nga delikado mga katropa labi na kini mga synthetic nga mga medicine. To be safe mga katropa, natay Santon Plus Gold mga katropa. Ang Santon Plus Gold mo kini amutira sa tuang immune system. Ang atong immune system mo kini ang ato apod nga kinahanglan na pagapanggaon kay kung ligo nimong lawas, ligo nimo ang immune system. It only fights sa mga illnesses nga naa siya nga body. Mo nang giun ato mga katropa nga let your body will be the healer of itself. Asa ka manang kong namang katropa. Ang Santon Plus Gold, doon na mangustin, powerful antioxidant. Ang antioxidant, manggod mga katropa, nga compound, dako kining tabang. Aron nga ipagawas, pagod ang mga free radicals o toxins sa tong lawas. Manang ang Santon Plus Gold, mapalit niya karon sa tuwang Shopee, sa tuwang ilahara na, ang Shopee Lazada, o mga butika sa inyong mga lugar mga katropa. Labi na, doon sa tuwang Mercury Drug Store, South Star Drug, o TGP, o Generica, nationwide mga katropa ang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kapag ka ang produktong herbal tataka Y2H, siguradong safety ka mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang atong kape, siyempre, ang atong Santon Plus sa Coffee Mix, mga tropa, pinahigop una ta kita sa dato, ha? Kay init pa. Huh? Nanam! Pagkananam! Ang atong kape, mga tropa, nga kanaganing di ka masatisfied o isa kahigupan lang, gusto nimo mga tropa nga katuluon yun, oh? Init-init yun ay.
4: Wew! Wew-wew!
1: Ang mga tropa, ganing ato ang mga produkto dire. Ato dyan ikagarantiya, mga tropa nga. Aprobado kini sa to ang Food and Drugs Administration. Labi na kini ato ang mga produkto, mga katropa, nga doon na gini CPR, Certified Product Registration, o LTO. Kung sa ganito yung meaning sa imuhang LTO, gani in general, limot, magkano. Ayon ang LTO, nga Land Transportation Office. Muna mga katropa, nga kita dili magkumpiyansa, gumikan kaya ang kadaot-daot sa panahon, mas delikado kini kung ang imong lawas magdaot-daot. At iman na ang atong mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Doon na tayo Santon Plus Gold. Doon na po tayo Santon Vitamin C. Sa tuwapon mga katropa ang mga kabataan o mga ginikanan nga trabahoso. Niya, tapos mga katropa, taligsikan lang gani. Masakit na yun. Kulang ka sa Vitamin C, mga katropa. Kusang kabuton mga katropa. Ang ako ang kopya sa Santon Vitamin C. At doon na kini spirulina nga puno sa vitamin A. O nga 10 times kini nga mas daghan og vitamina kaysa sa karot. Dagan ta adako kinintabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw usab mga katropa. Ang Santon Vitamin C mao kini ang gikonsidera nga the alkaline vitamin C mga katropa. Wala nga di yun ni ingon og ikauaw namo ning pagduso mga katropa sa atong mga produkto gikan sa Yes to Health Incorporated. Available ni sa mga klinika na itong mga katropa diri sa Davao City na atay klinika diri at bang sa may Kawayan Drive lamang kini. Diha sa may Cell Paul Building, GSIS Heights along the highway lamang siya at bang sa Old Bantay Bata 163. Ang ato ang clinic mga katropa og Lunes karon og Martes makauba na to diha si Doc CJ Nedroda. Kanya gusto po mo mga katropa nga maka suri-suri diri sa tuang sibyanan, doon na po tayo mga produkto diri available mga katropa. Ang atong kape o ingon man ang Santon Plus Gold mga katropa, pangita lamang among Redford White diri mga katropa nga si Geoffrey Pinyafil. Mga kuyo kini ato, mga artista ini ato mga crew diri mga katropa nate Redford White. Napuntay si Jose Marichan. Napuntay mo rag dagway ni Robin Padilla nga si Val. Robin Padilla gina. Napuntay si Chiquito. Kinsa man yung Chiquito? Kailan kang Chiquito diri katropang Val? Nakaabot ba ka ng artista nga Chiquito? Ah, katropang Val, katropang Lito? Nakaabot kang artista nga Chiquito? Ha? Wala, makakaabot ka. Bata pa buday ni mo eh. Nakaabot ka. Ah. Tagtang man na nakutanawan ba? Nakaabot kang Chiquito? So, ang among Chiquito din yung mga tropa, wala lain kundi si Roger Kapampangan. Nasa ka man ang mga tropa, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dito sa tuwang partner, mga tropa, sa tuwang Yes to Health Incorporated, dili kini ingon og masibo, ma-kompleto nga tuwang adlaw, mga tropa, kung ugaling, medyo stressful kay ka sa mga balita, stressful kay ka sa mga panghitabo sa palibot. Kina-kina ito ang programa nga Bullseye mga katropa. Ito ang gina-Bullseye ang tinuod ng mga balita o kina mga issue per issue, trabaho lang, walang personalan. Pero ako nga ginapaningkamutan mga katropa nga dili mo ma-stress, aminaw na to. Pero kung gusto nyo mo nga dili mo ma-stress, add to na ta mga katropa. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Di akin nimutang sa Marilog District ng atong Dagmen sa Davao. Dito, mabati nimo ang bugnaw o priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax kini sa imong hunahuna og lawas. Mas malingaw pagid ka samtang nagtilaw sa ilahang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, perfect para sa pamilya o bisan solo travel lang. Planuhan na ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ning aton dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning atong Dakbayan sa siyudad sa Davao. Blackbayan pa siyudad Davao, siyudad sa Davao bigyan. Dakbayan sa Durian ha. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga impormasyon mga katropa. Okay, dito sa tuapon ng mga greetings sa taon-taon mga katropa. Like, share and follow sa tuang Bullseye mga katropa. Ugma na kita mag-raffle. Martes na itong raffle karon para dili bitin. Maapil ang katong last week mga katropa, hangtod na karong adlaw. Mutubo pa siguro niya kung liog in general kay gisidok man ko. Higo para to na og Santon Gold Coffee Mix. Alas 5:53 na mga katropa. Atangin niyo mga katropa ha, inyo mga greeting. Atangin niyo. Akong basahon niyo mga greetings taon-taon mga katropa ha. Human sa to ang mga pagbuhagay, sa to ang mga headlines karong mga oras ha. Musunod na.
5: Headlines.
1: Ato nga sero na mga balita, kasika sa to sa dakpan sa Davao, gumikan kay importante man ang mga balita. Kay wa ta man sayod mga katropa ha. Og madamag ka, ikaw na pod ang mamahimong unod sa mga balita.
5: Headlines.
1: Una sa ito nga balitang lokal, mga katropa, suspensyon sa operasyon sa sanitary landfill sa Dakbayan. Posible na kuno matulpa nga mabalik na karong nga simana o malif ang suspensyon.
5: Headlines.
1: Abogado nga nag-auhag sa abogado nag-auhag kini sa DNR o Davao City LGU nga mag-focus nga sulbaron una ang problema sa landfill.
5: Headlines.
1: Na EMB gikondina pod ang illegal nga paglabay og basura at tubangan mismo sa DENR 11.
5: Headlines.
1: Mabuting uban po mga tao mga tropa nga suko man pod siguro pod kayo sila nadala pod silang emotion o nang posible gyud nga matubang mo kaso.
5: Headlines.
1: Misis sa Davao City nga nasakpang nagpakaron ingnong gitolis. Wala na kasuhi sa kapulisan kaya naluoy mga katropa ng itong pulis. Siguro po na wayon sa bana mga katropa. Kaya gigasto lagi daw ang iyang kwarta lagi, 7 mil, nagastuan og 6 mil. Wama po niya gibutya kung sa iyang gigastuan, basig iyang gidulag scatter. Atay kaya.
5: Headlines.
1: Ayaw mo ana, misis ha, kaya kinahanglan yun na ito mga katropa nga kanaganing naatay ma-establish sa itong family, kanang trust and confidence. No? Kaya kung wala kay trust mga katropa, wala po kay confidence no? Sa imuhang members sa family, delikado na mga katropa, gumikan kay mahulog ka na o di nakakakumpiyansaan. Kunya, ang pingi po ng imuhang ngalan mga katropa, kay ang balaang kasulatan nagsultiman, a good name is rather to be chosen than great riches. And honesty is the best policy. Muna'y panultihon sa ato apang mga kabataan panyanto na pa sa elementarya mga tropa. And when this trust and confidence be broken, wala na'y musalig kanimo, bisan pa man tinuod ang imong gisulti, di na yun mo to ang mga tao kanimo, doon na'y doubt kanunay sa ilahang mga hunahuna. Di mo na mabasol mga tropa, gumikan ka, imo maning giunhan.
5: Headlines.
1: Kapin libo nga mga PNP personnel, ipakatag ini atol sa abli klase sa Davao City Police Assistance Coordinator pa. Doon na po ni mga desk ang ipa-aktibo.
5: Headlines.
1: Masugot na silot sa mga repeat na offenders sa liquor ban. Gilantaw kini sa konsiho.
5: Headlines.
1: At ang balitang regional driver sa Baobab patay human gipusil sulod sa bus terminal sa Surigao City.
5: Headlines.
1: Og 1.2 milyones nga kandidat sa Cebu na kumpiska sa gituhang membro sa IMLF o kauban sa Maasim sa Sarangani Province mga katropa.
5: Headlines.
1: At ang balitang national karong adlaw magakonvene mga katropa ang lineup nga hugna sa BRC kon Blue Ribbon Committee apan pangunahan kini ni Rile Rafi Erwin Tolfo.
5: Headlines.
1: Na nagbahad nga iyang pangkwilyuhan ang kining mga senador nga magbot-bot o ganaganing himog hearing sa BRC nga walay pagtugot kung namatod pa nga dunia.
5: Headlines.
1: Ingnan bitaw ni Robin Padilla. Nganong si kuan man imong kahitano may imong kwilyuhan. Ako, ako. Eh, magsumbagay yuta. Muna ni andagway sa tuang sinado karong mga panahon na nako.
5: Headlines. Headlines.
1: Kabalitang international, Ukraine naglusad og ginagong drone attack sa Russia.
5: Headlines. Headlines.
1: Ito na magkakira sa Pilipinas na wala tayo drone mga katropa. Atong drone diri kasagaran kato lamang katong mga mag-show-show lang. Wala tayo kani-kaning drone nga panghinagiban yung mga katropa panggira.
5: Headlines. Headlines.
1: Pinay nga bombero, gidaig human giluwas ang bata nga nahulog sa rilis dito sa Japan.
5: Headlines. Headlines.
1: Instinct mo na instinct. Oy, si Casimiro Daog Batok Neri via TKO, ang Japan boxing champ nga si Inoue, subli niya kining gihagis.
5: Headlines. Headlines.
1: Sa itong balita nga showbiz, Sandara Park, itudlo nga bagong ambassador sa overseas Korean agency.
5: Headlines. Headlines.
1: O balitang LRG, mga katropa, albino nga kabaw nga gitawag kini nila si Donald Trump, sikat dito sa Bangladesh.
5: Headlines. Headlines.
1: O ngano po nga magka-chronic kidney disease ka, unsay sagad po nga nung dan, mauni ato ang mga tip, mga katropa, sa health alert. Dari sa ito ang programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 6:58 na mga katropa. Motong naglangkob sa to ang mga headlines karon mga rasa. Adlaw karon mga katropang Lunes. Siyempre, pitsa-otso na ni bulan sa gining Hunyo, tuig 2026. Sa mga naga-birthday karon, happy birthday na lamang lahat ng Lampurras people, mga my friends. Ha?
6: Happy birthday!
1: Pinasa na tao ning adlaw, pitsa-otso ni bulan sa Hunyo, mga katropa. O advance, happy birthday sa kini mag-birthday o Hunyo 12.
6: Happy birthday!
1: Happy birthday kang Shulamite Dizon, mga katropa. Naglantaw ka rin iyang Father Dear Rinaldo Dizon. Good morning, good morning. Happy birthday.
7: Kinsa nag-birthday?
1: Si Shulamite Dizon, mga katropa. Lasay, sige tayo nabing mga katropa. Lovely con, Lucernas, may buntag. Arnold Altivo, good morning. Nilia Libertina, good morning. And sa mga naga-monitor nato, ganang buntag pa, hantog na morasa. O siyempre, si Martin Navaris Mangiran, and so on and so forth, mga katropa. Ay, nako, people, mga my friends.
7: Ay, nako!
1: Dirita. Siya una nakatambay dyan, engineer? Maliw ko sa ito ang mga headlines karon dira. O siyempre, nadi karon si Marvin John Marata, mga katropa. Ato ang dalikatan ang mga naakaroon sa ito nga palibot. Ilabi na kini nga ito ang mga basura. Boys, nato, kumusta na ka? Nga ito ang Lirot area. Ang ito ang southern part, yung ito ang Dagbine sa Dabao. Ito ang ninaon mga katropa. Nakaroon na ka panukad si katropang June Marata.
5: Live report. Live report.
1: Why yun?
8: Una pa na ito, gikuha ang kaning traffic update kay ni Patong kita diri sa may overpass. Atong nakita yun sa pagkakaroon mga katropang Alan, makun ang pirmirong klase. So, pirmirong adlaw karon sa klase. Hinungdan, medyo diri napita sa may MacArthur Highway. Kung ang highway lang ay mong mabasiya, katropang Alan, medyo dili kay busy ang ato ang trapiko. Karon, apan dito mismo yun po, sa may cruising bayabas, mauna usap ka to ang medyo na traffic karon katropang Alan. Tungod usap kay premier, first day gani karon sa klase, then medyo na busy-busy dito na pita katropang Alan. Napan na maaptikon kayo nga to ang taga-traffic enforcers nga may assist kini sa naisgutang trapiko katropang

0: o kaninga weather ang kan mga panahon ang atong kapanahonan karon nga atong nakita katrupang alan hayag ang ato ang pagsilang sa adlaw then ato pong napansin nga daw adunay kainit ang gihatag sa ato ang haring adlaw karong mga panahon na katropang alan. Ato kuning siguro katropang alan karong mga tao-tao okay, dito magugugikan sa may libelo din ang basura katropang alan dito napita. Ato pong napansin gikuy-kuy na intawon kini ako lagi ning hiyatag karon ang picture nini o kanang video nini katropang alan. So ana lang siguro atong ay katulol nga impormasyon sa atong magpanubay subay sa isip at traffic update lakip na usab ang ato ang weather situation katropa mo sa balita katropang June Marata XFM News.
1: Traffic info live report. Live report.
2: Alas 72 na mga katropa. Ingat mo sa itong mga ginikanan mga katropa nga padulong karon sa ilahang paghatod sila mga bata. Niyad to mga tropa, igor mo ko gibuyan at sa akong nanay nga lakaw na iskwila rin ito. O niya, wala mo ko kaagya na magunit-gunit o paa. Hilak-hilak mga tropa, kaya lagi biyaan og mama. Ang akong bata gani, katong sabagay, kindergarten pa man to mga tropa, pag sulod niya unang adlaw sa klase, wala oy gunit sa sayal sa akong asawa. Hapit pa nakahubo ang iyahang palda. Di man gid mabuhi gid. Unya gibunlot sa maestra, unya gigakos-gakos, ganahan naman, di naman noon ganahan muli na. Ano man, ganahan na siyang teacher nga may pud kayo mo manginahan sa mga bata. Kaya ang kini mga teacher mga katropa, manggod, mo ni ang second parent din ha mga katropa sa eskwelahan. Unya kalabanon pud sa mga ginikanan na unsa. Masag din na sila sa the way sa ilahang pagdisiplina, basta dilang grabe mga katropa. Balik eskwela na ta mga katropa ha og first day sa klase karong adlaw. Diri ta mga katropa sa topod nga mga delikatanan ato nga mga balita diri sa tuang palibot mga katropa ato sang delikatan usab kining ato ang mga balita gikan sa tuang sister station. Magtiayon patay humanabanggaan og van sa Bukidnon. Nako people mga my friends kalugod taon ni mga katropa. Italia manukad ni ka katropang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
3: Patay sa ospital ang magtiayon nga sakay sa motorsiklo. Humana banggaan og van diha sa Maramag, Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, Pangantukan, pasado alas 5:20 sa muntag, Hunyo 6, 2026. Mga biktima na ila nga sila si Christopher Ajok, 44 anyos, Minyo, sakay niini ang iyang asawa nga si Marisa Ajok, 43 anyos, Minyo, managsamang trabahante sa Sumipro og residente sa Purok 1, adto yon Pangantukan, samtang ang van gimaneho ni alias Nor, 18 anyos, residente sa Mimbuaya, Wao, Lanao del Sur. Sa investigasyon na sayran nga ang motorsiklo gikan sa Adtoyon Pangantukan, paingon sa Barangay Barandias, apan sa pag-abot sa kurbana nga bahin sa karsada, ang naisgutang van nga gikan sa pikas direksyon, giingong milahos sa linya nga gisubay sa motorsiklo nga niresulta sa panagbangga. Tungod sa impact na bulandos ang naisgutang motorsiklo, nalabay ang mga sakay ug ang driver sa motorsiklo nakapaingon ilawom sa nakaparadang truck sa daplin sa dalan og ang van nakabangga usab sa truck. Tungod sa mong insidente nakaangkon og samad ang driver sa van og galing gidala sa tambalanan aron matambalan. Sa laing bahin ang driver og pasahero sa Honda XRM nga motorsiklo nakaangkon og grabing samad sa ulo og gideklara nga dead on arrival sa ospital. Sa karon ang duha ka mga sakyanan gidala kini sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon, samtang ang driver sa van ubos na sa kustodiya sa kapulisan og nagpaabot na lamang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo. XFM News.
1: XFM Report.
2: Adunay kita 6 minutos na palabay si ka alas 7 sa buntag. Ato ang atibawasan mga katropa, ang kining report gikan sa tuang sister station sa XFM Jinsan, gituuhan nga suspect sa pag-ambush sa mga PNP personnel sa Maguindanao del Sur, si Kopkinisa Jinsan Airport.

0: Report, mga katropa, manukad ni katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
2: Nasikop sa mga otoridad sa General Santos International Airport ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o top 9 most wanted person sa regional level ni nakalabayng adlaw alas 5:07 sa kadlawon. Giilang suspeksano nga si Nixon Gayak Kamangon o alias Nexon o Nelson nga miyembro matud pa sa DI Hassan Group. Nadakpan na nasampit ato sa airport security screening pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office o guban pang law enforcement agencies. Gipahigayon ang pagdakop subay sa warrant of arrest na gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Sharif Agwak alang sa kasong multiple murder, kasong frustrated murder o robbery with homicides or intimidation of person nga walay piyansang girekomendar. Sumala sa investigasyon, nalambigit ang akusado sa pang-ambush batok sa mga pulis niya itong Marso 28-2026 sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur nga gikamatyan sa 5 ka mga pulis o gikasamdan sa tulupa. Human mabasa ang iya mga katungod, ang suspect gipaubos una sa medical examination, una pa nga madala sa kustodiya sa Aviation Security Unit 12. Gipaabot nga imahin siya sa Sharif Agwak Municipal Police Station alang sa tukman disposisyon o pagbalik sa mga warrant ngadto sa korte. Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palaya, moringa, ahos og spirulina, Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
0: Balik daw malaman sa mga pipilang ang mga reminders sa doon nga master control. Oras, alas 7:08 na.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklare sana!
6: Exciting!
0: Exciting!

0: Okay, balik na rin mga katropa. Doon na kita 10 minutos na palabay. Sige la 7 sa buntag. Ato sa ang delikatan mga katropa. Karon nakatambay na ba si katropang Marvin Ibano? Grupo-grupo sa kabatanunan, kung naman ito pa hugot nga monitoron sa kapulisan ning panahon sa ting klase. Detalye manukada ni katropang Marvin Ibano. Live report.
1: Hugot nga monitoring ang ipahigayon sa Davao City Police Office kung DCPO panahon ning ting klase. Ilabi na aron malikayan ang paggrupo-grupo sa mga kabatanunan o ang malikayan usab ang pagkamugna niining gang gawas og sulod sa tulungaan. Nunot niini gihangyot ni DCPO spokesperson Police Captain Hazel Caballero ang kooperasyon sa mga barangay officials, ilabi na ang mga magtutudlo nga kinahanglan masolusyonan dayon ang pagmaobserbahan nga pundok-pundok sa mga kabatanunan aron malikayan ang dili angay nga mahitabo, ilabi na sama na lamang niining mga rayot. Kung aduna matugpay masugapa ang susamang sitwasyon ug lisod masulbad, mamahimo matud pa sila nga magpakitabang sa Women and Children Protection Desk sa kapulisan o modangop sa barangay aron mahatag ang tukmang intervention alang niini. Nasayran karong adlaw mao pagsugod sa abri klase ug sumala sa DCPO ana sa 5,000 ka mga PNP personnel ang ipakatag niini sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko ug alang sa ikahapsay sa balik eskwela 2026. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News. Live report.
0: Dika salamat kini mo katropa ang Marvin Ibano. Ingat mga katropa, ilabi na tong mga ginikanan ha nga nagapahatod sila ang mga bata karon mga katropa ha. Og syempre kato mga kabatanonan karon nga plano na pod nga maga-revive ng ilahang grupo-grupo mga katropa kining mga ganggang dinasini ganggang. Dangan na kay wa jud moy mahimo diha mga katropa maghatag lang na og kini ganing labad sa inyong mga alingagngag. Dito na kita 12 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag. May nga buntag ha. Pareho mo sa pag-like, pag-share mga katropa. Gumikan kaya ito ng ginalista karon nila ang nag-share. Kaya doon na po tayo. Kape na po nga. Ato na po nga ma-win. Dari sa ito, isa ka box of coffee. Karong oog mga adlaw mga katropa. Ganyan bago na po nga mga nag-like, nag-share, nag-follow. Huwag siyempre, staycation dito sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ato yun na nga gina-anunsyo sa kanunay nga para ninyo ni, you know, gihimo ni para sa tuang tanan mga katropa o para po ninyo ni ng mga suki na ito nga tigpaminaw. Kaya this is your show. Ito naman ta sa pag-anchor din eh. Nihimo naman ta nga medium for public interest mga katropa. Dari tabi kay medyo dagantag gusto nga istoryahan ka ng mga katropa. Kini nga DNR ng hulgang kasuan ang mga naglabay basura at bang mismo sa buhatan mga katropa. Nako, naura ko din yung video mga katropa akong ipakita din sa inyo ha. Sige daw yun na courtesy of Kado Ninyal ni siya. Good morning. Nalimang ka mga katropa, ang gabundok nga basura nana at bang mismo gilabay din na sa DNR office niya sa Region 11. May pulis, oh. Bantayan na.
2: Hindi na, oh. Saan? Nata sa gawas. Pumunta isa ka group raman noon dito. Bantayan na sa kapulisan.
0: Tingog na ni Kado Ninyal, lako ang kumpare mga katropa.
2: Si RD? Mga ka group one, statement si sir? Walay tao diri. Ay, tama bitaw. So ikaw mag-anto sa bawa ron, sir. Gabi pa ni sir. Kita ka paglabay.
0: Kita makita paglabay.
2: So wala siya kapansin kinsa mga naglabay. Ang duty gabi ang makakita.
0: Okay. So padihog kong run ana engineer no. I hope lang ang kining audio. Ato lang nga i-describe mga katropa sa video ni Kado Ninyal sa iyang post mga katropa. Yang giadtuan yun ang kining gawas anang DNR 11 after na siya nga nagpagawas og statement ang ato ang mayor nga si Baste Duterte nga nakakita na mamiga ng choke point na mo labayan ang basura. Kaya kung dili ni ingon og pablihan og pag-usab ang sanitary landfill nga giamo na magituman ang mga measures na to. Dito din ako ni palabay sa tubangan mismo sa DENR 11. Naamay mga taong ni Tuman. Mauna na mga katropa ang sitwasyon. Pero in fairness, gihipos na mga tropa. Ipakita na itong picture, side ana engineer, no? Katong picture na lang. No? Natay, picture yang yung ipadala. Kung unsa na ni kahinlo karong panahon na mga katropa, out of frustration man lang good na. No? Sa tuang mayor, nga niingon ang taga-DENR, nga kutob lang ni napulo kaadlaw. Gipaspasan yung taon dito mga tropa o kanaganing script dito sa sanitary landfill. Nakahikling na po ang mga katilingban, wala na yung mga namuyo dito mga katropa. O nga, pwede na good nga itong ilabay nga ito ang 750 tons of garbage nga nakolikta every day. Nga nag-accumulate na mga katropa kay 10 number of days wala gipalabayan. So kung accumulation lamang ito ang hisgutan, nag-triple, kalimahan pa ang kining basura mga katropa. So ang nahitabo, out of frustration, nga nung wala may order back sa DNR 11 mga katropa, hindi palabay ni Juan, wala man siya yung awadihan mo paglabay, hindi siya nakakita na may o pwede labayan ng basura at bang mismo sa DNR 11. Na may mga matinumanon kaysa pulong sa mayor. Ano rin itabo ka ng mga katropa. Pero with your respect ha, sa itong mga taga-sinro, ilan na gihipos na? Wala yan itong picture niya, engineer? Wala? Wala siguro mabasa ni Kuan rin ako ang Kuan. Ikaduha rin nga tugon rin, ha? Itong katong establishment yung mga tropa. Anyway, unyan na lang siguro na ito na tagano pagtagan mga tropa. At least malamang nakakita ta mga tropa karon og development din na mga tropa sa nisigutan nga lugar. Tinuman nga ang dinar naghulga kining kasuhan kung naman ito pa mga naglabay, basura at bang mismo sa buhatan. So kini karon mga katropa ang nagapanghitabo din ha karon. So dirita sa Pigas Bayan mga katropa, ha? Good news sa tayo. Nisigutan ng basura, taon-taon kaya natin isigutan na nyo sa ito ang topic mga katropa. Good news kaya nagbalang puso ni taon ng ato ang mga kabataan din ang mga tropa nga nakabalan ko sa inyong mga gikinahanglan sa punta dumalag. Kaya nagmalampuson ang libreng gupitan sa XFM 89.1 Davao mga katropa. Balagpagan po nato ang ato ang mga nagatabang, no? Asa na itong listahan din mga katropa sa mga nagatabang, ha? ang ato ang pasalamatan kanunay mga tropa sa nagatabang nining pagmalampuson sa ato ang mga gipanghimo na to sa XFM 89.1 Davao Balik Ixquela, no? Would like to thank the following public service partners na to mga tropa: ang Philippine Wolf Organization, ang 11th Ready Reserve Infantry Battalion, ang 11th Community Defense Center, ang 11th RCDG mga katropa, ug siyempre si Councilor Rugdy Ibuyan. Good morning nimo Konsyal, ha? Og imuhang team dina nga team gupit. Match College of Technology pa burger pa si Councilor, ha. Og niadto gyud si Councilor, ana siya ka supportive mga katropa sa tuod pod nga mga kasikas diri sa Dakbayan sa Davao. Match College of Technology Mr. Edwin Altirado, Gerald Creation, Life Talk of Miss Angeli Hill and Company. Kini ang mga women's group diya sa may punta dumalag mga katropa. At talaga naman, may uniform pa sila. M2C Graphics. O si Cap Nistor, si Runay, and Council of Barangay Matina Aplaya mga katropa. Gikan sa kinayukang kasing-kasing o gugma o pagminahalay na to diri sa 89.1 XFM Davao ubos sa Balik Ekskwela program. Kami mapasalamaton sa mga naisigutan, mga katropa, ng balampuson. Ang ato ang libreng gupitan o pa-ice cream. Wow! Yeah. Salamat sa mga angel po ni Juan. Angel po ni Sumagese. Kay Angel may ang pangalan. Salamat ito, mga katropa, sa mga nagahatag o kanyang mga pagkaampot para sa mga kabataan. Upi, kung pa mga tropa, kaya kung wala mo, wala usab kini. Kaya kung naamo diha, naarapod mi din hi. Kaya mga bata, mga tropa, nagtagaan po ni o ganang libro, libro, kini nga notebook, ang uban, dilipod tanan, kay depende lamang sa available lagi mga katropa. Right, sa tuang balik ekskwela, atong pasalamatan ng mga tinubdang official sub sa diha sa barangay Matina Punta o Matina Matina Playa, no, dili kay Matina Punta Dumalag, no, kay ang Matina Punta Dumalag part na sa Matina Aplaya, mga katropa. Salamat masalam sa inyong tanan, mga katropa. Saludo po kami sa inyong lahat. Dipunta sa to ang isa ka news trend, mga katropa. Una kita mag-break. Kini, murag mutas-taas pag hindi, mga katropa. Kini nga, iskutan ng DLPC Nordico. Ani karong ba? Kaya ang DLPC, mga katropa, wala gibabagan ko no, nga musulod mo diya sa Davao del Norte. Gipaklaro ha. Wala may nibabag sa inyo ha diya nga musulod mo diya sa Davao del Norte. Kaya gituman man ang RA dito 121441 man siguro to ha. Itong balaod mga katropa nga nagtugot nga maka-extend og prangkisa ang kining DLPC diha sa Davao del Norte, mga katropa. So, maka-extend. Mm-hmm. Ang gikalibugan lamang mga sa karon mga katropa kay existing pa man ang prangkisa sa Nordico until 2028. Unya, ang pagpaklaro pod mga katropa, wala man mo gididaan din ha. Wala man po mong gibabagan nga musulod mo sa Davao del Norte. Apan wala man po nagsugo matod pa ang balaod, mga katropa, nga mangilog mog supply sa kuryente. Wala po dito gibutyag, mga katropa, sa balaod. Anang RA 121441, ay nalimot na ko, mga katropa, sa nana sound alike. Wala po dito gibutyag, mga katropa, nga inyuhang ilugan og poste. Wala po mga katropa, nagbutya nga automatic ang kwintador inyo na. Kwintador sa Nordico. So mo na mga katropa, mo ni giingon na to mga katropa nga kamudihan nga mga residente na inungutana sa ko, dilang ko panganlan o kinsa no. Asa gyud daw sila magbayad o kuryente. Kaya nagingon naman ang DLPC mga katropa nga sila na kuno ang maningil. Akong pangutana sa DLPC po, muna wala na klaro, though nana sila yung mga, kaya ako sila team ka ng mga katropa, kaya nana sila yung ilahapon nga vlogger, nana sila yung mga drama-drama, ties mga katropa para ipakita dito sa mga mulupyo sa Del Norte, nga sila nagyud ang kining mag-take over mga katropa, totally. No? Naala may gamayng gitawag na itong miss communication, may tawag na, o miss sa representation. Kaway, mga katropa, yung unani. Sa side sa Nordico, naman tayo mga amigo po diyan na hinabi mga katropa, o mas lang mahimo, ana, kay naman sa kining balaod na kuno, nga musulod ang Davao Light sa Davao del Norte. Pero kay waman po, mugin ang ipa-interpret nila og tama ni mga katropa ngadto sa Korte Suprema. Bullseye! Bullseye! Ilahang pangutana karon mga katropa, apil ba di ay dinhi ang pag kiniganing pangilog o mga kabtangan? Apil ba di ay dinhi ang pag-angkon o pusti nila? Di ba, mas may itong ilang gihimo dito sa kapalong bato nga nagtaon na sila pusti mga katropa, ilahang kung matod pa dito nga mga tawagan na ha, kana mga suplayanan kana sa supply mga isip distributor na sila, so inatunta karon kay apurado kay mag take over unya wa man di pay puste mayong lag kami na dire awa mo diha lain na po na paminawan mga katropa nining kamot yan ang Nordico. To be fair with ha, kabalok ko mga katropa, suko kay mo uban sa Nordico because of services compared to DLPC that we cannot compare lagi DLPC to distributor company basta kay kooperatiba nga naman. Pila pa na nakatuig ang Nordico. Kutang nagkagubot mga tropa ang Danico niya o Danico CDA kanya ado. Kaya kay naplastar na mga tropa, nagka-interest po ni si DLPC. Manayming po mong nagplastar na. Kamuta tong panahon nga na nagkagubot ng Danico niya o Danico CDA. Kamuta to inipresenta nga to sa kami na dire. Katong panahon na siguro gusto yun na to mga tropa nga sila. Kita bang gani na sulti atong ni Anhing kuan na to. Spokesperson din na sa DLPC kanya to nga dapat kinilagi kay gubot na kayo. Isang time will come. O, ano yung giingunan? Time will come. Pero dili sa ingon ani siguro po mga katropa nga mura ba katag hari gita nga manamak lutag ka na ganing sulom gani nga di ka pa no? angit kay paminawan mga katropa. Kung buti pasabot ana, why not lingkuran ninyo na? Tapos inyong ipaagi sa nindot kayo nga transition mga tropa, unya moingon ang taga Nordico karon nga paaboton na lang nato ang 2028 at wala ning humanon eh, kamo na. Unya atong sabutan kung unsa on nato ning mga kaptangan diri, bayran ba ninyo ni, paliton ba ninyo ni o gudili? Ya kun dili amo ni para full. Karon lahi man ilang gusto mga tropa kay take over man. Pero man og kanaganing nangilog og kanaganing plato nga dili ilaham taklob sa kaliro. Ay nako. Wala magkagubot yung mga dina. Magkagubot yun. Nana, manggaling magtropa, dili nyo plastar. The only kiniganing solution, Korte Suprema. Mo na nga paaboton unta mga katropa kay gipa-define pa man ang DLPC sa Korte Suprema. Paaboton lang unta dili kay magsigig kana ganing ingganyo sa mga tao, magbayad og mga media para gid na ipaabot dito ang mga information nga makapaguliang, makapagubot. Nako. Otro po na mga nasa LGU. Brado pod. Bullseye. Mana gubot gyud mo niya. Kami diri nag-practice kami diri sa Davao City brownout. Dawat-dawat alam po tani. Bubalik ta mga katropa sa ato nga pagbalik karon ato nga isgutan mga katropa gani mga kasikas karon din sa ato nga palibot to sab ha. Balikan nato ni mga katropa ang gining mayor nga balikan nato ni si Mayor Baste nga pwede ko na makasuhan sa pagtugot og labay og basura sa atubangan sa DNR. Mga ko nakita pun mga post nga inana mga katropa ato ni istoryahan. Sa ato nga pagbalik diri sa ato nga programa nga Bullseye. Bullseye. Atong oras sa alas 7:27.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
8: M2C Graphics Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na, tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo sab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs, ug uban pa. Gerald Creation. Bisita kita sa Facebook, Gerald Vendo. O pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Long have we waited.
12: Panduway First Five.
11: Zach Tabudlo.
12: Woji.
11: December Avenue.
12: Parokya ni Edgar.
11: And Kamikaze.
12: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
11: Panduway First Five.
12: Brought to you by Panduway,
11: the world's number one rum.
12: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
11: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
12: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
11: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026.
12: Drink responsibly. For 18 years old and above.

0: XFM.
1: Kakla Riksana.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ata ko, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
12: Saton, pati na si, halo, himot ko.
13: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
14: XFM 89.1 Davao City.
15: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
0: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
17: Clarex, sana!
18: Exciting!
19: Bullseye! Bullseye!
20: Okay, balik tayo rin mga tropa. 38 minutos na palabay si Galasetti sa buntag. Bing, Baldo, good morning mo diya. Og Elizabeth, Himpisaw, Gloria, Brian Vincent Biro, mayang buntag, katropang Alan. Mayor na sa DNR, walay sense of urgency. Muraga linog ta mga karon katropa. Okay lang, pasag nila na diha nga maglinog basta kay naguyog-uyog mi diri karon mga katropa. Okay lang diapon sa all right diri, okay? Ano naka tambay ra diha mga tropa. Wow. Dito mga katropa, grabe guyog-uyog nato diri mga katropa, oh, live ta.